How sheba Group K entseng e bapala motsotsong wa joale Colombia, Portugal, Uzbekistan, Mali, DR Congo. Ke batla ho fa hore na e be tafole e me jwang ho tsona mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. E re ke tle ke shebe ke arolelane le wena tshebeletsong ena hao ya mantlha lesedi FM. Kaudimu ke Colombia ka dinkhatse supileng. Portugal e boemo mba bobedi ka dinkhatse hlano. Uzbekistan ena le dinkhatse tharo. E bapetse papaditse tharo ya hlola e lengwe ya lahlehelwa ho tse pedi. Fela re ke tle ke fane ka sephetho se felletseng ha dipapaditse na. Di se di fitlhile pheletsong wena mommamedi e motle wa lesedi FM. Ha jwale di sa ile kgefutsong. Colombia e ntse e botsa botsana dipotso le Portugal. Nkeke ka qeta hore ka nnete ba na le dintlha tse supileng Colombia ho fitlhela papadi e fitlha pheletsong. Le yona DR Congo motho ke kwa qeta hore e otlwe papadi tse pedi hobane papadi ena e santsane e tswela pele e ile kgefutso. Mohlomong e tla ga ba tla kgutla ba se ba le makwebeta ba momme o ka fatshe. E re ke sana le wena momamedi e motle ke o ke utlwe rena la maobane letsatsi le ne le o tshwere jwang momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Ke a tseba bang re ne re ile mafunga ka o fapafapana, ba bang re ne re ile meketeng, ba bang ba rona re ne re robile monakedi re dutse lapeng, ba bang re ne re na le mabaka a itseng a bohlokwa o re neng re ile go ona letsatsing la maobane, ba bang re ne re le mabaleng ge le o shebelela bana ba bapala papadi ya bolo wa maoto, ba bang ba bapala netball, jwalo jwalo. La maobane ne le o tshwere jwang bua le nna ke mametse tshebeletsong e ratwang ko wena lesedi FM. O ka chekeletsa molaetsa wa kgatiso WhatsApp-ong nomorong ya 079 758 5066. O e tshwere re ko phethele yona gape 079 758 5066. Ha o chekileditse molaetsa wa kgatiso ke tla o fetisa kwa no sealemoyeng le o ngotsweng ke tla o bala ke o arolelane le bamamedi ba ba tshebeletsong e ratwang.

0: Kapalı duma çukuru, lütfen duma çukuru, lütfen ma. Alayım sakın, nanti kizi tiri lapalı insan duma çukuru. Kizi tiri lapalı insan kime ne söylesin, efendim kim değil o. Kim alayım kamu çukuru, mamı çukuru, lütfen kizi duma çukuru.
1: Hashtag jekalani weekend, dumela ntate mahloko, sethati se matlho makgetha o memetsa le ka mona ka melodin lekhubung ke 89.4 till the last hour. Danko.
2: Hello, hello Professor Mahloko, uphelile DJ my DJ. Ay, elambeli lihle tata oko. Bekulumntobuli ebizwe ndilungiselela i-micro oven yam apha nestovu oko ndihleli naye elungisa kodwa zilungile tata. Amen DJ my DJ. Hashtag bafana bafana. Hugo Bruce siyaphambili la 16 tata. Amen.
3: Mramahloko ha ebe kgotso ana mabane kile kreke moketeng wa kreke o memoe dikreke le postola ramapostola ebile ke kgotse lentswe o no reriwa bomme le bontate na ba ntsha lentswe ya le re kgotse lentswe ntate a ke ntate mogautsi mogautsi
4: ntate mahloko kgotso kgotso ntate wa ka o bua le mohapi ka Puritona Heilbron ntate mahloko hae tsatsi le mabane sa le ntshwere ha monate e santse ke a tseba ga ona ntho e monate ya go dule hae o ntse o shebeletse dipapadi tsenana tsa mohapi onana wa lefatshe ntate wa ka hae ke dula ke kgotsofetse ka dinako tsotlhe ntate mahloko tanki ke a leboa o fedile
5: dumela ntate mahloko Mulebo Hentumeng, Katumo le Parisi o mametse. Fika arohana kwa. Morenya o qetela ke a leboha.
6: Oh, DJ Sticks, if I beat him, I'm over the man. I'll just tell him I'll see him on that. I'll just tell him I'm over and I'll send the girl over and take a chase out of scene. My team rockets were like sharp at the time of 17, DJ Sticks. I'll tell him a little bit of my naughty fail and that work. Thank you.
1: O tonto te mahloko go mametse ha monnate ke le ka kutlwanong o di ndelisegis ka le qhubula 89.4 o tshwere mamponyelele a re o renya le mhlano. Thank you.
7: Ya ke o dumedise ntate matsho a nna letsatsi la ka ne le monnate ha sa le ke le hai ntse ke sheba shebana le mosebetsi wa lelapa o phodile e santsane ke thotse monyetla gore nke ke le ko letaba tsa lelapa ke ntate tshabala la ka re feng kgotso hashtag dikalaneng ke na le wena
8: ke leboatlhe ntate tšhabalala ka mono ka re feng kgotso ke leboa go menagane ei o na le ntho e nkgatlhang ka wena ntate tšhabalala lebitso le na o le tseba antle motlho mongwe ebile ga eno o na le o teng matshogo ke matshogo mahloko ke leboa go menagane tlhe ntate o le bitsa ga monate ko go jale o nkgopotsa ntate mogolo mo a robetseng teng ao jehofa ile shumela metse tshele semetso tso motho e motla pele ho hora e ya boraro re ntse re le mmoho nna no ke la haola di theo di kalaneng e tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM uno nkile leeto jolo ka mokganni wa Toronto ro jolo ka tloaelo o dula o le mebileng o hahlaula le dithota gabane yeso ke a tshepa u bile letsatsi le monnate le wena le kgetheileng mosebetsing wa hao wa matsoho hona le bontate le bomme ba dulang ba itella mesebetsi ya bona ho bata ho tshisa pula dina hona le di fefo tsa mifuta ba ya mesebetsi ngo bana ba tseba le baka le ba isa mosebetsing ke lefeng bomme isitalo na bontate gabane tseso kinkile katiba ke otlantsele lefatshe pele ya pele ka tsemo le mo bakeng sa ba mmalapa lona ke a tseba ga o ngwane motle baoki seponisa sesole ka nako tsotlhe le dula le etsa bokgabane mesebetsing ya lona le etsetsa hore bana ba lona a kgwedi fela ba tle ba imone monwana ka tsa tshebetso ya lona pele ya pele gabanetseso le sekela nyahama.
9: Botso botso ntate mahloko a nala ka letsatsi maobane ke qetetse di mine mane ke rumane ka hore ya bohlano ne le ha ke etswa ha ona tjena ke fulalla Springfontein di mine wane mona ke ya ka mane ka motse PE ya le lodimo le hlakile le sile le letalana ke omametse le lequbung la robong robong fielwana hlano ke kgotsa matabane ka matatiele ka mane ke tseo ditlamolane di-chastics
10: hashtag nadimatlhoko o theba dijane dumela ntatimatlhoko ditsikitsela ka moya ka tibileben number one tlhaba lebitla ai lebileng nate agolo a maobane letsatsi ga e sale ntse re ipakametse re phomotse ai ya leboga kumanetse ya 88.9 ga ba leboge mogolo waka kgotso
11: kgotso ntate matlhoko o mametse ka lethoko la 90.6 ke le fikisiweke mona le nna tsatsi la ka lebile monate maobane ka matsa ka nagola ka tsatsi la la 20:06 e sale ke thabile le ena ke ntate Seloni Mabea wa Mofokeng wa makaga wa manti ya mmopi a se ke mane a macele matshwane ke le kebe ke le sotho
12: tumela ntate mahloko ke mena Mofokeng ka betlane ke tumela mohlanka morena ko mametse ke le lethokong tsa 88.8 a ntate mahloko re ebile awara yane ya lentswe la ntate Modimo re a leboha ntate mahloko.
13: Dumela DJ Sticks, nna maobane itse ke Chaisa Hoseng ka itukisetsa ho ya workshopong moo re neng ho lo keteka le hona ho rutwa ka Johannes Mokolobetsi re le delay minister tsa Zastrondinary. Ke zanele le kopa ka mona ka Matlakeng Clinic Zastroni, ke a leboha.
14: Dumela ntate mahloko ke sipo mtswala ka mona ka Davidton Israel ngwaneso mane sipo mtswala mane ntata o katlego boikano kgomotso le palesa ka mona ka Davidton ngwaneso mane 88.4 ke leqhubu leo ko mmametseng ka lona ntate wa ka mane ke re emetse metšhena ya kajeno mane ya kajeno ngwaneso bafana bafana mane ha shape Canada mane ha shape Canada ngwaneso halala bafana bafana ra bangena tanko ntate wa ka ke mtswala
15: kgotso DJ Sticks kgotso ntate wa ka Walthabo Mofokeng ba mtse ba ka chila mo Frere Phumelela leqhubu ke 88.8 kgotsma. Ha hona tsengata ntate wa ka, hona tsengata se re metse fela bafana bafana se avena. Hai, ne ke re ka Pride so tahlaka Hazard. Tanko.
16: Ha tsonda de masoko. Ha ugale mulepi wa peka. Ha ntse go jile ka tsebe ka 88.9. I saw that Galele Monati, Yelega mining Gamonaga, Kugasto, Pogamon. Yakin Kaji Kakasa gave a Kwan, Azul, Kwan, Anata. Alala, Tango.
8: Hi, let me to see you and I assume the Mosolomon, Mamedia Mote, Pelho Hora, Yabra, Ruhunali. Bontate bao kana kutseding reking re thole re sege le thoka bona ka tshebetso ya bona ke batho ba o hangata le bona ba etsantse ohle ba kentsa ba malapa a bona ke bontate bana ba gannang di ambulance le bomme ba teng ba sebetsang le bona batho beso le lona re ananela tshebetso ya lona ka hohle hohle ho bona mosebetsi wa lona go tsile matsoho e riala re le setšhaba gore ga le re potlakele ga le fitlhe ka nako fela ka nqe nngwe re lokela ke o tseba le rona jalo ka setšhaba gore ga le iketsetse ka go rata le a laelwa gore na le sebetse jwang mesebetsing ya lona mo o le ntseng le tshwere gantle tswelelang kgabane tseso lokisa moo go senyegang teng gobane botlhe gotlhe ke re botlhe gotlhe go na le diphoso mme di tlamele di lokiswe ke rona re le batho. Ke tlhalositse motho yo motle ka re le ka jeno o teng tate Jeremiah o se a eme meemo o ntshwaretse ditaba nna le wena tsa botlhokwa ke tsena.
17: Moramatlhoko re ke boele ko dumedisa gape go ditheoa dikalaneng go Lesedi FM mme re a leboga ka nako eo Lesedi le re fileng yona ka jeno le na ke na le taba ke ena eo ke tlo e botsa momamedi na e be batho ba bomme ke batho ba ratanang na? Na ebe batho ba bomme ke batho ba supportanang na? Na ebe batho ba bomme ke batho ba utlwelanang bohloko na? Na ebe batho ba bomme ke batho ba valuang friendship ya bona mosadi o ho mosadi? Hangata moramahloko o fumana hore taba yena e utlwisa bohloko ha mosadi e mong a loketse hore a palame position kapa a iphumane a tswa di interview a occupile space sa ho ba manager kapa post ya ho ba manager ho ka ba institution ye feng kapa e feng. Moramahloko ho tlo ba le dipuo tse tswang ho basadi ba bang ho ya ho yena o utlwe basadi ba bang ba re o fihlelletse jwang mo moaleng teng. Ba bang ba be ba e qualify ka hore hantlentle ha sa ruteya tje o fihlelletse jwang maemo a jwalo ha e snowba o a fihlelletse ka hore o ile ana a paqama mona a paqama mane a kgutla a paqama ka nqena. Taba yena e utlwisa bohloko ya hore bo mme hangata ha se batho ba supportanang haholo ha mosadi a ka ba positioning ya ho ba manager kapa positioning ya leadership. Taba yena moramahloko hape re bona ka hara di family o fumana matsale a lwantsha ngwetsi ka baradi ba hae hore enwa ke mora wa ka o loketse a supporte nna ka mona di gaitse di dire ke abuti wa rona o loketse a supporte rona ka mona mosadi ore ka thina o nyalletseng ha o mpeile heno o botlolaelwa ke bana beno. Taba yena e ntlisa mona hore ha fela bomme ene ka ba batho ba utlwanang ha fela bomme ene ka ba batho ba supportanang the world could have been a better place. Moramahloko e o re phelang ho yona kana go tsengata o ko shebe re ka ra malapa communication ha e qala e fokola pakeng tsa batho ba babedi e tloetsa lelapa leo le collapse o fumane hore ntate o hulela kwana le mosadi wa hae o hulela kwana ka o fela ha bona ba dumela batho ba tswang ka ntle go ba kena ka lehare. Moramahloko e re ko etsetse mohlala o fumane mosadi wa hao ha o phetse dijo tse itseng o bo utlwa monna a re mare nna mme o na sa phee stampo tjena kapa nna mme stampo o na se phea ka tsela ye itseng o se o nyetse mosadi ya o etsetsang tseo a naganang gore di molemo for wena empa o ntse o hula batho ba bang ka thoko bana ba o utlwetsa gore ba qetelle ba entse mme wa gago e be sera ka gare go lelapa la lona. E nngwe moramahloko ke gore ha fela dinitsi tsa mosadi e mong ka gare go lelapa di ka tsa neglectwa ke molekane wa hae taba yena e iloetsa family yeo e collapse hape mra mahloko masadi ha sa amohelehi mona mo a lwantswang ke basadi ba teng ka hare ho family yena masadi eno o to batla tsela tsohle tsa ho itshireletsa go baneng ha appreciate uwi ka hara lelapa leo mme mosadi ha sa appreciate uwi pelo ya hae utlwa bohloko mme o ikahela lerako leo ka lona a ka itshireletsang go lona gopola gore di efforto tseo a di nkang o sacrifice tse boholo gore a iphumane a dula lapeng leo di efforto tsa hae ha di sketsa tswela boyeng jolo ka mofufutso wa ntsha engwe hape kore contribution tsa mosadi wa hao ha di sa recognize o fumane mme wa hao atla ha ha wa fihlare atch mosadi wa hao ha tsebe ho etsa choice ya ntho tse itseng le tse itseng le tse itseng a kobone di gartene tse a di kgethileng di gartene tsena ha di ntle kapa curtain tsena di snacks nyana Hosane o so ya ho mosadi wa hao ka tsona ditaba tseo o tlo jala mo ferefere o le ntate pakeng tsa bomme bana ba phidisanang a the ha bomme ba ne ba ka dula fatshe hore re supporta ngwana rona jwang re supporta molekani yenwa jwang le lapa la hao le tena le senyeha ka jeno malapa amang a sentswe ke basadi ba bang ho mosadi e mong ba bang ba ne ba o bona o phela ka kgotso le molekane wa hao mme ba kena ka lehare ka ditaba tseneng di sa re letho ka jeno le supana ka menwana gobaneng go na le a ileng a kgolwa ditaba tseo a ileng a di utlwa ka ra lelapa utlwe go thwe mosadi wa hao o tshwaretse ditlhare o yentse gore o be otse otse o be obu obu o ska gona go nahana wa e bona pakinyana ye ke yona e mosadi wa hao di nthotsena ka o fela mora mahloko ke di nthotse tlisang ka rohano e tliswang ke basadi ba bang le lapeng la mosadi o mong bomme le bontate ha re pheleng ka gotso bane re na le bana ba hore ba hudisang ba o ba shebileng gore thuto tsena kaofela di tla go bona go fitlhela kana ko etla mahloko mo mamedi wa lesedi FM re a leboa ha e be gotso
8: o hlakile molaetsa ebile wa utlwagala ntate Jeremiah mme ke dumela o fitlheletse bentse utlwanga tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a ikgoletsentse molemo go ithueletsebo.

ho ya binyamela etsa e ke nngwe na motho e motleng o tswe ku wena mo media ratwa ke nna na sa le ke le ka tlung ke tshwerwe ke sifuba ne ke mametsele se di FM 88.4 ke magathadi gathadi ka bona ka matati ele thabachitsa ka fumana mo molaetsa hape kwano o ba le yang ka mogwaletsela kuona khotso se hoja na ke ne ke gathuluhile ele letsatsi la ka latswalo ke ntate moramagisa wa Mount Flesha di getlane ke a le boa tlhagabaneso ke a tshepa o kitikile a monate tsatsi la ola tswalo DJ Sticks na moqobelong ona ha sa le ke le huduma mosebetsi o matla hlentate ke gaule busetsa gauta ka mona ka Carltonville la kusa sa letho mina o mmolaitsa go fumana nkuona ndate mahluko karolo ena ya lenaneo la hao ya lenyalo ke rata haholo ke a leboha ka yona ke nna mahwana ka mona ka botshabelo ke a leboha hle gabaneso ke leboha ho menahane ha ile mona re tlisa diphetoho bophelong ba motho ndate mahloko kgotso letsatsi la ka le monate ke ne ke hlwekisa ntlo ke hlatswa washini ra sebatli Ernest Monaune ka mona ka mafahlaneng ke yena monga ditaba tsena he wena motho e motle o mmolaetsa ho fumana nkuo ere ke tle ke kinke gatiso mo mamedi motle ke mohlomong o tinna ngwala molaetsa ho ba ne gatiso a gatiso yona a ke a hana DJ ke o mametse ka lekhubula 88.9 na ke le ikageng Potchefstroom letsatsi la ka lebile ebile le senang tshitiso ke a leboa hle ebile ke thaba le wena ga o bile le letsatsi le monate mamedi e motle odumatlhogo go rera kabararo gopolatlhe le ka jeno moetuteng ya tlotla re tshwara gantle kore a re tshwara gantle ka mmino monate wa soul and R&B re etsa tsena ga golo jwang ka sontaga re o jesa tse monate gore o imone monwana letsatsi la o le qalele le boemong boo bo qatsoileng ka tsela e kgetheileng nna ke matshwao matlho wa ka mosebetsi ko thabisa le o etsa bonnete ba gore o dula o le setlhotlholong sa ditaba ka gare go naga e o phelang go yona dula le nna seka basuta ere pele ke nka moeti wa ka kenke pina kwano jump ke lebitso la pina anati a sediso ke Casper Nyovest.

0: transformation. Oui. Pour le salut.
1: Motswako motswako motswako tsebele sonye ratwang ke bo hle le serie FM ona a kwala motswako ona ka magethe ke bua ka DJ Ntswaki Ntswakana Ntswakana Ntswakana ke a re tshwere ka motswako motswako motswako Ntswakana Ntswakana Ntswaka DJ Ntswakana ona o hlophisitse kgaitsedi ya ka magethe le teng ke ratile ka mogwa o o ileng wa tlhawa diloto manyaka teng ka jeno hawa latlhega o mametse maqhubu a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz e re ko fe wena motho e motle go tlhakile bile wa bonagala gore ditlhopha kapa dinaga tsa kontinente ya Afrika di a ipabola mogopeng ona wa lefatshe ke bua tse gobane pejana re ile ra tlhalosa gore DR Congo e ke noto ha e le setlhopha sane sa Uzbekistan e ne e eteletse pele papadi ka ntlha e le nngwe mme dintho di ile tsa fetoa jalo ka kile ka tlhalosa motho e motle gore re seke ra potlaka go qeta gobane itsa papadi fitlha pheletsong DR Congo ya ba e tlhola papadi ka ntlha tse tharo go ntlha e le nngwe Portugal le Colombia di tshabane bophatswa di tswile ka lebaleng e le noto go noto mme DR Congo momamedi e motle e na le monyetla wa gore e kene go tseye 30 le metso e mmedi o mokgatlholo o latelang go tla dubega go tla dubega naga ye nngwe re e shebileng gore le yona mpe e sebetse gantle ke naga ya Algeria ga jwale ke bua le wena momamedi e ntse bapala le naga ya Austria mme ga baka gapa papadi eo mona go tla dubega Austria le Algeria ga bobedi setlhopha ka seng se ka gapa papadi ba tlo ba le monyetla wa gore setlhopha se tlholang mone se tlo ba le monyetla wa go kena go tseye 30 le metso e mmedi mme o ntse o sa le ba le gore setlhopha se eteletseng group J ka pele ke setlhopha sa Argentina e ntseng e bapala ga jwale le Jordan mo mamedi e motle ke ne ke re ko ofe o ne o tsebe gagolwanyane ka tsena tsa mogope wa lefatshe re bafana kaofela re shebile ka matlho a mafubedu papadi e tla bapalwa bosiung ba letsatsi lena motho e motle pakeng tsa Aforika Borwa le Canada re ba fana kaofela jolo ka e le meso ya letsatsi la Sontaga re ye ke re batsosi momamedi e motle ba bararo ba ratwang ke rona nomoro ya mohala mo ka ntetsetsang teng ke 086 000 3084 o di tshwere ke a di pheta 086 000 3084 ke ona mo ke dutseng teng motsotsong wa jwale mo o ka ntshwarang teng motho e motle o tsose ba bararo ba ratwang ke wena le sedi FM dumela hela ntate Thedise dumela
2: ke phetse o phetse
1: o sa botsa ntse re ya khutsana
2: aha a monate ke imametse fela o sentswaki soul and R&B.
1: Ah, Ntswakana, Ntswakana, Ntswakana, una phele.
2: Eh, amilo monate ntse matshwa ke a leboa.
1: Ke a leboa gabane.
2: Eh, ha ke re ntate Sello Mogele ka tsogolwane, my brother from another mother, ntate nka ka tshwana le tumaine, ke re ba a ibotle ba mnye ke mo place a putike ke sport ke mo so, o lebui.
1: Ke lebui lo mirane gabane eso, wa le bitsa ha monate ntate Thedise.
2: Ke a ngi mete matshwa.
1: Ke a leboa, tshebeletso ke le sedima me di dumela hle.
3: Ntate Mahloko le kae?
1: Ke phetse, mme o phetse?
3: A ke ithiletse tlhe ntate Mahloko.
1: Ke a leboga.
3: Ntate Mahloko a ke thuse ntatemolo wa ka ntatemolo mpa sekosi ka mane ka opena maphaka. Ke thuse morwetsana ntshodi ka mane ka Botaville. Ke thuse mmangaka tshehle ka mane ka Thabunjalo ko mo ka Motshengopile. Ke a leboga tlhe ntate Mahloko ba tshwa ke Makabelo ka Jalo ko mo tsatsi le monate ke ntate Mahloko.
1: Ke a leboga Makabelo le wena o beletsatsi le monate mme ke a leboga.
3: Ke a leboga ntate.
1: Tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela.
4: Dumela ntate Mahloko le kae?
1: Gabane ke phetse, o phetse hantle ntate.
4: A monate ntate Mahloko.
1: A simohe.
4: Ya well mo fukeng ka blessing ka mashaya ke sine bona ntate mahlo.
1: A re utlwe e phoka ge tsosa bo manga jeno.
4: Ntate mahlo kwa go ke tsose tsoga ka moholo. Ke mosia go kota. bula ona place mona ke tsose ngwana ka o fela ke ga molisima die le magadia ka le mong fela ke mmogoma die ke wa be tsagala mona tanta tsa mashoko
1: ke a le bua gabane ke a ba le bohela kere
4: hela le ntate mashoko
1: a simo he tsebele tso ke le sedi mma me di dumela mma me di khotso
5: tata mashoko le ka ntate
1: kwa ke pitse ha mona di mme o pitse
5: ke pitse hlela ga tlaka
1: ke a le bua
5: a go re ke ke ne mane tsena ka ne ke tsose mamole bo eng di jane ke tsose o sua ka si pati tsa makwane ka mole ka 7 delane ke ketele ka o tsosa ngono nompi mokwena ka mona ka di 16 ka di nwe ba tsosa ke mapatata thank you hlenta te kwa
1: me ke a le bua
5: thank you tata
1: tsebele so ke le sedi mo mabe di dumela
6: amta ke masokole kai
1: ke phetse ha monate me o phetse jwa
6: a ntse ke phetse ha monate ka nete ntate masoko
1: ke a lebo
6: ntate masoko ha ke sidise le lapala ha mangwe jane le neng le boloka mme wa bona maobane ke re a e modimo ntsana le bona le ona maemong ao ke e ka mane ka Lady Brandy ke re mme moholo Solomon a tsuwe ke ketelle ka ntate masiti se ka mona ka Hope House ya neng a holala bohlano ke re ha ba tsuwe ba kopela ke mme mamoloi ka mona ka dipilaneng Hope House ke a itebohela ntate mahloko tsatsi le monate
1: ke le buile mme mamoloi mamedi mo tlametse tsuke robong hantle ka mora go rra ya bone nna le wena re ntse re le mmohona nong la haula di thewa dikalaneng tshebelesong ya Lesedi FM ke nako ya ne re tsosang baratuwa ba rona ba banki ba o re kenang dikereke le bona ba banki ba malapa a bo rona ke bua ka ba lelapa ke bua ka metswalle ke bua ka basotho bana ba bo rona ba re hlola mmoho tshebelesong ya Lesedi FM nna nong lena la di thewa dikalaneng ere ke bua mantswe ke yana ho wena ka jeno akobe wena ka jeno akobe wena ka jeno ke a ukopa hle e ba wena ka jeno hona le batho ba tlo thabela bophilong hona le batho ba bang ba senang le hore letho ho wena ka papa ba senang ho thabela bophilong empa ho salang ke hore dula ona le nnete bophilong ba hao ka wena ska ba fetola inkapa ingubane o re o kgatlisa bonnyeo a ha ba sa rata ka jeno ha ona mohlamba tlang ho rata nkutlwe ke re e ba wena ba bang ba tla o rata ba bang ba keke ba o rata ho salang ke hore dula neteng o dule ho se wena o lenso o ska ba iphetola ye batho ba bang ba itlotsitse ka dintho difahlehong ba fetotse tshobotsi tsa bona hobane ba ne ba re ba kgatlisa bonnyeo ka wena a le letho a sentweng ka ba ka yetsa re tlotswa re ya dikerekeng ka o fapafapana e tle re ha re fitla dikerekeng re we ka mangwele fatshe basotho re kopele hlopha sena sa rona sa bahlankana ba ileng mane America, Mexico le Canada ba tla bapala ka jeno ke bua ka bafana bafana re ba kopele mahlonolo re ba kopele bophelo bo botle papadi nyena e batlang ho e bapala ka jeno e mahloma fubedu ha ba hapile ba tla yo tse le shumele metso tsheletseng tse setseng ke na le tshepo ke na le tshepo che ke papadi ya bolo ha ena ke khutlo ba bua ka sengkhoshe ba ga ina therefore e ha o ke kwa qeta ka yona fela ha re ba kopele hle mantsiana a bohlokwa e bile ke nnete ho robala ke tlhaho empa o tsoa ke mohau biki mafa batho

0: biki mafabatu robala ke tlhago empa ho tsoa ke mohau le shumele metso tsheletse metso tso ka mara ho rra ya bone re ntse re le mmoho ke meso ya letsatsi la Sontaha ke a tseba bakganni ba ditekesi se le ilela tso wa gabanetse so bakganni ba dibese se le ilela kana ka ro tsona di se di futhumetse hore le kang ka baeti e ba le letsatsi le mati le hlonolo fetseng a le ka jeno ba ganneleng hantle le ha ba ka ba ba le dipuo le ha ba ka ba ba utlwa bohloko ba ganneleng hantle le lona le dule le fadimehile kana go tsohle go bane le phela le batho qetellong batho ba ntse ba tlo ahlola ho a tshwana o ska phelela go kgotsofatsa batho ke a o kopa ka jeno mo mamedi motle ke itse e ba wena be yourself e ba wena o ske wa phelela batho o ske wa phelela go kgatlhisa batho a ko phelele go kgotsofatsa seo wena o leng sona seo batlang go ba sona ke a o kopa ka jeno mo mamedi o motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi ntumelele ke e tshware ka letsogo Gautena ke atla
1: wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style matlo kaofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile hona jwale build it fela
2: dumela mogamasoko a ntle le kae oi mmino ya kasheko ke mamareditse tsebe yaka radiong ya ka e ke e ratang o ga diwele ai le go putsa batho mo dithabang ga mpua yo bo motho mamaretsa tsebe ya radiong e o leng yago ai e nna tsietso mogoke
3: Hotso hotso DJ Sticks o pitsi soja kama hao ke matsoko o monate o monate ka ona ke kopa ho tsa bana ba latelang ke re sekolanya na family ka go tsenne sa lefatshe ma mo ruti wa tabela na mawesele ka bohlokong ba fan ke qetella ka khanya luta ka tlokolang le ba a ipotle ba tlokolang bana botlhe ba tsoswa ke sekolanyane tlokolen nowness london tanko
4: ntate masoko kgotso moganaka madume ga fete ke fela ape ka tswapsity a ntšhabeng draka ane ke kopa go tsosa ba ba gago ba latelang ke nkololo ka molele ka dithuthaneng xwako kwana ntate masoko ke tebo masoko ka motseng wa gantšhabeng ke fikile ka buja ka bolata ke re ba tsoe ba phatsime tanke ntate mahloko
5: dimela soja ga ba tsoe batho ngwaneso a ke re ntibintibi omane melodin sejenia pimatumane omane matišereng sietsi magalanyane o mane kwakwa sekhutlong ke be ke qetelela ka makwae motaung di ena o kwakwa mane garang kopane ba tsoswa ke motsamaedlamene mona tlelela setanke mongaka
6: DJ Sticks dumelang ntate mahloko ke a o dumedisa go seng gona motswako monate wa DJ Ntswaki o tukamalakabe ke mofa leshome ka odima leshome re ke tsosa batho ba latelang ke tsosa maphutheo a Spirit Led Church of Praise and Worship ke re ba tsowe ke tsose ntate Senkira Matlapeng ka manaka a maraba start Moshate ke qetelele ka go tsosa Moruti Apostle Semithebeletsane ka manaka maokeng ba tsoswa ke Moruti Lekate mara ba state mo shate kru sa tamona mo keng ke le bole se di FM ke mollelwa
7: dumela di sticks ke se thetis ba hlema khathemelo di vision ya o se tswe ke le ka nete tswe ke le motse ko monnate ke mo 100% ona mo ka ona ke tso se me ba mogana malokase ke ga mole bo ntumeng ke katela ka ntate dinga ka mane ka hene mane ke ga batse ba phatsime ba beletse le monnate se thetis ba hlema khatha o go ba dutse pele nya ka ko
8: hashtag abatswe batho hashtag abatswe batho khotso khotso DJ Sticks
9: ntate mahloko ntate mahloko dumela utswile re tswile maobane ho no ho hola Julia makatle o molutsi ke ra hole a bone tsengata ngata ke ntano tso sa sipati Thomas ke re mami molutsi ka o fela batso sa ke pita mo ho kara le ka botshabelo ka mona ke re halala mahloko
8: hashtag abatswe batho khotso khotso DJ Sticks DJ Sticks ke rata o tsosa mfana ka mo lerato casual mofukeng o man fatseng la Bloemfontein be ke tsosa makalo Elizabeth Sillo yena o man welcome o man be ke qetella ka Pete Molefe ke mogani wa Toronto batswa ke Thabo wa mfukeng chila chila mo frere phumelela ke a lebong
0: ntse re le mmoho motho e motle mashome a mabedi le metso e meraro metsotso gantle ka morago re ena ya bone e re ke kene ntlong tsa kokelo go na le bana ba borona ba kulang phephitlhe basotho ba batle le tlo o fola gobane lena le tumelo ya gore le tlo o tswa ntlong ena ya kokelo re ntse re le beya dithapelong re ntse re tla re letlhwela ba bangwe ba lona ba bangwe ke nnete ba malapa ba gole ga ona mang ya ba tlhwelang felang e ba le tshepo tsotlhe di tloloka re a le rata mme re rata o le bona le tswile diphateng tseo tse e chesang le gutletse bophelong le tlo ba le rona e re ke bue le wena ka jeno momamedi e motle ya ratwang ke nna bophelong bona bo re bo ka dingweng go na le batho ba kekeng ba o fa tshehetso o rata kapa o sa rate ga ba o fe tshehetso gobane e le wena ya etsagala mesebetsing mo re sebetsang teng ntho ena re a e bona le dikolong mo re kenang teng bophelong ka kakaretso re a bona go na le batho ba kekeng ba o fa tshehetso maemo a le jwang kapa jwang o tlhoka tshehetso ba keke ba o fa tshehetso gobane e le wena e re ko o bolelele go na le bao ba tla tswa tsharo ya mabonwa go etsa bonnete ba gore ba o fa tshehetso ye o e tlhokang ka jone ke batla o kgethe mo mamedi e motle pakeng tsa batho bana ba babedi go na le ba bangwe bao le ga ba sa refe tshehetso re ntse re maname ka mora bona re ntse re ba sala morago batho bao gobaneng ga ke tsebe e a etsagala o motho e mong le e mong bana ba re fang tshehetso re tsamaya kae kae re ba lebala ke re ho wena kajeno etsa kgetho kgetho ke ya hao.

0: Dumela le mahloko. Pitse pitse. Ke rata ho thusa nkgono wa ka e leng Mamogala Mokoena ka mane ka Field John Screwon. Ke thuse le le motswala wa mme wa ka e leng Messi Nhlapo ka Boksburg. Ke qetela ka mangwana wa ka e leng Tshaba Komabe o ka mane ka Field John Screwon. Ba thusa ke mekitsi kwa lepo ka Kroonstad. Ke a leboha ntate mahloko.
1: Ntate wa tseba o na le motho ya robalang mane mashaleng mane jekarante motho yo ntate so gana ote pula e yana kapa o etsalae ga ke so bone motho eo ke ena e motho eo ke ena ke a o leboatlha ntate mahloko
2: ntate mahloko kgotswanke ke tsose batho bana ba bararo ba latelang ke a botiwa Kandries Shubane mane Wepenare Hoogte ke tsose kgaitsedi ya ka ke moeketsi Shubane le ena o mane Wepenare ditenteng ke qetelele ka go tsosa moeketsi Mosole le ena o Wepenare mane ka Kwetla ke re ba tsowe ba be le letsatsi le monate bona ba tsoswa ke Malfa Mosole ka mona Botshabelo diung ke a lebang tate
3: ela dumela DJ Sticks tsatsi lena ke lakatsa go godisa moshimane wa ka ka mona ka Phumulong ene mane yena ke Teboho Petrus Motsamai gona puleng e le sa Motsamai yena o odisiwa ke ntate wa hae go tliswa mosala ke ga gola bone tse dintse ngata ke tsitlalele thutong thank you
4: dumela digestics dumela digestics nna ke sa kopa o tsosa bana ba ba gago e le mme wa ka e leng Maditaba Elizabeth Dithebe e leng ntwanaka ke ngwana ntate le langa gwale ke qetele ka malomo wa ka yena o ka mona ka Sosolbeck ke Thabo Dithebe o bua le Tumo Gwale ka mona ka Qwaqwa Digistics mmino wa monate shapo brayaka
5: ntate mahloko dumela a ba tswe batho ntate ko ke matheka Qwaqwa ka mang ke re mamsalkekela tswe bolata mono ke re mantahli mofokeng ka tshirela thabana tshwana tsoe le ena gana Qwaqwa mono ke re ntate Ngaka Mokoena tsoe ntate mahloko bana ba tsoswa ke mela ngaka ka mona ka podcast ga ba tsoe ke a leba ntate mahloko boletsatsi le monate tanki ntate
6: dumela Digestics ke kopa ba tsosa ke kopa ba tsosa mme Masabata Malinga ka Roodepoort ke tsose mme Malefu Mashinini ena o Ritz ke qetelele ka go tsosa mme Mama Jwang ena o Fanroi bana botlhe ba tsoswa ke Maria Majwang ka Respect ke a leboa Digestics
5: dumela ntate mahloko.

0: waka ke mpho ke tlele tate batho ha batswe batho nna se ke le mosebetsi for ways mo ka le bona tate matho
1: ah DJ Sticks wa phela mtsadi ke a phela go pa go tsosa ditlaga ba tso se tsa matrix ke re bontate chai le bontate nna sentse go le bana ke mata N1 mo ke go tswang chai le kwa mafua ya ke DJ Sticks
2: ira DJ Sticks ke ba rebel revolution ka go tlano ke tswe se mo rena rantseba ke tswe se double k kai monga phofo ke re lena ja motsosa lenta desk ya nakeme mo rebel revolution ke ra ba tswe ba phatsima
3: nna le wena re ntse re le mmogo maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng ho 106.6 megahertz tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM metsotso motho e motlhe ke 18 pele ho hora ya bohlano hopola metsotsong e mehlano pele ho hora ya bohlano re tla fumana mafube thapelo ya rona ya hoseng ka lentswe la moruti nombola mme tla ra re fitlha horeng ya bohlano ebe re kena lenaneng la rona la tsa bodumedi tloka jeno re tlo utlwa hore rena ke eng seo re ka ithutang sona ka ditumelo tsa rona o fapana naneng la tsa bodumedi le ratwang ke nna le wena le tlang ho wena sontaha se seng le se seng tshebeletsong ena ya mantlha melaetsa ke e fumane wena momamedi e motle dumela ntate mahloko ke tsosa rangwane le bohang shopping le matisetso shopping le masithero motsumi ba botavili ba tsoswa ke mmamojalefa shopping ka mona ka thabong welcome bana ba shopping ke ba haiso hantle wena motho e motle ke ba kubung batho bana ha ile hantle ntate mahloko kgotso ke tsosa ausi molebohenga ka paraisi ntate ditho tsohle tsa ka mona ka paraisi o ngotsi ntate ditho tsohle tsa boloka lerato leo ntate senyane le ausi madisebo kanye ka kwakwatsi batsoswa ke molefi rantsieng ka mona ka kwakwatsi kopisa a ke tsiba ba ke badile molaetsa wa gago hantle gabane yeso o tlo nkinele matso metsing wena momamedi ya ratwang ke nna ntate mahloko dumela ke tsosa marta mosebo mme mmathabang le thabo pitso batsoswa ke mathuso ka mona ka thabantsu o mo molaetsa o ko o fumaneng ngwa ko reng hashtag dikalaneng weekend madume ntate mahloko ke kopa go tsosa motshedisi mamiki motlohelwa o kopelwa ke dikgomo di gamilwe o mo molaetsa o re dumela botipapi ke kopela makhosi otlhe a Kronstadt branch ke nna thabo sibaya wa lekhosi ka mona ka motsolo motsolo Kronstadt ka mona ka la o hlabaloka le o etsetsa ntho e ngata o mo molaetsa o ko o fumaneng ko reng kgotso ntate mahloko happy birthday ho veli moloi le sedi FM ke tsosa mme morakane moloi le maria mofokeng o kopelwang ke ausi mabale mokwena ka mona ka mmamafubedu mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke 16:16 pele ho hora ya rona ya bohlano gopolatlhe ke itse nomoro wa mohala ke 086-000-3084 ke mang ya tsoswang ko wena mamedi kgotso gabane yeso ntate ke phetse o phetse yantle ngwaneso ke a leboa wena o tsosa mang heka jeno ke lebohile menagane gabane yeso tshebeletso ke lesedi mamedi dumela ela gabane ke phetse ga monate gabane yeso ke utlwa gantle ka nako ena
4: e ke kopa tso sa batho bana ba latelang ba dumedi tsa mantle ke re bona ka mane ka re ba church a re sisi ka sakete ka ntate mashudu ngwana mme ke tso sa ntate matlhaba ka mane ka extension 5 ntate ga pambi ka mane ka panorama ke qetele ka ntate mogotlwane yena ka mane ka jiji ngwana mme ke re rato ke dintao ke na re bona ka 10 o'clock ba seke ntate matlhoko ke a leboa
3: ngwana mme ke a leboa tlhe ke a ba lebogela ke re
4: kgotso
3: e jalo taba ena mamedi dumela
5: ke mahloko dumela le kae
3: ke phetse mme o phetse
5: Ah, mamu tena wa pila kame ya tani nita masuko.
3: Uwa mumu natika niti.
5: Eh, nita masuko wako keke matene mula Park West kire. Mema nga katsuwe kamo ka Park West. Keke matela mula Belkoma kire. Mema kabelo liya na suwe. Bekiki anamo na Tokosa. Kire mema funtamu tau. Kena hatsuwe. Batuana maite tole tatiki mamu tena usengu waka jine. Nita masuko. Thank you, papa.
3: Meke ya lebu wa seke ya balebu hela. Mamidi ya imote watsebele zwa seidi. Eriki buwelewe na leka jenu. Husana tsurna nkwa hawi nte haka kang. Ikhulu haka kang. Husana tsurna banking unalichelete ngata haka kang. Udumi haka kang lefati leo upila ngulona. Mamela. Kulu ya hawo isalincha rifukumizi. Ereko kope ka jono ako ikokobetse. Ako ikokobetse le ho ba sinan letho. Ako ikokobetse le ho bao ba ithutang ho wena. Wa tsiba kana ko nngwe ba bang ba rona re le hlono le hore re mona ka tshebetso. Ha re atlamea hore re nkele ba bang tlase. Ke lokela kana go tsohle re ne re hopola hore re seo re leng sona ka bona. Monne mo ngwa mohlalifa o re ha o ikokobetsa maemo ha o a le hudimo kwana o tla hlomtshwa ke batho ha o ikokobetsa o le tlase boemo ba ha o le tlase o tla phahamiswa ke batho o sana se ntlwa ha o ikai tshelete yona le yona ke e kakang kolo ya ho sala ntsha e ratwa ke bohle he o motho ka ra batho tseba hore hona le sebaka se o botlegile o fellang ho sona me se le kantswe sebaka sena ke le bi

metso motho e motle ke le shumele ntsu ematso ke metsutsu e he robong pele ho hora ya bohlano wena ya mathateng a dikoloto ka jeno wena ya ntseng a iputsa hore na lena la ka jeno jolo ka hali chaba ke eng se o tlotla o se fepa bana ke eng se o tlotla o se beya tafuleng hore bana ba tle ba je jolo ka bana ba bang ha hona letho ho putswa mamela ka letsatsi le leng ho tla hlaka ka letsatsi le leng ho tla bona hala mohlomong tsena tsohle di etsa hetse ka lebaka la diphoso tsa hao a ko di tshe phoso tsena tse o fitileng ho tsona boso sela ka tsona keleditseo mme o ntse o ikgopotsa hore ka letsatsi le leng ho tla loka ke yona toro ke yona keletso e nkgonwaneng a fana ka yona ha o ne o wele o utlwile bohloko o ne a re phephi ngwana ngwanaka ho tla loka.

0: ke boetse ke a o dumedisa mo mamedi a motle wa tshebeletso ya lesedi o dumediswa ke nna matshogo mahloko lenaneong lena la gaola tsa bodumedi lenaneo leo ka lona re ithutang ditumelo ka go fapana re be re utlwisise gore na tumelo ya rona eo rona re e latelang e reng ka bophelo mo mamedi ke o le ka jeno ge ke re tlo imona monwana ka ditaba tsa botlhokwa tseo re tlotla re di fepswa ke baetapele ba ditumelo tse e fapaneng ke na le moruti mofokeng ya emetseng tumelo ya bokeresete ke be le ntate gauta mofokeng ya emetse tumelo ya bana ba thari ke boele ke be le imam maaforika ya emetseng tumelo ya islam tlhogo mo mamedi re tlo ba mmogo le wena ke tlo o fa sebaka sa go tlo o botsa dipotso godima setlhogo sena seo re tlang go bua ka sona ka jeno setlhogo sa ditaba tumelo ya gago e reng ka go ntsha lobola kapa tšhelete ya tshenyo botlhe re a tseba ge le bana ba phelang lefatsheng le ka kwano gore ga ngwana a ile a senywa ke motlhankana ngwana-ngwanana a senywa ke motlhankana ba bo motlhankana ba lokela ke go tla lefa molato o ke ke be wa kena lenyalong o sa ka wa lefa tšhelete ya lobola tseo ke tseo maAforika a di tsebang fela potso wa ka ke gore na tumelo tsa rona tsona di reng ka tabatsi ke o re tlo ithuta ka jeno gobane ke ye ke tshoka nako tsotlhe go le na le a ikgetha ke leo ka lona re ithutang re be re tsebe gagolwanyane ka ditumelo tse dingwe ke ya o mema mo mamedi e motle ntate mofokeng dumela tlhe moruti
1: kgotso ntate masoko
0: ke phetse o phetse yantle moruti
1: modimo sampolokile ka mogaung date ke a leboga
0: ke a leboga ebile ke a o amogela gape ka jeno naanong la rona la tsa bodumedi
1: ntate
0: ntate gauta mofokeng dumela
1: ntate matlhoko kgotso
0: ke phetse ga bane sophetse
1: amamedi ba lesedi gotlhe mo baleng teng le ntate mofokeng ka moo le ntate imamo ke a le dumedise
0: ke a leboga ga bane eso imamo dumela
2: kgotso ntate masoko
0: ke phetse o phetse antle gabaneso
2: ke phetse ntate ke dumedise moifole ba mamedi
0: re a leboga gabanetseso ke a le amogela gabanetseso ka jeno lenaanong lena la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi fm ke rata gore re qale le wena imam tshamagadi tumelo ya islam e o bitsa eng
2: ke a leboga ntate masoko ntate masoko kopa gore ke baetabina ka tsela ešhenyana jalo ga o se o ipotsise ka mokgwa oo nakong e ngata re re tshabile go bapisa dintho gobane ga di tshwana le tsa batho ba bangwe batho ba bangwe ba nana gore di sebetsa jalo ka ntho tsa bona botea mosala jalo ka kotsena o seng o ikotsitse gona jale rona ntho e re ntshang ka gare otumelo ya islam ga o kopa lenyalo motseng o mongwe e bisiwa ka gore ke mahar mahari ke mpho e o e fang monyaduwa e batliwa ke monyaduwa le motswadi wa motlhomong ke reng tate go ya ka motlhala moradi wa ka ga nyalwa ke nna le moradi wa ka batla decide gorena o batla eng a na go na le tekanyo ka gare go tumelo ya islam ya mpho e ga gona tekanyo ntho e ngwana a e batlang ke ntho e ngwana a tlamehileng gore a e fumane e bang eno a monyalang a ka e kgona gobane moporofeta Muhammad o itse lenyalo le tlhogololo faditseng gagolo ke la magare e seng theko e hodimo gagolo e le go etsetsa monyetla gore batho ba tle ba kgone gore ba nyale nako e sa le teng le ga ba le kutlwana ke magetleng e le go ba leya potso ya bobedi ya gore na tshenyo kapa tšhelete ya tshenyo e ya nkuwa le yona na islam ga e dumele ntho e lebane ga gona thobalano pele go lenyalo thobalano e tla fela ka morago go lenyalo jale ntho e nngwe le e nngwe e ngwana a tla e batla ke ntho eo a tla e fumana e bang a kare o batla koloi kapa ntlo o tla e fumana ntho eo mare ntho eo le ga e soka e ba teng ka nako eo e ngwana ya nno a e batlang gona ga o tlhalosa gore lenyalo le tla ena go tlhalosa gore o tla e fumana ga nako eo e fitlha gobane ka nako ena a e batlang ka yone ga eyo lenyalo le tla tswela pele ntate masoko jale go tshwantshanya dintho ke gore hona le ka mogwa o botlhomaetsang dintho ka teng, rona ka mogwa o reetsang dintho ka teng, e re ke etse mohlala ga nka re rona jwale

0: ke batla diranta tse sekete, o ka nna wa etsa e-wallet fela bo fedile. Ga ona ntho ya gore o tlamehile o etse ntho ena gotlhe bo mang batho botlhe ba tlo etsa tshenatshenate ka gare o isetsa motaba mofuta ono ga eo. Ba tla fela ba tlo bua go tshuo gore go batlhiwa ntho itseng ntho ena mofuta ono monyadiwa a e fumane ga a e thabetse ntho ena mofuta ono lenyalo le tswela pele. Ebile ka gare go tumelo ya Islam ga e le hantlentle, nna jalo ka ntate wa ngwana ga ke fana ka toka ya gore ngwanaka a nyalwe ke mora wa motho a itseng, moradi wa ka a dumela mona mo ke ditseng teng gona jwale tsenana, ntho eno gantlentle e se e le lenyalo. Lenyalo le tla dikgathaetse ga o re jwaka.
1: Imam ganyane ntate wa ka ke batla re ke re lokise ntho nngwe kapa ko ntlhakisetse le mo mamedi. Ha wena o re moradi wa ka wa maAfrika ke batla o nyalane le mora mahloko, go sa natse o rena tšhelete e teng ga mahloko kapa ga iyo o se o le jwalo, ke seo se tlhalosa.
0: Ga ke dumela go jwalo ntate, ga ke dumela le moradi wa ka a dumela go etsa taba eo e jwalo, gobane ntho ya botlhokwa kagare go tumelo ya Islam ke tumelelano ya motswadi e leng ntata ngwana e be ba ngwana a nyalwang, e bang ntate a sa tlhokaetse e tla ba mora. Ha mora eo a dumela eo a eteletseng ditaba pele, le monyadiwa a dumela le ga tšhelete go fina la disente e ntsho, ga moradi wa ka a dumela gore o tla nnyala o tla nneya yona e bang e le teng ga e kapa teng, gobane ga re tsebe gona bokamoso bo re tshwaretseng, re tseba gona jwale o ka nna monyala gona jwale o sale o botlhokagala, re ka se isenye wenya gore o tlhokaetse ka lebaka la bane ga o wantsha tšhelete ya mofuta ono o jwalo. Ntho ya bobedi ka e tsalang gapeape ke gore bao ba nang le gona ka gare go tumelo ya Islam ba ntse ba dumeletswe gore ba ka thusa eno a kojela dimahetleng gore a kgone go fitlhelela sena se kopiwang ke monyadiwa e be lenyalo le tswela pele. Motlhomong le bona bao ba be ba ntshe le tšhelete ya dijo gore go tlo ketekwa go dule fatshe go etsiwe lenyalo la mofuta oo e dumeletswe ka gare tumela Islam ntho ena, e le go ka leya ntho ena e kepileng ka yona ya pele ya gore thobalano pelo go lenyalo ka gare Islam ga se ntho e dumeletsweng, ga se ntho e tlamehileng gore e etsiwe, ebile ke nngwe ya dibitse golo gagolo taba eno ya mofuta ono.
1: Ga o ka etsaga ka nako e nngwe motlhomong o fumana gore ba se ba ile ba kopana batho bana le sa tsebe jalo ka batho ba bagolo ba iphumana ba wetswe ke bomadimabe bona, ke tla re ke bomadimabe gobane ga se ntho e dumeletsweng ka ga tumelo ya Islam. Boemong bo o jalo le sebesebetsa jwang ka motsotso o fela ntate ke ya mmarake?
0: Ntate Mahloko, maemong a jalo ga e le gore ga re tsebe ka nnete ga ona ntho e re ka etsang, gobane tso fetisiwa ke mopi wa bona e seng rona, ke yena bonang tsotlhe gotlhe mo baleng teng, rona ga re bone, ga ona ntho e re ka etsang. Empa e bang ba ka ba le bonnete go bona ba le babedi, mosomong ntho ba ka etsang ya go soka go kopa tshwarelo ba inyatsa ka pela mopi wa bona, go soka le gore ba etse motho tlamehile ba etse ntho e le mofuta o fela Allah ba tshwarela a ba sokisa kape, gobane Modimo ke Modimo o tshwarelang o tshwarelang ke ditsotlhe.
1: Ke a tla ho wena ntate mo Afrika mamedi a re ke hlae ka mona ke a gutla tsabudumedi. Lenano lena le tsheheditswe ke Njunga Construction, ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela, ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao. Ntse re le mmoho nna neo ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM, ke ntse ke bua le Imam maAfrika re bua ka taba ena mo mamedi leng sehloho sa rona, tumelo ya hao e reng ka ho ntsha lobola le tšhelete ya tshenyo. Jwale ho etsahetse hore ba hlahelle hore ba entse phoso Imam mme ba kopile tshwarelo, ka mora moo ho etsahala eng? Ngwana ke yona o se a le teng, ho sebetswa jwang ka tumelo ya rona Islam?
0: Ntate Mahloko, le ha o le jwalo ho na le maikutlo a fapaneng a di-scholars gore e bang ba se ba etse phoso ya mofuta ono o jwalo e se e etsahetse taba ya mofuta oo, ntho eo ba ka eletswang gore ba etse kore e be lenyalo ba nyalane. Go ya ka maikutlo a baithuti ba bang ba batumelo ya Islam ba re ngwana eo ke wa gago ga o le jwalo. So ntho nngwe e etsagalang ke ya gore e bang o bile le ngwana ka ntle go tumelo ya Islam ka ntle go lenyalo, ngwanenwa a ka se nke lebitso la gago wena o le motho wa ntate, le goja ngwanenwa a ne a entswe ko wena o tla nka lebitso la mmae. Gona go tlhalosa goreng jalo ka motho a senang ntatae jalo ka Jesu Jesu o bitswa ka mmae ke Jesu mora wa Maria ha na ntatae empa ba profeta ka ofela ba bitswa ka bontata bona gobane ba na le bontata bona ba ba tswetseng jwale ke Jesu fela a sena ntatae tswang ka mmae empa ngwana wa mofuta ona ha le teng a sa etsaetse ka hara o tumela Islam ha a tlameha go nka lebitso la gago o tla bitswa ka lebitso la mosomong o tla thwe ke o tla thwe ke Dikeledi mosaki wa Pulane ke boetsa mohlala eba mosadi wa ka e le Pulane jale o tla bitswa ka mofa go bontsha gore o entswe ka ntle go lenyalo ngwanena ga etswa ka tumelelano ebile gape-gape ngwana wa mofuta ona ga a tumelelwe le gore a thole lefa ga ke tlhokagala gobane ga se ngwana a nkuang e le ngwana wa ka ke ngwana a nkuang e le letlalepepulo gobane e bang a kgonne go robala le nna mosadi enwa ka ntle go ntse go na le botlhokwa ba gore e ka nna ba ga se nna ke motho e mongwe a robetseng le ena ke ka o ke senang go nka lebitso la ka a lla ke ena a tseba ketelelong gore na ngwana elwa ke ngwana wa mang maikutlo a mangwe a a fapaneng a re e bang o se o monyetse ngwaneng ngwanena o tla thola tokelo tsena ka ofela tseno setikile ka tsona gore ga a tlo di fumana so ke maikutlo a a fapaneng ebile ba re maikutlo a batlang a tsetsitse agolo ke ana a bobedi a gore e bang o monyetse o se o mo sentse empa o bo monyala ka morago moo o tla nka lebitso la gago mare ga e le gantle tle go ya ka tumelo phoso ya mofuta ono o tlamehile re etse bonnete ba nako tsena ka ofela o reetsa ra e avoida motho wa ntate le moshanyana ka tlong ba na le boikarabelo ba o tlhokomela batho ba bomme ba ka tlong ngwana wa ka o na le ntho tse ding tseo a senang go di etsa tseo ke sa di dumeleleng ka tlong le gona jwale tshenana o etsa ntho tseno o tla di etsa go fitlhelela a nyalwa e le go ba le ya ntho tsena le gore gape a tlo tlamehile a tlhomphe mmae ntataye ga ke beile molao ka tlong ngwana ka o tlamehile a o tlhokomele jale bana ba na re bafuta ba salba nyane ntate Mahloko ba gole ka yona tsela eo ga ke re ka ofela ba gola jwalo empa ga o le lesogololo mmopi a o bontshitseng mogau wa gae ngwanna o tla gola e le ngwana a mamelang le ga a tsamaile o a tseba gorena o tlamehile gore a etseng gobane e kobua e sale metsi ga o e kadile e sale metsi jalo e tla gola e bang modimo a mo amogetse ngwane enwa e le ngwana a itshwereng gantle a senang go shadisa ditlhong qetelelong go fitlhelela a tswa ga a kopiwa ka lenyalo a ya lenyalong ntate Mahloko
1: ke gore gape hanyane fela imam ke kopa o khutlela morao hanyane fela ke batla go utlwisisa mona ha ke re moradi wa ka a nyalwe ke moradi wa imam batho ba babedi ba soka ba buisana ba soka ba ba le puo na ka tsela yeo e dumeletswe kapa e tla be ntho yeo nna ke le mora Mahloko ke reng moradi wa ka le mora wa imam ke kgarebe le mohlankana ba se ba sheba ka leihlo le le leng ke nka qeto ke bolelela moradi wa ka gore ae mona he o ka nna a nyalwa e sebetsa jwang ke batla go ko go tlhakisetse fela moo
0: ntate Mahloko alla ka mokgwa resetsang ka teng ka gare o Qur'ane o re go tlamehile go be le tumelelano mashakoreng a mabedi ke ntse ke na le gona gore nna e ka tlhakaba e ka tlhaya ka nna ba soka ba kopana ke ntse ke na le gona go etsa jwalo gore mora Mahloko ke morana le boitlhokomelo a kgonang go tlhokomela e ke dumela gore o tla o tlhokomela empa se ntha bosokwa ke agolo ntha bosokwa ke ya gore o tshaba mmoti wa gae ebile o tsamaya tsebeng ya moporofeta Mohammadi o tla ngodisetsa ditlogolo tse ba tlwang ke tumelo ya ka le tseo le nna ke tla di amogela a na o na le thaselelo ya gore o ka monyala na e bang eno a dumela ke tlamehile ke tlo ba kopanya batswadi ba le teng ba bue ba le babedi a ke wa bona ke Mahloko na le bana ba rona bana ba ikwanang le mašwa ke re ba o kukuang ka bona gangata mo e bang a entse jwalo mohlang mora Mahloko a leng teng he tsatsing leo o tlamehile a ntshe ntho ena a e kentseng ka Mahlong go yena e le gore mora Mahloko a kgone go mmona gantle gore na gantle ke tle ke nyala motho a tswa mo e se ka tlobe mosomongum o patile motho a senang le mmeno mono ga o tsedi kapa ana le diso kieno o sateletse ke mora wa Afrika onde mora ke wa Afrika o ntse le moje ebe o tla nka qeto le teng e bang o sa nka qeto mo nore atshe ha ke thabele ntho ke e boneng ha ona bothata mo kwena sa borateng go tla batho ba yelwa e wena o mmatlang empa wa bohloka gore o tlamehile a tswe ka gare ke go tumelwa Islam ka mona gagolo ebile ga o le motho wa mme
1: ntate ke a leboa mogoti Mofokeng re kitle go wena gona odima potso ena go ntsha magadi tumelo ya bo Kriste e o bitsa eng
2: Ntate Masoko ke a lebohanda te. Dumelo ya bokreste e na le boemo ba hore batswadi tabeng ya pele ba lokelwa ke hlompho. Jwalo ka ha molao wa bohlano lentsweng la Modimo ho Exoda kgaolo ya 20:12 e bolela. Mona moo e reng hlomphang tatao le mmao matsatsi a hao a tle a eketswe lefatsheng leo le newang ke Jehova Modimo wa hao. E le gore batswadi tokelo e kgolokgolo eo ba lokelang hore ba e newe ke hlompho. Empa tokelo ya bobedi ya batswadi, batswadi ba lokelwa ke teboho. Jalo ka ha lentswe la Modimo le bolela ho Timotea epistole ya pele kgaolo ya 5:4, mona moo e reng bao ba ithute pele ho baballa ba ntlo ya bona le ho etsa ba ba tswetseng ka moo bona ba ba entseng ka teng. Hobane hona ke ho kgahlehang pela Modimo. E leng hore batswadi ba lokelwa ke hlompho, hape batswadi ba lokelwa ke teboho. Taba ena e re fihlisa karabong ya potso ya hao Ntate Masoko. E leng hore hona ho ba bang ba reng ke mahadi kapa ho ntsha kgomo tsa bohadi. Ba bang ba reng ke lobola kapa ho ntsha inkomo tsa malobolo. Ka bokreste ho thwe ke teboho. Ka mantswe a mang, seo batho ba bang ba reng ke mahadi ka tumelo ya bokreste ke teboho e tshwanelang batswadi ka kgodiso le tlhokomelo eo ba entseng ho ngwana enwa ya nyalwang ka bokreste e bitswa teboho.
1: Ha nka ka botsa fela moruti na ke setlamo hore teboho e be teng le teng ke ya mofuta ofeng e lebeletsweng ke batswadi teboho ye?
2: Ntate Masoko, teboho ena ke setlamo ka moo temana eo ke e badileng e bolelang ka teng. Ha e re bao ba ithute pele ho baballa ba ntlo ya bona le ho etsa ba ba tswetseng ka moo ba ba entseng ka teng. Ka mantswe a mang, ha hona mokgwa wa hore o ka qoba kapa wa baleha ho etsa batswadi ba hao ka moo bona ba o entseng ka teng empa e hlile ba fela ba o entse jwalo. E le gore batswadi taba ena ya teboho ya ba tshwanela mme ho tlama bana hore ba lebohe batswadi ba bona ka moo ke boletseng ka teng. Ntate Masoko, potso ya hao e re na ho na le tekanyo e lokelang gore e ntshuwe ha eba ke utlwile potso ya hao hantle?
1: E re pele o e araba moruti e jwalo potso ya ka fela pele o e araba ntumelle ke tshware Gauta ka letsogo ke a gotla. Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso. Bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng, a ko iteanye le bona email addresseng ena info@njunga.co.za. Nomoro tsa mohala 057 10 10 390. Ntse re le mmoho le wena nnaneng la gao la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. O ka tswela pele he moruti?
2: Ntate Masoko, ke a leboha. Ke ne ke le moo ke reng teboho ya nnete e ke ke ya e ba le pehelo, empa teboho ya nnete e lokela e tswe botebong ba pelo ye ntle, mme pelo ye ntle ya nnete e kgabane e tla ntsha teboho eo mang kapa mang a kekeng a e belaela. E le gore motho e mong le e mong o lokela hore a etse teboho ka moo a ka tsebang ho kopa, ba bang ba re ho etsa afford, ka moo a ka tsebang ho kopa ka teng, taba eo e tle e seke a e ba tshita kapa balo ho yena. E leng gore teboho ya nnete ha e lekanyetswe, empa ya lebohang o tla etsa ka matla ohle ao a nang le ona hore a fane ka se bitswang teboho ya nnete. Ntate Masoko, ho na le moo sehloho sa rona se buang ka taba ena ya tshenyo.
1: Eya moruti.
2: Mme ebile se re tjhelete ya tshenyo. Ntate Masoko, tumelong ya bokreste re latela lentswe la Modimo jalo ka ha metheo ya bokreste e le lentswe la Modimo. Ha re sheba lentswe la Modimo bukeng ya Deuteronomy kgaolo ya 24, re nka temana tse pedi ya 28 le e hlahlamang. Jwale re tle re fane ka kutlwisiso hodima taba ya tjhelete ya tshenyo. Temana tseo di baleha ka tsela ena. E tla re ha monna a fumana morwetsana ya sa lebeletswang mme a mmeta, a robala le ena mme a bonwa. Monna ya robetseng le ena o tla neya ntata morwetsana dishekele tse 50 tsa silivera. Mme morwetsana e tla ba mosadi wa hae ka hobane o mo tlotlolotse. Mme a keke a mo lahla ha ntse a phela. Taba eo re e bonang mona ntate Masoko ke hore ho ye ho be le thobalano pele ho lenyalo. Tataiso le temoso ya lentswe la Modimo ke hore moo ho etsahetseng boemo boo, morwetsana a ba a ima ka Sesotho hathe a mo roba lengole. Monna ya jwalo kapa mohlankana ya jwalo o lokela hore a lefe hobane o tlotlolotse morwetsana enwa ebile o senyeditse ntata morwetsana enwa bokgabane ba hae jwalo ka monna ya nang le bana. Mme jwale o lokela hore a lefe e leng hore tjhelete ya tshenyo e a lefuwa ntate Masoko moo ke badileng teng. Go thwe a ntshe dishekele tse 50 tsa silivera. Ntate Masoko, shekele e le nngwe e lekana le diranta tse 5 le disente tse 48. Mme ha eba dishekele tse kalo tse etsang diranta tse kalo jwalo o di atisa ka 50, ke taba e saka ebile e le tsa silivera. Tsa silivera o menaganya theko ha 10. Ke o bolela gore ha e ba re ka re hona re go lekanye ka diranta hona go ke sa tswa go bala, re bua ka silivera shekele ke tšhelete e kalo ka 30 a diranta tsa Afrika Borwa ntate Masoko. Empa taba ha e moo, mo taba e leng teng ke mona, ha e ba tshenyo e le teng ya sentseng yena o lokela gore a lefe ka moo go tla dumelanwa ka teng gore tshenyo e kalo. Ke lentswe la Modimo hele o ntate Masoko. E leng gore go batho ba bangwe ba go bitsang mahadi kapa lobola ka bokreste ke ntho e bitswang tebogo. E leng gore ga tshenyo ebile teng motho a roba ngwana, ngwanana wa monna yo mongwe a mo roba lengole, tšhelete ya tshenyo e lokela e be teng go tla dula fa go dumelanwe. Ena ke metheo le meolwane ntate Masoko ya tumelo ya bokreste gobane sena se theilwe bebeleng e leng lentswe la Modimo ntate Masoko.
1: Ke a leboga moruti Mofokeng. Ntate Gauta, tumelo ya bana ba thari ha re tla ntlheng ya mahadi, tumelo e reng mme e bitsa eng taba e ha e le ka kotlolong?
3: Moramatlhoko, taba ya bohadi ke taba e batlang ke hlalosetse bana ba thari kapa maAfrika kaofela, haholoholo rona batho ba batho. Rona ha re fitlha re fitlhetse, ha o sa ka wa ntsha dikgomo o nyala mosadi, o iketse ha komisinara wa saina fela, go tshwanalaetse mosadi a gago eno gobane ga gona se etsagetseng pakeng tsa batho bana ba babedi e leng ye motlhankana le morwetsana. Mme pele go ediwa dintho tsotlhe, motlhankana o kala o kopa batswadi pele gore o bontsha batswadi gore jale o sa a lekane go nyala. E mongwe ke batswadi ba bonang ba rai kgona motho ena o sa godile o lekana go nyala. Jale go kala go dilwa fatshe go rerwa gore jale eo teboo ke enwa jale o se a godile o sa lekana go ba le molekane. Jale re tlo atisa leloko. Ke mo o qalang jale go shejwa gona ke lelapa lefeng le o teboa a kopelwang kgagele teng kampa yena a shebe hona ke kharabetse a ka phela le yona yalo ho qete yalo ha ho so fitse dilo ho tama yo ho kupuwa ha o qeta ho kupuwa mo le ho dilelana yalo ho tabi ya fatse ho o tla thethe sa bo hadi ho buisana ka hore na ke bo yeng mosadi yena ya mo batlang o tla e ka mo nyala ka tsela ya dikgomo tse kae empa pele ho tlo bua ka dikgomo ho tlameha teng yone kgakgabe ba kopane jale ba dumelane ka gore e fela ba tlilo nyalana mme tebo o tla ya bogadi moo ha bo kgakgabe a yo mo fere a habo jale a dumelle go bonagale gore jale ba dumelane jale go tlatla go bua ka taba ya bogadi ya dikgomo mme motlhaletsatsi ya dikgomo jale go tlatla go bua ka gore na ke dikgomo tse kae tse tlameyang go tswa mme rona re a tseba re le bana ba basotho gore tlhogo ya morwetsana gore itlebe o etse o phedile ke dikgomo tse lesome le mo tse mmedi mme ga diqeda mono go balwa dikgomo tse ntse lesome le mo tse mmedi jalo go boetse gona kgarebe e ba bagabo motlhalekana ba batla phatlho na ga e be ba batla gore ngwana bona a phatlhele go dithuwe dintho tseo a tle le diaparo tsena apese bo mang apese bo mang di ka nyeloa dikgomo tseno go di ka ba nnang tsa fitlha go masome a mabedi a motse motlhano dikgomo tseno tse balwang tsa kgarebe mme ntho tsena di balwa e le gore ga dintshitse dikgomo tsena di sebedisele jalo go na le kgomo e tlilo tlajwa mono e tlilo kopanya boko tsena jale eno wa mosetsana a kenthe seboko a tlise seboko sa bomesanyana gobane ga o kekeng go a tlajwa phoofolo e go tlilo bonagala ba sena bokitso mono lenyalong la bona go ena le dikgwebetsano le bana ba tlhagang mono ba sa tsise ba ena le bokulo kapa e ba bana be e kang ga ba laolei gobane ga gona kgomo e tlajeng ya kopanya bo mma bona mma bona le ntata bona gore a tloe sebokong sane sa matlhoko jale a tle sena sa bafokeng gore le bana ba tlhagang mono kao fela ke ba bafokeng bana banong e ka sitana le ga mofokeng a sa tlhokaetse monna ye mongwe a fitlhaetsa bana mono bana bana ke ba bafokeng gobane mma bona o etse ka dikgomo ke mane mo gothing ngwana ke wa kgomo le ga e ba mofokeng a ntse a le teng go etsagala gore e be go na le ya kgekelelang mmenwa ka lebaka la bofokodi ja ntate motlho mo ntate ke motho a senang bophelo bo gantle jale go qetelela mme e ja diang tse diphoso fela ngwana ye mong le mongwe a tsa tswalwa ke mosadi eno a seng a yetse mme seboko sa gae e tlilo ba sa ntata e yantsitseng dikgomo gore na ke madi a mang ga se lebaka ke gore na o tswa popelong efeng ga re kgaole bana ka legare gobane lenyalo ke selekane re fetotse motho eno ga e sale matlhoko e sele mofokeng mosadi eno bana ba ba tswalang o sa tlilo tswalela bafokeng fela gobane lekgalano ga iyo sesothong ga o etse o etse mosadi eno le ga a ka ba etsa diphoso tse kae o kampa wa tswa go mosia wa nyala mosadi wa bobedi ke mono mo rereng sephepi se kala mono se ba teng ka tsela e jalo ka dipuisano kapa ga dikabang tse di le teng o gona mo o tla nyala mosadi e mongwe molemong wa gore o seka teteletse lebolagane ka tlong ke ka mogona ka seko bonang go nang le dipolagano ke obane manyalo a ka seko ga a thewa ka tsela e nepagetseng go sebetswa maikutlo a motho ga motho fela a rata go nyala motho ga gona melao eo a e fiwang gore a tsebe gore ga o se o etse motho ore ga e se lenyalane le na le bana ga re sana tsele a go arogana bane bana bana e tlabe le ba bafokeng e tlabe se ba matlhoko jale ga letlalanana bana bana ba tlo sala e ba ba mang kgomo tsane tse di thiwang moga matlhoko ke tse phetsang batswadi ba garebena meogo gobane ba godisitse ba senyegetse gantse ba godisa mona ba etsa tsotlhe jale wena o tlileng ka motho a tlile a tisa leloko la gago o tlameya gore o phetse batho bane kore ka sesetse ko o phetsa meogo gore ba se ka nna balla ba re re godisitse ngwana rona ra moetsa kena ke ano lapeng le lengwe ba se bu gena re se re se ga mo komo ina ma ta da ma ka ba ho ina di empa ha tsela a nyedi di pele di le bulile go bana re ba tsa ba di ha sa nyalo mo ga ma tsukuna le ntse ga halang ka le tsadile le o bone ha ana bana ha thole bana ya le kana go ngwa ha tswa re hona le bong khono ba ba fika mona ba re na ke ma mona na ke ba tla mona di toro go bana re na re ba tsa ba di ne ba di ne ba tsa ba di ba tsa bua le gona le le go le le le le le le motho a bua le ba di ke mona mo tsa fumana hore bana ha ba di teng a ba ho dira hona di dikabang empa mo tsang ho ntse di tsela de dene go mo tsene ke le dine le mo tsene di tsapa re ke mo nyala ka pedi nyala ha e ba ne ke bo fujana o ka nna ntse ke pedi a ntse ile nngwe a ntse ye je go fitlela a ke tie go ho e ka se jana mo ga matlobo le ha ka tloka hala a ntse ke go mpe tsana ha fela ba ga ba le teng barabana ba ha e ba ka sala ba tsetela ho nyala mabona le ha ka ba tloka hala go ba mo lenyalo ba futhiri le ka e le tlholego ya go teha lelapa ha o sa ka wa nyala mosadi wa itang e le hore ha o sa mo nyala ha o na mosadi o ntse bana fela ka ntle ho lenyalo bao ba ka nna ya re monna e mong ha se ka mo nyala ya ba o mong jella le bana ba no mme mo itileng ka o fitisisa ha re tsa ho yena ya tshenyo o bia ka wa ama ya tshenyo mara mahloko e bobebe haholo gore motho a itlisise gobane batho ba bangata ba itlisise gore na gobaneng ga o robile ngwana mo tholongwele o lekana o ntsha kgomo tse tsheletseng gantlentle kgomo tsa go roba lengwele di tsheletse jale tsena tse tharo e tlo godisa ngwana ena o mo tlisitse lefatsheng wena tse tharo ke tse patala mmaya ngwananyane ena gobane mmaya ngwane ena gobane yeno se mo fetise mosadi le yena a tsile go apare ha ntse a godisa ngwana enwa ka letsatsi le leng ha ebe o monyedi ha ebe nyane ga o se o mofeditse o monyala le teng go nepae ga o se o mofeditse ntha dikgomo tsa bogadi lenyalo ga ore ga o batla ngwana fela ga o batle mmae o tlaleya ntshe kgomo tse ditse tsheletseng ngwana eo o tlata o mongwe ka a na le dilemo tse masome a mabedi a sa a na le leitakabelo a tseba go iketsetsa gantle o tshwanetse o molatate ga gago a se a na le lelapa a se a nyetse bana mme yena o mo nyetseng o sa batle mmae o tlile mo phedisa ka thata ga re tse dingwe tsa mo phedisa omane e a teba ga ona mme a godisa ngwana wa mosadi e mone jale ke mona mo re reng kgomo tsena tse tsheletseng tse tharo di godisa ngwana tsena tse tharo di etsa di patala tshenyo ya motho yona o se mo nyetse mosadi ya senang monna o mo rohagile jale o tlameya gore a phele e tle re a thola motho a mo thusang a bentse a phela jale ke mona mo e tlaka ga ngwana eno ga sala e le motlhankana ga a ketsa go nyala gobane go metse mo wa bommae dikgomo tse na leng tse di jala mone o e a nyadiswa yeo ntatae e ka mo tsidisa ga a sale ga gae gore nta wena o madi a mane jale yeo ntatae ba ga gabo jalelo a lefiko ba tle a tlo ba tseba ga a se a batla go wela sebokong sela jale o tlaya go bona ba buisane ga ba se ba buisane ba ntshe kgomo yo o thelete ya seotlo ya gore o goletse mane o ne o kadinwe badimo ba gabo mmao ba o dileletse gobane go na le sebeletswa ke badimo le modimo jale badimo ke batsoka ba dulang ba le teng pela gona jale ngwana eno ga a sa be ga gabo ntata o ka ntsha kgomo eo ya seotlo jale a tankenti a o tseye sebokong sano sa mane a fetole kgwetsa e roetseditseng yona jale a kaetsetse bana ba gago kgwetsa o be wa leloko leno ke ka moo lenyalo le le mmatla ka teng ga o bona basotho ba re ga o ja nyala ga o tlale mosadi a tlale
1: tadomofokeng re a leboa ka seo re fileng sona ka tumelo ya bana ba thari re ke botse fela ntate moruti mofokeng ha ke qeta go ntsha tšhelete ya teboho kapa teboho ebe ka mogabe ke a tlhokagala ke seo ka ke ba le lenyalo go etsagalang ka tšhelete ya teboho moruti mofokeng
2: ntate mahloko ga e ba o leboga motho o keke wa e hula teboho ya gago mokeresete wa nnete ke eo e reng ga ntshitse tsotlhe e ba o ne a leboga ikeke ya re haiba ho hlahatsi.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Na o santsana a tla nyalwa, o sana le tebo e nngwe tla fihla ha habo.
2: Ntate Mashoko, motho ha a sa le teng, ho na le dintho tseo re tla dula re mo leboga ka tsona. Ebile gore e be eno yaneng a lokela gore a mo nyale pele a leboile ya ba o ba le tsietsi ya lefu, ga e bolele gore motho eno ga a sana moelelo le go molemo kapa le molemo go ya tla boela a mo nyale gape. Taba bohlokwa ke gore e ntse e le motho o ntse a le teng, tse e tsa etseng godimo bophelo ba ga e dintse di le teng. E mong le e mong ya tla mo nyala le ga e ba ba ka šwa ba supile le wa borobedi ga lokela go mo nyala, o tla nne a leboe gobane jale enwa ke motho e mongwe o sele go enwa. Mme motho ntate o dula e le motho a ena le seo re ka mo lebogang ka sona. Ntate Mashoko,
1: ke a leboga. Ntate Gauta Mofokeng, ke na le motsotso fela, ke kopa o konkarabele ka bokhutshwane. Ha a qeta go ntsha magadi mora mahloko, e be tsatsi le e tlhatlhamang o fapana le pula, ge sebe sebetsa jwang ka tšheleteng?
3: Leloko le dula fatshe mora mahloko go buisana gona, jale ke mang a kenela motho na ka ga leloko lena? A na le ena o a dumela go kenelwa? Ya pele gore na o dumela go kenelwa, mme ga a sa dumele go kenelwa go se motho ya mo kenelwang a nyetse a kedile fela, a tsebe gore ka gaga lapa lena o nyetse, mme ka gaga lapa lena ke o tlatswa ga fela ga a sa dumela go nyalwa, ga a sa dumela go kenelwa, bana ba tlilo tlhaga mono na o tlilo dumela gore ba rwale kgwetsa ya mona. Jale mono e se ya go yena gobane o ne a se o ka ba le bana, ga a se o ka ba le bana go ka buisana ga tsewa gore na jale na ga e le mona a sa dumele go kenelwa, jale bana ba tlilo tlhaga moo o tlilo dumela gore ba rwale kgwetsa ya mona na? Gobane o tla tlameya gore a dumele bana ba tla tlhaga ba rwale kgwetsa ya mona, mme gobane o nyetse mona o tshwana le yane a ilang a nyalwa le bota. Re na le gore ga o sena bana o le ntate o tlhokala le mosadi le sena bana go sala mme, mme o na le gona go nyala mosadi gagebe mona a itlise mona ba re e nyalwa le bota.
1: Ako e tshwaganyane ntate Mofokeng. Mabedi metsotso ke masome a mabedi pele go hora yane ya rona ya botshelela. Ntumelele ke tlhe ke mabala ke ya gotla.
4: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana monyako wa kagare o molded wa Build It wa diphanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletse ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build It fela.
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Matshokgo Mahlonko o le sedi
1: ha wa lahleha motho e motle, re nna le wena re ntse re le mmogonaneng lena la gago la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM. Ke na le baiti ba ka, ke ntate Gauta Mofokeng ya metseng bana ba thari, ke be le moruti Mofokeng ya metseng tumelo ya Bokreste, ke be le Imam Afrika ya metseng tumelo ya Islam. Gabane tseso.

0: le santsane le le teng ke kopa ke keng ke ba mamedi re mameleng dipotso le ditlhagiso tsa bona hoduma sehloho sena. Hang ha ba qetile bao ke tlabeng ke bankile, ke tla lefa sebaka sa hore letlele ya rabele gabanetseso. Ke a tshepa letlatlhe le utlwe hantle gobane taba tsa ka ka kwano di batla di tlhakile, ga ke kgole re ka ba le mathata a gore le utlwe tlhakoreng la lona. Ke nka mo mamedi wa pele ke yona o santse a le teng kwano, ke go utlwe rona ena potso wa gae e lebile go kae. Mamedi kgotso.
1: Ntate Matshugo le baeti ba gago, se kile a nna ka utlwa ka magetlo batho ba re ka reng ke ba tsebang he ka ditaba tsena tsa mahadi mona hara ma Afrika le ha ntse ke bala. Ntho e nngwe ba e hlalosang ka sepheo sa ho ntshadi ke hore badimo ba amohele mogwenyana ka lapeng lena, le ka mane badimo ba amohele ngwetsi. Ke ka hono go montse go na le tshwantse hlajwe madi a tsholowe go thwe go kopanywa diboko empa ka go fetisisa le go batla blessing kapa tlhonolofatso go ba robetseng bo thweng ke badimo. Jwale ke utlwe ka taba tseno ha di dumelelane le Baebele. Ha ke tsebe Moruti Mofokeng o reng ka taba eo. Sethi ka botshabelo.
0: Ke a leboga motlhomphei, ke e tla gatswa ke ntate Moruti Mofokeng he yeno le ha ke tseba chere ke seke ka etelela pele. Moruti Mofokeng o se o tla gabela gabane eso ha ko o fa sebaka. Ke nka mmamedi mongwe gape, mmamedi kgotso.
2: Ntate Matlhoko, ke kopa o mpotsetse ntate Gauta gore na e le batumelo ya botšhaba ga e le mo e le ena a tlhalosang gore manyalo a qhalana ka bongata ba bapala karolo efeng e le batumelo ya botšhaba. Ke ne ke kopa diwatle ka bogotshwanyane a seka bua lolololo.
3: Dumedisa ntate Matsogo, wa tseba puo e buileng ke ntate mono gore gaebaneng e le gore ntate o se a ile go na le gona gore a kenelwe empaneng se go tla tswa go mme gore o a dumela gore go be le mokenelo e bang a sa dumele he ba tle ba tsebe o molokolola. Ke nnete e teng sethumo yeno, ke dumelana le naga legolo yena ya buang ke Popo Mofokeng ka mona ka Thoza Extension 5. Ke le tlhompile.
4: Dumela ntate Matlhoko le baeti ba gago moo, ke ntate Lekoko a buang. Ege, ke tlo dlhalela dinarana ntate Matlhoko. Hothwe Efa o tswile kgopong tsa Adama. Wale o se o tlhokagala patala jwang? Tlhokagala patala jwang fela a tswile kgopong tsa eng? Tsa Efa. Ke dinalane o ne a tshomo go di ka tsatsi le leng motlhanne banka kabela gore modimo a se motho ke maatla. O ne a jwa re neneng ke dinalane kao fela ntho ena ntse e bua. Wale ntse ba tswelela pele o etsa tse ding dinalane baoti. Ntate Lekoko a bua.
0: Moruti Mofokeng.
5: Ntate Matlhoko,
0: ke nagana o tla re thusa mona ntate. O thwe ke nalane jwa letaba ena. Ke tla o fa sebaka o tlo ga gabelele le eno potso ntate. Go jwale ha a tla kgopong mo Teboho ke yang? Ke nka mmamedi mongwe gape, mmamedi kgotso.
6: Ntate Matlhoko le bo ntate, ga ke le dumedise. Ga ke gane letho tabeng tsa magadi, empa ke kopa bo ntate ba ke ba etse research ya bona. Ha ebe ba na le yona research ya bona, ga ba ke ba re bolele gore na Adama le Eva ditebo ebile bokae, magadi ebile bokae ga ebe a ne a le teng. Ke ntate tshwarela ka retlhogo kgotsa ga ke nyatse letho tabeng
0: tseno.
7: Ntate Matlhoko kgotso, ntate Matlhoko le baeti ba gago. Ntate Matlhoko, ke thabela tlhakisetso o e entseng ka jeno le ntate Iman. Ke gale ke batla go tseba gagolo ka ga o fitlha mono. Rata le sehloho seo o se qadileng ntate. Ai, ke rata tumelo ya Islam a se e fitlha moo ntate wa ka. Love doesn't cost nothing. ai mon dumelana le bona ha le kgolo nna na tsetse ding tsa rona tumelo ai kai kai nna le re sebetsang tshelete ya holo ntate wa ke dumelana le ntate Iman ya ke thabela le tlhakisetso ya hae ke thabo wa mphukeng mo Friday phumelela ke a leboga
5: go tsa ntate masoko le ba di ba gona ke mohaile a mabote mona be re a le sotho o tsa ka e le bile ho mo emedi ya tumelo ya Islam ka go le apela yona go gona go la mona tumelo ya pele ho tsa ba di tshaba ke e fihleng ka 1833 le nya go Kriste me ma Muslim wa teng kwano ha na ha le seding hantle la gona yena ya bona e fihlene nyebe ntate a ka tsebana go bona e fihle ka selemo sefe karolo ya bobedi ke gore na e sale yale dumelo eno e fihla ba idehela go yona o re bolelela gore tsela ya lenyalo ba fetwile go ya sesothweni ntse ba tsamaya ka yona ba se ba sebedisa eo ya moo yale ha lenyalo le tla ba teng e ba ke ditaba tse sebetswang ke ngwetsi na
0: bembaka ke ntse ke na le lona mmamele motlhe wa tshebeletso wa lesedi metsotso e leshome le metsommedi pele go hora ya botshelela ntumelele ke tle ke tshware gauta ka letsogo ke a gutla
8: wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style matlho ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntšhantšha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya gago kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August Winneka e qadile gona jwale build it fela
0: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke njung ke nnete lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction wena motho e motle ke bona ba tsheheditseng lenaneo lena la rona la tsa bodumedi mogodimo fukeng ke ne ke go tlo arabele dipotso tse seng di fetile gabaneso
9: ke a leboga ntate masoko tle tabeng ya pele momamedi wa rona o bontshitse hantle gore seo a se bolelang o dumela gore ga se dumelane lebebedi tumelong ya bokreste ntate masoko le momamedi wa lesedi diboko ga di kopangwe ka madi a diphoofolo Dumelo ya bo Kriste madi a Jesu ke ona khubu ke ona a kopanya ntsohle bophelong ba rona ba bo Kriste ka lebaka leo o nepile mo mamedi ha re seo ha se dumelane le bebele le lentswe la Modimo mo mamedi e monyena o bontshitse gore jwale dipatala tse tsa eng ha e sa le go bolelwa gore ntwe na ke dinalane Adama mosadi o tswile le gopong la hae jwale go patalwa eng mme taba eo ya hae e tshwana le ya momamedi ke a tlileng ka morago go yena tate masoko le momamedi a re ke re baleng go gele saulo ke ya bobedi ke mana ke ya 23 yona e re adama a re jwale enwa ke lesapo la masapo a ka ke nama ya nama yaka o tla bitswa mosadi gobane o ntshitswe go monna motho mang le mang ya tsebang puo le gona gore a hlahlobe le go hlahlisa ditaba tsa puo a keke a re ga gona teboo mantsweng ana mantswe ana a Adama a go bontsha motho ya motlotlo ka seo Modimo a mo etseditseng sona mme polelo ena ya hae e na le teboho ka gare go yona botebong ba yona ka lebaka leo Adama ke motho wa pele wa go leboga seo Modimo a mo etseditseng sona tabeng ena re ka re Modimo ke moetsi wa mosadi mme Adama o ile a leboga Modimo ya mo etseditseng molekane ka tsela e e tshwanang le rona ga re nyala re leboga ba re godiseditseng balekane ka mogau wa Modimo mme teboho ke bokreste ntate masoko momamedi e mongwe o re go ile a nna gatho taba ena ke nalane ke eng nkile ka e utlwa le nna taba ena ke mametse go lesedi mo motong a reng ditaba tsa testament a khale ke dipale fela ke ditshomo fela tate masoko testament e tsohle bobedi ba tsona ke lentswe la modimo mme ho e kampanya ba dipale ke seo batho ba sena hanang bibele yona ke lentswe la modimo mo mamedi wa ho qetela yena o re tumelo tsena tseding di bua ka ditšhelete o rata tumelo eo a e buileng yena tate masoko ha re bua ka tebogo ha re bui ka tšhelete ha re bua ka tebogo re bua ka ntho enngwe le enngwe e nang le bohlokwa ho motho ha eba tšhelete e na le bohlokwa ho motho ke karolo ya tseo o ka lebogang ka tsona tebogo e ka godimo ho tšhelete e ka godimo ho boleng boo o ka bo fanang motho ya nang le tebogo a ka ntsha ntho yotlhe eo a nang le yona e le go bontsha tebogo ke bomadimabe gore ha re bua ka tebogo re amanya le taba tsa lenyalo batho ba phalela tšheleteng tšhelete ya e baka taba ntate maso
0: ntate gauta ga o bua ka dikgomo tse lesome le metsommedi ka jeno ga re sa bua ka dikgomo tse tsamayang ka maoto na re bapisa dikgomo kapa kgomo le bokae ke potso wa momamedi motlho mongwe o tla gabela le tse fetileng ne ke re ke fetisena e botsitsweng ke ntate makume ka mona ka o go ka mona ka Zastron
10: mga matlhoko kgomo ka seko ga ulo e reka ke dikete tse lesome go ya godimo mme ga eba re batla go etsa se dingwe tse etsiwa ka toka re tlameya gore ga eba re theoa ge re kgomo ke dipe tse tlhano re tlabe re bija namane gobane namane teng ya dipe tse tlhano jale ga o bona re se re sa tsitse bana ba thadie ntlo e tse ka ga re sa tse bana re mo ma re tswa ka e re tsamaya re thona ka mo re thona ka mo gana kena ditumelo di ngata ditswetse ke dipelo tsa gore motho ga a nyala o fa batho bao tšhelete mahala gandi nthena ke selekane sa motho le modimo mme le bontate ba balang bebele ba tseba motlhankana o teng a ile a tloa ba le a ya ga malomo a ela bane o ile a sebeletsa moradi a mogolo a batla a monyane ya re ga qeta go mo sebeletsa go tse go lekane seneng se tlhokwa ya ba gothe a nyale le ya mogolo gore yena yona ya lenyalo le ntshetswang letho le bokeng mono e teng ya ukwang date mo fokeng gore ke teboa ga ise tebontene ga o fitlha mono mo galabane ya ko bogana baletse ga malomae ga tla nyala gothe o ile a nyala ga a leboa o ile a lesa ka diphoofolo tse ditlana dieleditse lenyalo bana ba thabiengso ga ke re utlweleng bana ba na botlhoko ba tsiwang dinyaope ba sa laoleng ga nakwa le bana gotho ga ba laole bane bogolo ba mma bona ga ba nyala ba nkue fela ga goa tlhajwa letho ga goa kopanywa diboko bana ba fedile le bongaka ba rona bane ba sesotho bo fedile batho se ba kwetse difaa fela ba lora ba sa kete gobane badimo ga ba kopanywa
0: ntate mofokeng ntshwarele ntate gauta ga re ye potsong yane ya momamedi ore na badimo ba kopana kae le taba ye ya manyalo gobane ba se ba ithoballetse bona
10: badimo ba yaphela ba mo modimo batho bano moya wa motho o sanama moya wa gae o ntse o phela gonya ba re etela badimo re phela ka bona le ena eno a ntseng a botsa o tshireleditswe ke badimong ba a sa tsebe fela fela ga eba badimo ba rata o bua le ena ba tla bua le ena badimo ga ba bue le mang kapa mang fela ba tshireleditse motho e mong le e mong a keneng ka ga leloko
0: ke a leboa ntate gauta imam ke na le potso kwano ntate mahloko o bua le ntate lebajwa mokutle ke mokutle ka mona ka lesotho ke kopa o mpotsetse ntate wa tumelo ya islam gore na go a kgonagala gore nna nke se nyale motho wa tumelo ya islam na go a kgonagala gore nka nyala motho wa tumelo ya islam ke ke e beye jalo ga bane se o tlae a ga ba le potso tsane tse dintse neng di tlile go wena
11: ke a leboa ntate e re ke tlale ka ya botekele ntate eno pasporoto ya gore a nyale ngwananyana ba le muslim gore o tlamehile ebe le muslim o tlamehile e be le muslim ga ona motho wa mme wa le muslim a dumeletseng go nyala motho e mong ntate matlhoko gobane ga a sa le jalo o tla tlameya ko latela meetlo e sa tsamaelaneng le tumelo ya Islam e tlo montsha ka hare ho tumelo ya Islam. Ke ka ho motho wa ntate e leng yena a ka nyalang motho wa mme eo e seng di-Muslim. Hobane motho eo wa mme eo e seng di-Muslim o tlameha hore a latele motho wa ntate kapa bana ba sa latela motho wa ntate e bang mme a sa latele motho wa ntate hobane bana ke ba ntate. Jwale ha o le mme ke mathata o ka tshwana le hore o nyale motho eo e seng di-Muslim o tla tlameha ke hore a amohele hore Modimo o mong fela ebile o mo bopile le hore moprofeta Muhammad ke morumuwa wa hae ebe e ba le Muslim. A dule nako re bone hore ke nnete tjhe o inehetse ebile hona re mofangwane wa le Muslim mohlomong e ka nna fa selemo ho ya hodimo. Jwale tabeng ya bobedi, ntate o itsena tumelo ena Islam ena e fitlhane neng mona Afrika Borwa. Tumelo ya Islam e fitlhele rona Afrika Borwa ha ne re tswa hodimo kwana ntate Matati Mahloko. Re tlile re tshwere tumelo ya Islam ra fitlha ka e lebala re fihla mona. Ya fitlha ya tsosoloswa ka the 17th century nako ho no tla batho ba the Dutch Indian something
0: bona bana
11: ha le ba fitla mona kha ba fitla ka tumelo ena ba fitla ba itsosolosa ka the 17th century empa ka le bakala ho ba ne re na le melao e neng e ka re dumele ho re nke tumelo ya nnete e neng e re beile ho ya ka merabe le metjhaba hore tumelo ya Islam ke yona e ne sa dumellwa hore batho e be ma Muslim ga ba ispreve ba neng ba na le yona tlhokomelo ka yona fena empa ho bontshala Afrika mona hore ho tle tumelo ya Islam ho fela tumelo e ding e re tsa hodimo kwa le rona hore re tle kwa mona jwale e tso sele
0: ke
11: na ko yona ya di 17th century ntate Mahloko
0: ke a leboa imam mabedi motle ke ntate Moruti Mofokeng ke tlotla ho wena ka motsotso fela mamedi sehlo sena re ya sepheta bekeng etlang re lokela ge se phethe ka nnete dipotso tse kena mona tse dingata bona ba haisale exoda gaolo ya mashume mabedi timana ya ke exoda 22 timana ke ya le shume le metso tsheletseng ere ha monna robetse ngwanana a sa qelwang o lokela go patala bohadi bebele go thaletsa peto ke potso mo mamedi a e botsang eo tate Mofokeng ke tlo kopa gore o be mokhutshwane o bane ga re sana nako tsena ke tse dintsi tsa dipotso tseo ke naganang gore re tla tswela pele ka tsona bekeng e tlang bua le
9: ke a leboa sentate Mahloko ke kopa gore ke lotse sentate Mofokeng mono tabeng ena ya Jacobo Labane enwa o ne a dumelane le Jacobo gore a mo leboge ke gore a mo sebeletse dilemo tse supileng Labane a bolela teboho yo a sokang Jacobo a mo leboge ka yona. Labane eo ya ba o fetola ntho yotlhe ka lebaka la meharo o qeteletse a rekisa bana ba hae ntate Mofokeng. Taba ena eo momamedi ntate Mahloko a e qotsang re tla ntshetsa pele nako e tlang fela ke tiise ntate gore go keke ga thwe motho a lefe e be ba gothwe ntho eo ya kgothaletswa go hang.
0: Gabanetseso e re ke le lebohe ke lene gape bekeng e tlang ge tsweleng pele ka taba ena ebile ke a tshepa re tlabe re ga ke batle gore re tlabe re e qetela ga re tsweleng pele ka yona bekeng e tlang momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi re ke re anelwe botlhe ke a tlhokomela gore boholo ba lona le latlhetse dipotso kwano ke leboa go menagane ke leboelana kwa lona e le kadimeng yona gabanetseso Modimo a nampolokele lona le nakong e tlang
9: shalom aleichem ntate Mahloko
0: uri mahloho ho rra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele ho mono ntumelle ke kopanele na ka moloi mogolokwe ka lenano la mathumisa

0: Hari le buela rato sarabele ka tseo tsa bulipi. Ha se khabola jole ma minister lo sorry ke nako ya hore ro fe di hlotse ditaba tsa dipapadi useng hona me re di thagola ka di papadi tsa mopo wa lefatshe re sheba di papadi tsa bapetso ho group K ma ba ne bisibu le useng hona.
1: Tso ena o itlisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mopo wa lefatshe tsa FIFA.
0: Tick Democratic Republic of Congo e ke ditse palo di hlopa tsa continent ya Africa tse fetela mogatlhelong wa mantshano ka mora hore DRC e hlole Uzbekistan ka dintlha tse tharo e le nngwe. Papading e nngwe hona mona ho Group K, Portugal le Colombia di bapetse ka ho lekana ka noto ho noto. Ho Group J, Argentina e hlotse Jordan ka dintlha tse tharo e le nngwe. Algeria le Austria tse bapala ka ho lekana ka tharo tharo. Mogatlhelo wa dipapadi tsa mantshano qala ka jeno ka papadi ya Bafana Bafana le sehlopha sa naha ya Canada. Ke dipapadi mamedi tsa dihlopha tse 32 tsa ho qetela tournamenteng ena. Re manolla papadi ya ka jeno le mosebetsi mmoho ho tswa ho SABC Sport ebile e le sebohodi tshebeletsong ena ya lesedi FM yena ke Thabiso Maferika. Kgotso wa hae?
2: Ela wa hae.
0: Di a jwa?
2: Ke te di a jwa ngwana mme.
0: Re a boleka, le a re sebetsa ka mekgotlhwane tjena.
2: Ke nako tsa gade ngwana mme ke ntho tsa bontaramane.
0: Kannete serame sena se go tswa qwaqwa moo batang
2: date. Ba re swata gotlhe ngwana mme ke nako ya sona.
0: Wa hae lekgetlho la pele nalaneng ya tournament ya mohopi wa lefatshe ditlhopha tsa Africa di phuneleditse mokgatlhelong wa mantshano ka bongata bo bogolo. Gopotsa mame ditlhopha tseo.
2: Ke dile go dira kholo go ha the ke ba le dilimentse mo ba di ba le sedi go le ka so le dikeng ona nne ke ga e thapisi le ba re dinga ka tla pele re bona di nha tse le shome ke tla pele di ene la go ntseng ke Afrika pa pele tsa mo ka le fatshe mme mme ke ka go tla re ka mo sa 2010 re ga ba nna tse tsiletseng e le motsona ke dile ngata pele re tsika mo se ba sa 2026 go le re bona le tsiletse di nha tse mo ka 20 ya Afrika ni tore ntle ha go lo ba ke mo ne he bogolo ba dinaga tsena di kgonne gore di fetele go tsane tsa mantshano nna e seakanya se letsang ke legolo ko e le mmamedi ke naga ya tunisia e leng gore yona ilatlha ya tswa fela ngwana naga ya fumana letho ilatlha ya tswa empa fela tshepo e sa le teng gore mohlhomong re ka bona naga tsena tsa rona tsa aforika di bela di fetela mokgatlhong wane wa tse lesome le metsotsheletse go latela ka mokgwa o baneng di tsheletseleng ka teng ebile motho wa ntshele tabeng eo ga re shebe naga kang ke King Zerbe ke ba re ne le khotla pele ka pa e le papa ditlhana tsa pele mo tlo lefatshe bona tshebetso e ba e ntseng ba khone gore ka nnete ba ya go tsa mantsana le o ye papa ya bana le tlhano tse mashuma wa ba ntse medi e ka bana ha ya Argentina
0: ene ke fiorde ke na e nyane ha holo
2: ke na e nyane ngwana mme fela go bona maikemisetso a bona gore nnete ba tle ba ntse mo pele lefatshe ba re re long ka karolo ke mpa ha re isa fela le nane la nna ke mashuma mana ne tsirodi
0: ho ya ka mo di bapetseng ka teng mogatlhelong wa dihlopha ke di fetse o bona nge ka di ka nna tsa fetela pele tse bapetseng hantle
2: le go lokwe ne di he house of sheba ha re a gona hore re be le naha e hlahang kwano Africa e o re ka reng ya nka bo mo bapile ho tsane ka mikhupi ke bua ka di group stage empa house sheba re gona hore re be le dinaha tse dinne ka ofela tseleng tsa tswa boemong bo bobedi megopin ya bona ke bua ka Afrika Borwa Bafana Bafana ke bua ka Morocco ke bua ka Ivory Coast ebile ditlhano ke bue ka Egepeta le Cape Verde ke tse tlhano ka ofela tse tswileng maemong a bobedi mme sena sena se tlia tshepo go rona re le kontinente ya Afrika gore motlhomong re ka ba le naga tse dingape ke mmalwa tse ya mo telefone le metsetsheletseng tshebetsentseng ke naga ya Senegal tshebetsentseng ke naga ya Democratic Republic of Congo tshebetsentseng ke naga ya Ghana ngwanamme ke mosebetsi o motle o ba o entse ga olo bontsha gore nnete re nna le maikemisetso mme tshepo ya gore naga ya Morocco ke yone naga tseo ke e shebileng le yone naga ena ya Senegal ke ata ke e shebile obane ga o sheba o tsena ka mekgopi ba gapile papadi le nngwe fela mme ke dumela gore matlha a sa le dingwe dipapadi tsa bona gore papading ya bona e ratelang ba ke ba kgone go sebetsa gantle le o ja sena go fa papadi bonolo ba gopola gore go tsena tse mashomo ba mararo ntse mmedi ba nkana le naga ya Senegal
0: wa hae
2: naga ya Belgium tshwarelo
0: eya wa hae maAforika Borwa a eme ka tjantshelelo e kgolo gobane ka jeno bosio ke Bafana Bafana le Canada o e bona jwang
2: ke a leboa lekgolo o kose ngwana mme ka morra papadi gane ya bekeng ka tswa feta ka labone kgatlhana le naga ya Korea Republic yone tebele tla ba kgolo feta ka labone ware ka labone how ka opela ntle mafike re ba ngatena sna tsheto re bafana bafane ka sola Korea Republic initially le taba ya lesisitheo empa ba pala ena ya Canada ho pala ke ene ya ba amhidi ba yiti haina ba papa ye monolo ho hang empa nka hlalosa hore monyetla o teng o feta ka mokgoneng re le beletse papa ya Korea ena ke nna dumela fela hore mokwetlisi ba nga ka dumela di papa tsa hore di ba pale ka hara lebala re ka gona hore ngwana mme re hlole na ino ya Canada re fete so se tlo mo ha se mwana o tle fume le military ke monye ka uti men ka fa ba fana ba fana di percent tse ma shuma ma hlano o ma shuma ma hlano ana ya khane re go tsama ntoma ke 50-50
0: ah wa ha ha ke le bue ha o tswile wa bua le rona ka tsa mhopi wa lefatshe ho seng hona
2: ke le bua ho le ke le bua ho le ba mo di ba le fedi ke le bona
1: Patalatso ena o ne o ikisetswa ke McDonald's motsetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mobile fatshe tsa FIFA.
0: Pamedi tsena tsa dipapadi ke dipetela ka ditaba tsa rugby. Sehlopha sa Africa

0: Ena Kabelo.
1: Mabele ke metsotso e le shumele na le metso robong re ya re le renyane ya busupa o mametse mathumisa sebeletso ke molelo wa ke le se DFM ha rutwe maikutlo a hao ka papadi ya Canada le bafana bafana o di bona jwa na re tla obesa utuke ndate mphore o letsa ale val khutlo tharo ya lekwa khotsonda
2: khotsonda go lokwe wa phila ngona
1: re phila ndate ka mahau
2: ngona mme e ke bona re tla obesa utuke la fela isa tlo ba papa di bona le ngona mme ke tsama le ntate mafara ka 50-50 o hopola re di host hape ke sana le tabe nngwe ngona mme moralo wa rona o ka tsama hantle ngona mme mokona o khutlile ha go bolela hore o mong ha rambatha le Sithole le Mofokeng Tshantsha Phumule ngwana mme mara mokona ha ona hore re tlo mme ya ka ntle a ke hane re bile le papa di mnate a ntse a le siyo mara ke engineer ya rona ngwana mme hona mane ho kana

0: IPCC ba re ho dula le ntate ene le tsela yeo ke neng ke kokota lapeng la hao koloing ya hao mosebetsing wa hao hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng ke re dumela hle mo mamedi ke ya o amohela le nna ka re tshebeletso e kgolo ya lesedi na neng la hao lo le ratang la khothala le bitso la ka ke Sibongile Sonopo anti wa Mathuke re tlo ba moholo wena mamedi ho tloha ha jwale ho fitlhela ho reng ya boropong mo ke tla beng ke o sia matsong a thuso motaung ka lenaneo le leholo la magolong a matala ebile ka jeno mamedi le haswa ka wotloloha mane moketeng o moholo wa Ziyakhala ntumelele mamedi o seng hona ke o tsebise hore a re qala mokgatlhelo wa rona wa pele wa lenaneo la khothala ke buisana le metswalle ena ya ka mme ka jeno jolo ka ha re tseba hore maAfrika Borwa ohle a lebeletse papadi ena ya kajeno mantsiboa thapama mo bafana bafana ba tlabeng ba bapala papadi ya bona mo bafana bafana re nang le tshepolitisetso e kgolo ya hore ba tloetsa hore naha ya Afrika Borwa e be motlotlo mme ke batla ho utlwa ho wena he wena chomi ya ka hore na ha o sheba mogotsi papadi ena ya kajeno e tla tsamaya jwang. I'm going to go to the house. 086 30 84 079 5 079 785 506 6 mere ya tseba hore papadi ena e qala horeng ya boropo mantsibu ha re tlo qoqa mogotsi ntumelle voice note o mplele na o bona hore na ha ya Afrika Borwa e tla bapala jwang kapa o ntetsetse re qoqe ho be monate ho pula mesetsong e mashuma mararo ka mora hora ya bosupa re tla be re fetela ho morudi magele hore fa se khutlwana sa ka se kgethehileng mme hang fela a moruti motantsi magele a qeta hore fa se kgutlwana sa ka se kgethehileng re tlo balwa ditaba tsa hore ya borobedi ka mora ditaba tsa hore ya borobedi mamedi re tlo buisana le bonkgono le bontatemogolo ka jeno lena he mamedi enaneo la rona tla e tshala ka tsela e fapaneng le matsatsi a mang empa ke tla ofa se ka kgathatseya ha re utlwa he mogotsi o reng wena ke ya mabenkeleng ke a gotlhe.
1: When it okay start.
2: Reka se tsaisa safe kapa safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla ngo e kgapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 34 rand. Mefutafuta ya di Nescafe Cappuccino Stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic Original Long Grain Rice ka 29.99. Di solidi fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK. Beng ba le bengele ba o ka batsapang.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katlantela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: merere go le tlobo le letsha emang ka maoto le tshupe gore ka ra matshaba a lefatshe le teng mmele le bokgoni le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano go tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: ha se mo hemo medie e shomele mesetsi le tsemetso ka mora hora ya busupa ke itse o tlontetsetse wena mogotsi wa ka ke qoqele wena ke utlo rena ebe wena o bona e bafana bafana etla o besa o tuke gahlano lena ena ya Canada o e bona jwang papa diena re tlo iqoqela ha monnate le wena mogotsi wa ka e o mpelele ka mogho wena o e bona nkating ha holo ha re sheba papa diani e fitileng ya bafana bafana yo ma Africa boroka o fela ba ba thabile mohlomongwe na ha wa e bona ba nene ba pala mesong ka hora ya boraro empa ke a tseba hore le ya ba le monyetla hore le shebelle ka moramono le ha ise fitile ka pa o ile wa utlwa mona le mane ditaba tse hlaelletseng ka mahetla hore bafana bafana ba petsetswa me wena he motswalle wa ka munyane ke batla ho bua le wena ke utlo rena papadi ya ka jeno ho e bona jwang na ha ya Canada kgahlano le Africa borwa 086000 3084 Eric Clorna ke na le mang mona. Hello
5: guy.
0: Re teng le kae?
5: Repeat.
0: O ngwana ntate?
5: Papa di e ke bona ile.
0: Le se di femelo. Hello.

0: Mamedine ke onketse pine monate e tlang ka worship house barengi ya maze o Jesu e mashuma mabedi na le motso le mong ka morahora ya busupa mamedi ke kopa ho etsa sekolo hanyane fela mamedi se rutang batswadi hore sonta ha se seng le se seng pakeng tsa misotso e mehlano ka morahora ya busupa le misotso e mashuma mararo ka morahora ya busupa ke nako ya bana mohlomong ke sekolo se ke tla se kenya o fihlella ke tsamaya mme le bo kamohelo marumo bana ba banyenyana bana bana le dilemo tse 13 ba tlatla ba se kenya gobane mamedi bomme mamontha le bona ba ile ba nna ba se kenya jale e tla ba he mosebetsi wa motho e molemo le mong a kenang ho se kenya sekolo seno se sa keneng se sa utlwagaleng empa he go lokile ere ke etse jena he wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke utlwa rena mokgotsi wa ka ore mmone
1: Ya di tsola ka ke bokamoso fana ka ke motshabi ke na sekolo ni zeng primary farm school ke di la venture mission farm ke ba grade 5 ke bona ba fana e tla feta ka di ntlhatse pedi ho ye long ho ye long re tsapa re le buile mo foke le a police le tewo mo go ena sa le teng Ha ba tisse ba fana re halala ba fana halala re melo na ba fana ka maplasing a Ventura Mission Farm e bua mama ne bonye
0: ke se seng sekolo he mama medise se re tshwanela ngo skenya re le dibuhudi hore ba tswa di skanna tsang bana hore na ba re motloella bua maikutlo a hae jolo ka ngwana ha le sekolo ngwe tsa zwa a le motswadi ye ha le sekolo ngwe tsa jwang a bona ntse di mo abedi ke tsena tsetsang hore re re bana ba rona he ka kahlo tsa bona dithata ona ngwana hlo ithata ke rona batswadi re tsang bana ba hlobe hlo dithata
1: dumela mama le bonke ka ditso ke nna channel ya se bile pulo la parents ke bala ka tshwa la mo ka ke la mo kwa nna ke ba fana e tlogile Canada 2 lot ke a leboa mama le bonke
2: nna mama le bonke nna ka lebitso ke Samkelo Mofokeng ke dula Helbron Pretoria Mapeka ke kena sekolo Piradi Primary School nna ke nana South Africa e tlonga position ka shekolena le Canada ebile ka group A e tlonga di points ho Mexico ebile e tlonga le group A ke a leboa mama ni bonke
3: ala mama ni bonke nna ka bitse ke 19 tabli e ka mona ka khotso mo thabi nna ke bona mpotlise go brusa ka kenya di papadi tsene pa etsi la hape a sta skin se a ne petsi le ba pa le la le tsona di papa di ka tlwella ho tshwa haholo a se tle skin se ne petsi jwa ka papa di yana ya South Korea le yona chick ke a lebo
1: Dumela mama ni bo gigi no tla tsa ma Africa ka mona na ka cotton field. Nna ke bona hore South Africa ka wina ba ka ba kentse mo fukeng. Ba qala ba mo kentse. Le bona hore ba kentse mo fukeng fela. Ya wina South Africa. Ba kentse mo fukeng fela. Ya wina. E ka dule e kwa re. Simba ba jisa mo fukeng bench.
0: Mamedi so utlile he nomoro ya lehlono lo ke meng bofukeng
1: dinala mama ni bo di ke na bona ma ha ke ka pause ba fana e tlo sa shara kanala ka 2 noto bye bye mama ni bo ndi
4: mela mama ni bo la ka le di tsoge le tsotlo ke ka na sekolo di tawana ka mona Gauteng Nna ne ke la ka tsa ho South Africa ka ho ka ka ka tri goji ka di ntla tsa phega tse go le sandang tse ge ke a le nna ba ya le bonke
1: Nna la mama di bonke ke nna mo ka na ponya ne mo na nam jo ope na mo ba phaka mo ka tsa ni street la mama di bonke na
3: nna mama le bontsi bafana bafana ba tlo wina mama le bontsi mo fuke le mbatha ba tlo kora tri mama le bontsi le na ba thola tso mama le bontsi e tlo kora ene re tlo ba pala metsho mo mama le bontsi a tla fela go kora mama le bontsi ba ba
0: ah
5: mana mama le bontsi nna ka le bitse ke Alice Gamoshe mo na tlo ko mapak nna he ho ya ka nna ke nana bafana bafana e tla ka tlholo e tla wina dibapadi tseo ke di tshepileng ke re lebile Mofokeng le Maseko ke bona bao ke ba tshepileng ke nana re tla wina halala bafana bafana halala
6: dumela mmanebone nna ka lebitse ke mane Fetomeng ke dula ka mona ka Bethlehem nna ke re bafana bafana ba lo tsa mosebetsi o motle se re tshepetse o bona ba tlo wina thunile motho nna ke mmonang e ka

ona metsi a se kotise o se chikileng metsi a phalla medinya sidi ba se o leng sa hao na di diba tsa hao di ka kollela se bakeng saka melatswana ya tsona e ka phallela mabaleng a motsena ebe le ruo la hao o notsi o seke wa dikopanela le babang sidi ba sa hao seke se hlonolo fale o thabele mosadi wa botshaba hao ya ratehang jalo ka khama ya khahlehang jalo ka tshepe sifuba sa hae sinne se o godise ka mehla se khutlwana saka se kgethehileng se khutlwana se sa hlokeng lerata se khutlwana se sa hlokeng modumo ke matantsi Samuel Magele ya o memang harebe mmoho kara se khutlwana saka se kgethehileng.

re a rapela o le hae o le hae o le hae modimo a rona ha di fefo le ditsokotsane tsa bophelo di fihla re balehela tlasa dipheo tsa hao go bane ke setshabelo o seng hona re tla re ikokobetsa tlasa bonamelo ba maoto a hao go dumella lentswe la hao sebetsa ka hare ho rona jolo ka baetsadibe gore tlhatswa boetsadibeng ba rona mme re re ba pholositsweng re ananela boteng ba gago ka ra bophelo ba rona gobane ke tsona tse ntseng gore re tsoe go seng gona re tlhonolofaletse tsamao ya lenaneo lena lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang jwale le ka mehla e sa eng kae amen ga re bale lentswe la modimo le sa etseng diphoso Genesis kgaolo ya 26:6 temana le 18:8 emisa 25:5 re nke ditemana tsa go qetela 32:2 le 33:3 Isaka a boela a tšheka didiba tse neng di tšhekilwe mehleng ya Abrahama ntatae go ba ne ba filista ba ne ba di katile goba Abrahama a šwe a boela a di rea mabitso ao di neng di a reilwe ke ntatae bahlanka ba Isaka ba tšheka segotlong ba fumana teng sediba sa metsi a kollang empa badisa ba gerare ba tsekisana le badisa ba Isaka ba re metsi a na ke a rona ya ba o reya sediba seo lebitso la eseke e leng tseko ka gobane ba tsekisane le ena ba tšheka sediba se seng empa le sona sa tsekwa ya ba o se reya lebitso la sitna e leng molwantshi ya ba o tloa teng a tšheka sediba se seng mme sona ga se ya ka sa tsekwa mme a se reya lebitso la Rehobothe e leng sebaka a re jwale Jehova o re etseditse sebaka mme re tla ata lefatsheng tloga teng a ya Berseba ya ba Jehova o iponagatsa go yena ka bona bosio bo a re ke nna modimo wa Abrahama ntatao se tshabe gobane ke na le wena ke tla go hlonolofatsa ke atise ditlogolo tsa gago ka baka la Abrahama mohlanka wa ka Isaka aha a le tareteng a rapela lebitso la Jehova a ba a tlhoma tente ya gae teng mme bahlanka ba gae ba tšheka sediba teng temana 32:33 ka lona tsatsi leo bahlanka ba Isaka ba tla ba mo tsebisa taba ya sediba seo ba ne ntse ba se tšheka ba re go yena re fumane metsi a se bitsa Seba e leng tlhapanyo ka baka leo lebitso la motse o wa e ba Berseba e leng sediba sa tlhapanyo go fitlhela la kajeno lena ke lentswe la modimo mme modimo o le hlonolofatse se ka emisa go tšheka ka mora lefu la ntatae Isaka o boela a tšheka didiba tsa ntatae Abrahama tse neng di katilwe mme o boela a di reya mabitso ao di neng di a reilwe ke ntatae sediba sa pele ke se ileng sa tšhekwa ke bahlanka ba gae segotlong seo go sona ba ileng ba fumana metsi a kollang go se kae bafilista ba qala go mo fetogela ga ba bona ditlhonolofatso tsa modimo godima gae bogolo ba dikamano tsa rona e ka ba tsa kgwebo e ka ba tsa lelapa ka ba tsa setswalle esita le bana ba borona di dukega hang ha katlego e qala e ba teng bophelong ba motho ha modimo o hlonolofatsa motho e mong re qala go ba le mona go yena mme sena se isa mo re etsang mekutu yohle go senya bophelo ba motho eo nna le batho ba bangata ba qadileng kgwebo ba le mmogo empa tsamaong ya dintho go be le qabang ha maemong a mang a atle a ho feta e mong

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Empa sa batle ho etsa letho, ho kenya letsoho katlehong ya kgwebo eo. O dula a bolella batho ka moo anang le kgwebo. E sebetsang hantle ka teng empa sa tsebe hore letsatsi kgwebo ena e tsamaiswa jwang ke mang. Sena ke sediba sa eseke se qabantse metswalle e neng e utlwana ba qadile morero ona wa kgwebo mmoho. Bothata momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke ha eseke e tshekwa ka hara lelapa le qadilweng ke batho ba babedi ka lerato. Re ha dintho di tsamaela e montle, re phakise ho lebala hore katleho ya moratuwa wa hao ke katleho ya hao. E ba re etsa mekutu yohle ho kata sediba sefe kapa sefe seo a lekang ho se tjheka sebakeng sa kgolo ya lelapa. Didiba tsena tsa eseke le bana ba motho ba di tjhekelane. Re hotse mmoho tlasa mmele ntate ba re ratang, ba re isitseng kolong se le seng. Hang hae ka bophelo bo a dumela e ba ke tlala mona hore ho baneng ngwaneso a tleile ho mpheta ka jeno le patlelong la dipolitiki eseke bolaile bora dipolitiki ba bangata baneng ba emela nnete. Hang hara dipolitiki wa mokga o ke leng hona e ka o tla ratwa ke batho mme ke lemoha hore mokamoso ba hae dipolitiking bo tla kganya ho feta baka. E ba ke tlatla ka leshano lohle ho mo senya lebitso. Seo ke se lebalang maemong a mang ke hore ke ena motho enwa eo ke mmuang hampe. Ke ena ya ntlisitseng moo ke leng teng kajeno lena. Sena ke sediba sa eseke seo ka bomadimabe le ha se ne se tlo tswela setjhaba molemo. Re fumanang se tlameha ho katwa hobane fela se tsekwa. Ho na le baetapele ba mmalwa bebeleng bao re balang ka bona. Ba ileng ba iphumana ba tobane le sediba sa eseke, Davida le Saule, Kaine le Abele, Akgare le Sara, Ista le Josepha le bana babo. Sediba sa eseke se bohloko ho se kata, haholo ha o hopola ka moo se tjhikileng ka thata ka teng le melemo eo batho ba neng ba tla o gola ho sona. Ha o e diehisang kgolo ya bophelo ba motho jwalo ka ho dula sebakeng se le seng. Le ha o bona hore dintho ha di o tsamaele hantle, borakgwebo ba bangata ha ba hole kgwebong ke ntho ena ya ho dula nqa e le nngwe kapa a etse mofuta o le mong wa kgwebo. Le ha o elellwa hore ha o hole lenyalo leo ka hara lona ho senang kgolo le opisa hlooho le utlwisa bohloko ebile le a sotla hobane ha o letho le lokileng le letle le o kgatlisa tseo di fumanang ka hara lona. Isaka itse a elellwa hore sediba sa pele seo a lekileng ho se tjheka se a tsekwa. Ya ba ha itshenyetse nako empa a tswela pele ka bophelo. Ke bomadimabe hore le kajeno ho na le bana ba motho ba santsane ba tseka ntlo ya boshwa e silweng ke batswadi ba bona le ha e le dilemo. Batswadi ba se ba ile bona ba dutse sedibeng sena sa tseko empa Isaka a se ke a emisa ho tjheka. Re kopana le ena sedibeng sa Sitna e leng sediba seo ke tsebang hore tshebeletso ena sekgutlwana sa ka se kgetheileng e kena tjena ho na le a dutseng pela sona. Sediba sa molwantshi seo robalang o be o tsowe o ntse o lwantshwa le ha hore o suthetse motho wa tloa sedibeng eseke o re o qeka kgotso e re ha o re o tjheka Sitna o fumane a se a fitla o lwantsha le hona moo. Ke batho ba utlwisitsweng bohloko fela eseke ba etsang kgetho ya ho tjheka Sitna ha tsekiswa ha itshenyetse nako ka ba mo tsekisang empa o tswela pele ho tjheka. Ha o bonolo ho tjheka Sitna ha o sa dumele botsa motho ya tswileng lenyalong leo a neng a tsekiswa a be a tsekiswe le kgaba ho fitlhelang ka qeto ya ho tswa

tsanka letho me a lo iqalla Sydney hai hole le aneng a tseka le yena mo bua Sydney o thata o cheke ka di gapa o tletse diqabang le go tsekwa go bane teng o qala bophelo o sena letho se o qalang ka sona ke se di bensena sa bobedi mo re tlohang hara batho ba re honohelang ba nang le mona ha ba bona katleho ya rona mme re qale bophelo bo botjha mo go seng dintwa empa bothata moamedi wa segotlwana sa ka se kgetheileng ke gore ga o nka qeto ya go cheka Sydney ya neng a o tsekisa eseke o tla o setse morago go ya Sydney gobane ga rate o bona o thabile ga a batle kgotso motlhomong ke bua le wena ka jeno o dutse Sydney o ne o bona dintho di o tsamaela gantle o makalela ga o se o setse morago ke mangolo a maqwetha a gotla le mona Sydney o ntse o tsekiswa se ka emisa go cheka le wena le ga o ka roa kua tswela pele o cheka le ga ba ka go kgoba ka dipuo se ka emisa tswela pele o cheke bona ke bophelo ba motho ya dumelang bo tletse ditsietsi ga motho ya ratang go bona o thabile kapa o phunyeletsa bophelong dumela ga ke re ditlhonolofatso tsa modimo bophelong ba motho ya rapelang ke leqhoko go batho ba bangata le ga ba ka dikata ka jeno go sane cheka se seng se ka emisa go cheka segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa tlhokeng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo ga re bina se fela se teng sediba.

0: sekhutlwana sa ka se kgetheileng sekhutlwana se sa hlokeng modumo sekhutlwana se sa hlokeng lerata wena le hore ba o lwantshang sitna ba o botse hore o fitlhile jwang mona ba tla kamano le diketseletso tsa hore ba ka kata sikna ya hao jwang bogolo ba batho ba sa tswelleng bophelong ke ba shebaneng le didiba tseo batho ba bang ba atlegileng ba di tšhekang ka thata mme hang ha ba qala go bona gore sediba se tletse metsi se a kopotsa e ba batla ka mašano otlhe gore fela ba bone se kwatilwe ke kopa o se itshenyetse nako ka ba o lwantshang sedibeng sa sitna gona jwale ba tlogelele le ha ba ka nagana gore ba tlotse ga ba iso ka ba tlola gobane wena o santsane o eme ka maoto tswela pele tsa motšheka se seng gape bophelo bokeke ba dula bo le bosula ka dinako tsotlhe ya fitlha nako ya gore dintho di tokafale sena se etsagala a fela o sa dula nqa e le nngwe gangata go ye gote bophelo ke ntwa ke ka goo le ga bophelo bo ka o latlhela tsotlhe go wena o sa lokelang go inegela empa o lokelang o lwanele bophelo ba gago ka ra tsietsi ditshokelo ba o tsekisang le ba o lwantshang o fitlhela o fumanela moya wa gago kgotso le wena ya fitlha nako le bophelong yeo ya neng a o lwantsha a tseka le wena a kgathalang a inegele nako e jalo ile a fi le go isaka ke mona mo a tšhekang sediba sa rehobothe e leng sediba sa sebaka gobane o ne a re jehofa o re file sebaka seo go sona re tla ata lefatsheng lena ka letsatsi leo kapa ka lebitso fela o tla elellwa gore sena e ne le sediba seo ba tla dudisega go sona ke sediba seo go neng o tla ba le ditholwana ke sebakeng sena mo ba neng ba tla tsamaya ba phamisitse ditlhogo go e na le go dia mahetla ba phagame ba nyagamiswe kapa ba se dumele go nyagamiswa tsa sebaka sebakeng sa modimo ka ra bophelo ba gago e ba modimo le ona o tla o bulela sediba sa sebaka rehobothe moo le ga o robetse o ntse o touta ka mathata a kaosane e re ga o tsoa o fumane o emetswe ke ditlhonolofatso tsa modimo ga o ntse o lebeletse gore sera sa gago se tla tlhaga mme o tlamege gore o pake thoto o balege o fumane le sera sa gago se o balegang thota e na mme ka pele go wena e be e ka utlwa seroki se reng ke lena lefatshe le atlamile o kaya kae le kae go ntse o tletse baetsa dibe tsa mo ba bolelela ka Jesu ya phedisang batho o keke wa fitlha rehobothe o sa fitlha eseke le go feta sitna gore o fitlhe sedibeng sa sebaka o lokela go tsekiswa o lokela go lwantshwa batho ba bangata ba sitwa go fitlha rehobothe gobane ga ba qala ba fitlha eseke ba inegela ga ba kgone go emela go ganyetswa go lwantshwa le go tsekiswa empa seo bophelo bo re rutang sona ka didiba ke gore le a sera se ka leka go kata didiba tsa menyetla bophelong ba gago se ke wa emisa go tšheka e tla fitlha nako yeo ka yona le wena modimo o tla o fitlhisa rehobothe bophelo bo hloleha go atoloswa ka ra leeto la gago la bophelo gobane ga o iphe nako ga o imamele ga o mamelele sotlhe se e tlang se o lebile se a o nyagamisa o tshaba diphepetso gang a ditla di o lebile gonyetsa tlhogo jalo ka godu rehobothe tsa batho ba bangata di fitlhetse moo di katwang teng ka baka la bokwala ba o tshaba go lwantshwa go tsekiswa bothata ba rona ke gore re tshaba go silafatsa matsoo a rona re rata go ratwa ga re batle mabitso a rona a tlola gafetsa ga ra le rolela eseke ga re batle ba karolo ya ba bang kgatlhanong le ba sikna tsa batho ba bang gore di katwe re ntse re shebile mme sena se re amogile monyetla wa o phela ga monate rehobothe leloko la gago le keke la ngatafala le keke la ata lefatsheng ga e ba ntse o tapatapa nqa e le nngwe ka lebaka la batho ba gahlano le wena mohlomong o phela ka ra leloko la otsekiswa ho lwantsha seke wa dumella maemo ana ho sitisa ho fitla re ho bothe mo modimo o balletseng wena le bantlo ya hao ho phela ka kgotso motho ya sa batleng kgotso ya senang kgotso le yena ka boyena a ke ke a ofa kgotso ho bane hana yona motlohele ha modimo o bulela ditlhonolofatso ha o emisa e ba le hore o seke wa iphumana o tshoha sena se qeta sera matla o tsekisa le ho lwantsha le ho isaka ho bile jwalo ka mora sediba sa rohobothe na ha ke ha ena mme hore a fumane e lelefatsa le ho lefeletsa didiba tse fitileng tseo baneng ba mo lwantsha ba mo tsekisitseng tsona ba dikata ba bone a tjheka tse fetang tseo seo sera seo lwantshetsang sona hona jwale se ke wa nyahamiswa ke sona o ka etsahala hore seo modimo o betseng sona ka moso se seholo ho feta seo se lwantshetswang ka jeno baneng ba lwantsha isaka pele ha ba bona a tleha ho tjheka sediba se seng ka mora rehobothe mme a bile a fumana metsi sona ba mo phallela isaka a ba nahana hore ba tlile ho lwana le yena hape a thi ba tliswa ke o bona ka moo modimo mo atlisitseng ka teng ya fihla nako momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ka hara bophelo eo bao e leng kgale ba o lwantsha ha ba bona modimo o atleisa e be batlatla ba se batla ba sa tle ka morero wa ho lwana le ho hanyetsana le wena empa morero e le ho tsota boholo ba modimo le katleho tseo di mahao dintwa le dikganyetso tseo leng ka hara tsona kajeno ke tseo nyollang mo tla ruta ba bang le ho ba mohlala ho bona wa ka moo modimo o tlosang eo mo ratang fatsheng lena mme o mo phahamise modimo o sebedisa ba hanyetswang le ba lwantshwang ho ipakahatsa bophelong bona Abimeleke o iphumana a theoha Gerare a tla le metswalle ya hae a Kusate esita le Pikoli molaodi wa makgotla a hae ke mona moo ho etsahalang seo Dafite a se buang ha re o teka tafole pelaka pontsheng ya diratsaka sena se etsa Isaka a makale hobane o ne a tseba lehloyo la bona hodima hae se ke wa makala ha modimo wa atametsa serapela hao ha seo se etsahala o tsebe ke nako ya dipontsho it's show time ke nako eo modimo o batlang ba tlo iponela ka mahlo a bona ditlhonolofatso tsa modimo tse hodima hao ba tlohelle ba o tsekise eseke ba o lwantshe sitna ha e fitla nako ya rehobothe o tla bina le wena o re ke buletswe phatalatsa kgoro ya lehodimo sefapano se ntšhabela ka kganya ya lerato o mokakamohao ona kgoro e buletswe le nna ka hara dintwa tsa bophelo tseo keneng ka hara tsona tseo qaputsang ka hara tsona ba o etseditse mangolo a kgotla hore o tswe ka hara lelapa tloha ngwaneso tsamo ipatlela mo o dulang hobane ha o fitla pele ke sediba seo o sena motho ya tla sekata hobane ke sediba se nang le thonolofatso ya modimo ka hara sona ha ke tsebe kgaoano ya hao lenyalong le o tswang ka hara lona ebile e jwang ebile bosula o fitlela kae empa dumella letsoho la modimo hore sediba sena sa lenyalo le o nanagana hore le a sebetsa sekatwe mme o ye pele ka bophelo hobane pele ke mo tlhonolofatso tsa modimo di leng teng se o tshwenyang ha jwale ha se ke sa o sulafaletsa bophelo hobane ke a o tiisetsa hore ke nakong ena ya matshwenyego nakong ena ya o kata didiba tseo di sebeleditseng ka thata makoloi a gago a nkuwe ntlo e nkuwe go na le sediba seo emetseng pele tswela pele tswela pele o tšheka se ka kgathala se ka nyahama se ka fela maatla sekgutlwana sa ka se kgetheileng se tla wena o seng gona go tiisetsa gore didiba tsa bophelo tse katilweng bana ba gago ba o neng o sa nagane gore o tla arogana le bona ka jeno ka lebaka la gobane dintho a di sa le hantle ba kentsa hao le molekano wa hao ke le ka nako fela ya di dibatse ka toang empa le wena o buletswe phatlalatsa goro ya le godimo ha ha malla pele mo sidiba sa bophelo se di tsinteng sidiba se matla se o kopotsa metsi a sa tlo fela teng gobane ke teng bona mo sidibeng sena metsi a teng e le metsi a nyorollang kara se gotlwana saka se kgetheileng ro memela o seng hona gore le wena o ikgutsetse o re tu modimo o tla o lwanela le wena gobane o buletswe o mokaka mogau wa modimo kgoro e buletswe le nna mme re qetela ka gore go wena jehofa o tlhonolofatse mme a o boloke jehofa o gantshetse sefatlhego sa gae mme ga o gwele jehofa a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ga e le thato ya modimo nna le wena ga re kopane ka beke tlang tlasa tlhonolofatso ya modimo kgotso
1: re ya le bonga muruti motantsi magele ka molaetsa o monnati o re fileng ona o senga ka jeno mamedi ke motsotso ka mora hora ya borobedi sebeletso ke ya lesedi ya legotlala ga sola Afrika borwa ditabatsa hora borobedi re boela le diballwa ke ntsane ranto

0: birthday le Sedi FM ke molelwa
1: ha se mo hema medike metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora ho raya borobedi o sanse a le teng me thakane ra ditapole morati wa baka
2: mama le bongi
1: o aphela
2: ke phela ha monate
1: e ya o phetse ha monate o tsebe le nna ke thabile
2: ke thabile
1: e ho bane ha o le teng ke phela ha monate ba maqheku a ka tla phela ha monate le
2: maqheku
1: me ga ditapole jo lo ka ke le ka hlalosetsa mmame dipejana hore ka jeno le nna o la rena ha lena tshwana le matsatsing a mang a go re hlalosetse ka batjha bana ba utlileng ka bona ka jeno
2: okay mama ni bongi a tsaka na kong hantse re qoka le wena be ntse re ha re bona molaetsa ona o hana ho tsamaya
1: o tsamaya hanyane
2: eh a ke nne re qadile o tsamaya hanyane o tsamaya le ka sekolo pata rale ka le mo hore a tshwatong e sentwe re mpere e qale baneng ba banyane ba ke ba phela bo nkhulu bo ntate moholo ba bang ba hodiswa ke bona batswadi ha ba saliyo ba bang ba iswa ba ba tshakela ha dikolo dikwetse jwalo jwalo be ka a ha re mpere ke tle re hlalosetse boko bona bo bonyane hona kana kong ho ka etsa lang ka nkhono le ntate moholo jwale re na le program e re tlo qala kgweding e tlang re tsama primary schools re tsama ya di higher primary lower primary ke di perpetu mama ni bongi di higher primary ke di role players ba etsa drama jwale ba ga tlwa bana ba ka ba ke tsamang le bona hona tjena ke bona ba etsa ke ba etsa drama ke bona ba nan le legato la nkhono le ntate moholo ba bona ha ha ba thusa setshaba go setshaba se ruwe tsebo
1: mme sene se bulela hore ba tsamaisa molaetsa ka tsela ya drama hore batho ba gone ho utlwisisa ka lefulena ntho ena e u le yetsang eng hopotsa ke re le dikolong hona rwa ha a o sana mistress ya dula a rutang bana ditsifatshe a putile matsong bana ba batla ketso action
2: hore
1: thuto e gone o kena ka tsela ene pa hetse mme sena se o litlileng ka sona ke yona nthwene e tsahalang dikolo mane mo rereng bana ba na hona jwale ba batla hore o etse ketso bakeng sa hore ba utlwisise thuto mme ke thabile haholo hanyane fela re qalaneng ka di road show tse tsa rona bakeng sa hore re fihlelle batho bohle
2: re qala ka July mama ni bongi hona tena re qala ka hona le mogatlo la ba mohauwa go ba re fe tshelete nyana hore re qale jwale re tlo qala jwale wa re khethela hore na re ye kae
1: jwale
2: hona tena re qala batho location be re ya Hedidal se re tla bona ka morao mono hona re tlo ya kae
1: jwale ere o ske wa nsenyetsa nako ke bua le wena mehlena ke le batho bana ba ka ba batjha mamedi ntumelle fela ke mabenkeleng hang ha ke gutla mabenkeleng ke tlo buisana le batho bana ba batjha re ke re tlo utlwa mofuta ona wa dithotokiso ka pa di poem tseo ba di etsang bakeng sa hore ba fitise molaetsa bakeng sa hore batho ba tlo utlwisisa mamedi ka lefulena hantle jwalo ka ha mme ra ditapole ya satsholo re batla ho iqala baneng bakeng sa hore thuto ena e tseba hale hantle ntumele ke ka mona fela ke khotle
3: ha morero o fumana tjantjello o ba le matla morero wa AFOP ke ho emela ba hlokang thuso ho tsetela thutong le ho pheha dijo tafoleng hobane ha ho tluwa tabeng ya morero ha re bue fela AFOP here for you in more ways than you can imagine AFOP ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong.
4: Ebe o na le tsitsipano, ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem Clicks le di chemisin na ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
5: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di-plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Swipe o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Hey, Malise di FM. Le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM.
1: Mamedi e mashuma mabedi ana le motso le mong ka mora ho raya borobedi jalo ka ha re ile ra tshopejana hore re tlo buisana le batho bana ba batjha re kwala kgwedi ya batjha la neng la bong khone le bontate moholo ha monnate jwang ke buisana le moeti wa ka wa pele mogotsi dumela
7: dumela mamani bo
1: phela jwang
7: ke phela hantle hle
1: ha monnate butle pele re tlo kena tabeng nazar wena di jabeng tsa bong khone le bontate moholo kena kae o le motlo le monyenyana haka
7: Yo, aba bona ate. Ha o le passionate ka ate o tla iphumana le di vakeng tsa ona sana hane lot iphumana o.
1: Tse fapaneng.
7: Ke iphumane ke le presence ya bong khono le bong tate moholo. Mme seo bana ba re ruta sona. Ka utla ke le interested ha holo ka re wa tsa keng. Kona molaetsa ke tla meng go fitise ba chemba bang onana. Hobane hangata re ha re tsotelle bong khono ba rona le bong tate moholo ba rona. Le mafua ba phelang le ona. Ha ranke le hlo. Me jalo ho iphumana ke le adasa ke thabile haholo bane ke kgona ho spreada ditaba tsena na tsa dementia.
1: Mamedi bo ikutlwetse hana le bitsola ho mangwena magatsi wa ka.
7: Ke palesa machabe fela ha ba mpona ke le sethale mba mpitsa ka hore ke le South Africa.
1: Okay le South Africa. akore etsetse head ntho tsa hao tse utumeng ka tsona wena magatsi wa ka.
7: Nke ke rata ho qala ka hore amakang letse bo qaqelwa qhoku ya bo qapi ka nqena ke ena ke qamaka sa qibi ke qwa ha ke hlaha qemela mantswe ke moqoqo ho nna ke pinyane ke le South Africa ke re dumela mo ke rongweng ke mona boko ke le hodimo le tletseng dinaledi tsa mohopolo dementia ke qhoqhwane ya mohudi e theo ha qetellong ya letsatsi qopetsa butle e qhalla mabitso ka thoko mantso ya qhale ya jalo ka qhoqhwa ha letsatsi le tshaba metsotso e qhoqhwa e ema e be e qhibidi ya hape le ha ho le jalo pelo ha iqe ya qe yo tla ka qenelo e sagathale etse ba o qamaka ka lerato ho qamela mahlonga khutsitseng hore o bolokehile dementia e qeta mantso empa ha iqete botho e kwahela le sedi ka liru empa moloka hare o ntso qhoma o futhumatsa o hlahla o hlinne o ntso hlasela ka ho ha tsela e lahle ha re qaletsela entsha ka o tshwarana ka matsoho ha mantsi a khutsa re qoqe re khutse re bososele qenelo ke puo e sa hloke mohopolo ke puo e o pelo e tsebang ka mehla ke re qama kang letsebe o qaqelwa qhoku ya boqapikena ka nqena ke le South Africa ka leboha
1: Yo Mamedi o tsebe a ke re ha re etsa dithotokiso a rope matso se ke o patshela fela tshe ho ba neng o sa qetile Oh nana ke re le buile haholo haholo ho ba ne o motho a motsha batho ba batsha ntho se tsena sentho se ba ditsotellang me ho bona batho ba batsha ba tsanang le wena ba ikemiseditseng ho tlisa thuto ka tsela eo batsha ba utlwisisang ka yona ka maqheko le maqhekwana a rona re ya lebonga ntate mutshimo a o phamise a o hlonolofatse a o fetse o hletsa pelo ya hao ditabatabelo
7: ka lebo wa bona I receive
1: amen ha se mo he mo medi a se ena fela ke na di gaitseditsa ka le bona ba teng mona atamelang hle bana beso dumela gaitsedi ya motho o wa phila
8: petse jang
1: ha monnate wena o ka re arulela hanyane hore ntho e o susumeditseng hore o qeteletse o le karolo ya bongkhono le bontate mogolo ka tsela ye ke fe
8: lena ka ba ke le motho a leng di ateng ke le fumana ke le sona se bakeng sena malena ke le sona ka be ke bona se le haufinyana le pelo go bana di teng di nthotseng a tatse tsa la makeshining e le horeng batho ha ba tsebe ka tsona so ka ke fumana hore ona ke monyetla wa ke tlo ba ke tlo gona go tsamaisa molaetsa e yono through adasa mhlomong ke ba thuso o tsamaisa molaetsa ka ate batho ba makeshining ba tsebe ka mafu a tshwanang le a bo dementia o re tsedintsa dintho tse ba sa utlwisising ba tsebe ka tsona go fokotsa bo dipolao tsa batho ba baholo bo di e
1: hana wena lebitso la gago ke mankgaetsedi
8: nna lebitso la ka ke Lehakwe.
1: Le staging ba o tseba ka lebitso le na
8: le
1: Lehakwe. All right, kgaetsedi ya ka e re ko fe monyetla le wena o etse dintho tsa gago tse o tumeng ka tsona.
8: Okay. Bana ba ka ha ke fellwa ke matla le hopole melemo ya ka le utlwile ha thupa e fokotseha le bone dilemo di a matha kgalemo ya ka ha e ba sesane le utlwile bohale ha botswa lentsweng la ka ke sala ke le bonolo ke fapantshitse menwana ke thotse ke momele tshepa la hore mohlomong le tla hopola le banta la ka ire diqeto ha ise isitsa ka bophelo le sele bo bona ka lona mahlo nna ke se ke shebile go lona ke kopa le hopole melemo yaka nako ke beile le sophohle le besedi tsebeng kae tempela ka thupa ke le lontsa lona la ene e se thupa ya sefate empashwalane ya tshwara o tsikela ho shapuwe ka seo ke hlalosa hore hlompho e qadile mabaleng ana a heno hlompho e qala ka ho ihlompha le ho hlompha ba hao batswadi ke tshoa le ho makala kodu yena e lentseng la hao ha ke sa le mama se ke le magrisa ho potela fela ka morathaba ya ba o kgutla o fetuile o so le monna empa ko wena magrisa a re jang o botsa dijo ho nna le ho ja ha o sa ja o so gaola o nqapha o sa tswa o nqapha ho thu ya o sa le tshepo o so le motshepana ha o sa le naledi o so le stale e ditlhapa e ka re puo ya heno lapeng ha e le boitshwaro bo bobe bona e se ka bo rupeletswe o nka thuto le mekgwa ya distrata o kena ka heke le yona o itlisa le lapeng la ka ha ke pe ya sasa ya ka ho thaba wena na pelo ya ka ya mafisa o so eme pela ka le pele molaetsa wa banka o fitlha jwale ha o sa phaphatha o so hlotha o phamola ha ke hana o nshapa o ngwaka ngwana ngwanaka ke utlwa mahlwana a hao a ntshosa gobane ha ke sa o bona ka ga ona o nketsang ga o nketsa tjena ke hlalosa jwang gore moloko o ke rapelang o seng fitlhele o na le madi a ka ke o hodisitse ka bonna gore matla a yona a enka melemong ya ka ke o hodisitse ka o fepa lesheleshele nna jwale o mpatala ka ditebele hlompho o nhlokela yona o e boloketse boo o leswanang le bona mabekere re ke re o jwang ga o le ka mokgwa o tjena kelello ya gago e le maditswe ke mang ga o iphetotse phofolo o nfetofetola ka tjena o nthula kana ka letlasa mogou.
1: Ya. Ai mametsi ya. Ya ai. Yo, khaitsedi ya ka re lebohile.
8: Ya lebohile nna mama.
1: Buitselo ba lona le batho ba batsha re ya bo ananela, re ya bo bona. Ha se batsha ba bangata ba ka ikenang mo sebetsi mo tshwanang le bona o le keneng hona. Le ha ke a leboga. Dula akere wa tseba hore Lehakwe ke ntwe ke taimane. How tshwara Lehakwe o bona kganya. Ke kopanda te modimo kganya eo Lehakwe leno Lehakwe le batho bohle batho ba utlwisise molaetsa wa hao ke lebohile kgaitsedi ya ka. Mamedi a e bo bole ha go tlo lla jwa le ka dipapusintsa gaso a e ma shuma mabedi na le miso robo miso so ka mra hora ya borobedi mamedi ke na le gaitse di aka e mong hape o ka tamela wena ngwaneso mamedi he ke le ka so ka le nane o la rona le na tsana le ka mehla ka jeno me ke a tsepa ngkhono ntate mohulu le wena mo le nteng wa gothala utlwa hona le batho ba batsha ba le ratang ba ikemiseditseng hore ba tlo ruta batho ba batsha go tloa baneng ka lefulena la lona la ho lebala ka tsela eo ba utlwisisang ka yona o tsebe mamedi batho bana o tshwantse o tle ho bona ka tsela eo bona ba utlwisisang ka yona mme ke bona batho ba hore ba tshwereng ba hore tlo lwanang ka bona bakeng sa hore bonkgono le bontate mogolo molaetsa wa lefula ho lebala o fihle batsheng ba rona ga itse di ya ka dumela ke a phela wena o mangwaneso
9: ka lebitso ke kuse ga handlane stage name ke Maito Chaos.
1: Maito Chaos. I want to know it's a raw stage. Kaise dia wena o tlile jwang hore o amane le taba ye ya go batla hore molaetsa o tshwana le o fihle batho ba batsha ka bongkhono le bontate molo ba rona.
9: Bo ho bua nete Hanke lo kopana le Methakane a bua ka tabatsa adasa dementia Alzheimer's. Message wo ila wandula ha bohloko pelong. Ha ke go pola ntse lo re ke kopana le tsona hantse ke tla ke hola. So be ke diseta sa hore ke tlong ka message ona ke tlong ola ka ona. Ene ke tloetsa bo show ba hore message ona na o fihla mono sa mono lo go ona ntse sa fihlile.
1: Yeah. Yeah.
9: Ke ke tlabe ke tsa le ke dule fatshe ke ngwe le di poem tse ke di ngotseng. Le le ngolo no tshina ke ke tloe yetsa no.
1: Ga se dia. Hey, santho sa ho ngwana.
9: Ke ke fetso ya maqheku. Ke tsofetse ke le qheku. Ka jeno o ntebetse. Ke o hulisitse hantle. Empa ka jeno o serasaka. Ke a rata. Wena ontlhoile ke rutile tsela ya bophelo empa ka jeno ke gola dithulana tse busula ke ho di sitse hantle empa ka jeno o se sosa sa lefulaka ke le qheko ke tsofetse ha ba eti ba fihla o ya mpata ke itse ke ho di sitse monna wa sebele empa ka jeno ntlwaka e fetuile tshankane mmelo wa ka ke se papadiswa sa ha o ka tsela ya motabo o hata ke tse siritisaka ke tse ke ho hulisitse monna empa ka jeno ha ke mo sheba ke se batana ke ntja ya seloma mogoki ke le ditsaka dikeletsa ka mehla ke ipotsa potso e ka ba ya ka thariki e jwa e ka ba ya ka thariki e jwa ke o file tsohle ho tloa tsibulohong bo chabaka bo rokobaka thapelo tsaka dikele ditsaka empa ka jeno ha ke letho ho wena ha ke hlokie tshelete tsa hao ha ke hlokie setumo sa hao empa ke kopela mo ha wa hao hle e ka ba ke o foseditse kae e ka ba ya ka thariki e jwa mamela ngwanaka ha ke o rwa ha ke o feteletse ha ke o nehe anathema empa ke re le ho wena le tla o tshabela le sahani o tla hola o tla tsofala matsoho a tla thuthumela mahlo a tla ba le rutho o tla le baladinto o tla ngopola ke a le bona.
1: Ya bana ba se o ke le buile ha ho lwana ga itse dia kahle ke kopanta tsimo a o hudisa a o phamisa o hlonolo fatse mo sebetseng ona go baneng nete ya sala ha se mo sebetse o bobebe mme Thakane hari a re phetela ditaba tsa rona re ke kopa ke le bohe wena ka o fitisisa ka mo sebetse o motle o yentseng ka boitelo ba hao bakeng sa maqheku le maqhekwana a rona ha se bo mme ba bangata ba ka emang ho fihlella mona moo emeng teng batho ba bang ba kena tseleng ba kgathala empa ha esale ke o tseba ha o so kgathale letsatsi le letsatsi o ntso tisa kore o phamisa standard ka dinako tsohle mme wa ka re a leboha.
2: Ke a leboha mamane bongi.
1: A ke tsebe ke reng ke utlwa fela ke tletse thabo ke tletse dikeledi ka reng ka llae mame di ka reng ka nka didietsa e ka re ga ke tsebe na ke etseng mme wa kgare le buile re kopa lebekeng tse tlang neletle ka nako tsotlhe ga o na le dintho tsotlhe tse amang bonkgone le bontatemogolo gagolo bana ba nang le bothata ba o lebala tshebeletso ya lesedi teng bakeng sa lona.
2: A ge lebuile mamane bonke ge lebuile gona go bana bana ba ka batšha bana ba ka kore ba etsa gore ke lle bona matlho a tletse dikeledi dipoeme tsena tse ba di etsang di amapelo tse ka le ba mametseng ba e seng bonkgone le bontatemogolo bana batšha ba ka utlwa mme ba fetola botho ba bona.
1: Ya ke le bohamme wa ka mamedi ere kenke esbuno wa are e ka ngibona

0: Mapolesa wa bo so se le ha ka le keng.
1: Ke ka tlhola fa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
0: Ke hantle ho bona
1: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se so se le fa. Ke ka tlhola fa dikoloto tsa pedi. Jwale nka go tshisa 2000 rand.
0: Wow.
2: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
3: Na go ntsa tahlehelo bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le lo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Kajeno motho motho ko ha setsa le nana o lena ke le San City ya. Ke le bakeng se se tle ha holo. Mo baratuwa ba ka phomolang teng, mo baratani ba ka phomolang teng, mo baratani ba ka nyallanang teng, ba ka setsitle, mo hlokang gore motho a phomole. Rata le fele. Go fa le nana o lena ke le hona teng mo. Me ko fa lona ka botlolo wa ka maqhubu a matla FM. Ele le sedi FM. Station se le seng fela. Sena le nle nna ne o lena. Le ikgetha le sale le kakata. Ho tlo le monsa 1985. Ho fihlela ka tjeno. Nana o lena ha le itsa maisi. Empa lena le a le etelletseng pele. Monga bophelo. Ha le itsa maisi. Meleke ke la khona ho itsamaisa. Lena le a le tataisa. Lena le a le tataisa. Bridgman Sokoti ke o bona lo ena sendiko o shebile lo ena polochia. Ke a le bona hle batho ba batle. Ke na le lona o seng a letsatsi lena. Ke tsama le wena. Ha ke no etsa phoso le nyane fela ya hore ke o sie mo mamedi. Zulu ena ke o bona. Ke le shebile. Lindi. Ke o bona tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi FM ha o kena nanong la makgulong a mata. Ebe ho jwang? Ho jwang lapeng moo? Moaisane wa hao o jwang? Ke utlwile. Ke utlwile. Ke utlwile ntate wa lwena ke a o bona o seng ona. Mme ke le shebile ho ya ka moo le kenang ka teng a ke ikutlwa ke le motlotlo ke a leboha. Ha o sheba nako hona jwale ke a theoha ke a mane metsotsong e ka bang 25 ka morao hora ya borobong. Ho na le ntho ya bohlokwa eo ke batlang ho bua ka yona kajeno. Nako nngwe taba eo ke tlang ho bua ka yona o ka e nka e le tabenyana. Empa ke taba e kgolo haholo. Bekeng e fetileng re ne re bua re tshwere mosebetsi o moholo, re tshwere taba tsa bontate. Ke kgola ntate wa ka o ile wa ema wa kgothala. Ke kgola o ile wa ema ntate wa kgothala wa re ke tlamehile. Hore ke eme ha banna ba bua le nna, ba nkgothatsa. Babela ba tsosa. Babela ba tsosa. Bontate baka. Ema monna. La o le thata ema. Ema monna o seke wa leka. O seke wa leka, o seke wa leka. Fa latla tshepo bophelo ba. Ha o latla tshepo, o fellwa ke petrol ya bophelo. Ha o qala o lahla tshepo o fellwa ke diesel ya bophelo. Seke wa leka bophelong wa lahla tshepo. Wa etsahala bophelong hore o be o putswa. Wa etsahala hore bophelong hore o be thata o be boima. Dithohako di o hlahe ka mona di o hlahe ka kwana. Wa etsahala bophelong mme o tlamehile hore o etsahale. O eme ntate, o eme, o be monna. Ha bona rotla phela lefatsheng mona. O sna kirla ile sira. Monate wa sira, sira tsa o phamisa, ke botle ba sira. Ke botle ba sira. Ha se le teng sira wa phahama. Se etsa rona hane bitirinyana. Sira se etsa rona hane bitirinyana, o itselekelello. O seke wa se tshaba ntate wa ka. O seke wa se tshaba. Ha se fihlile monna. Ha sera se fihlile, se fihlile. Se shebe. Davida o ile a se hlola.
wila se hlula ine ile munna ona tswana le nna tswana le wena ona tswetse jolo ka nna le wena ha se ra se se fihlile se fihlile ha o sana hore munna o tla tshetsa ha o sana hore munna o tla tshetsa se fihlile Shebana le sona. Tla se hlola ntate. Tla se hlola ntate. Ka jeno leto la ka jolo kana ko le metsotso ma shoma ma bedi le metso e tseletsenga ka morao go ra borobong sonta bekeng. Ke hasa ke le bokone bophirima. Northwest. Sun City ba ke ntse boikgatholo. Empa ke fuyo monyetla o na hore Ke jale fankhedi. E bua ditaba tse kholo ditaba tsa morena. Mwaneso. Taba ya kaka jenukena. Funa le. Mongodi emu. Funa le mongodi emu. Ya ke leng a bua taba nngwe ya bohlokwa. Francis Schaeffer. Mongodi enwa o ile a re, ha beya ditaba tsa hae.

0: 이렇게 잘하냐? 하!
1: 우주이!
0: 에이, 그네가 바쪽고 예매가 마우뚜비. 네가 바쪽고 예매가 마우뚜비, 노비넬레므레. 나고 예매가 마우뚜치버리, 무필로보나 스바하우. 무고치버리, 무필로보나 스바하우. 뭔가 무필로티. 뭔가 보필로테 네가 바쪽고 위에 우코 그펠 허르나 호호 틀빌로 문나테 조앙 하우루리사 뭔가 보피 아우 샤바나 고 그래 캬미 쫓으가 마쇼 마라로 한테 카메라 호라 야브로포 모마메디 프란세스 스케파 우부가 타바이 마자 오라 문나 How far do you need to move? Il a fait toi le rabelle et la moudine. Mais c'est l'insaïe de sa forêt. Moi, tu as fait toi le rabais. Que pelo est choquant. Ntho ileng a etsa gore motho a fetoge lerabele a eme nako nngwe kgatlhanong le Modimo ke pelo e e tlhokang teboo ke pelo e e tlhokang gore fela ke a leboa yaba motho fetoa lerabele ka baka la pelo e e tlhokang tebo o tsho jalo monne wa go tsho jalo ore pelo e e tlhokang go leboa go leboa fela go leboa fela ke bua le wena o seng mona ngwana yo mo godisitseng ngwana ausia ngwana rakgadi wa gago ngwana mmao ngwana motswana ka jeno o tlholeya go o leboa ka jeno o tlholeya gore tanki ka seo metseditseng sona le ngwane eno ngwane eno yo o tswalwang le ena o mo thusitse ka bana ba gae wa mo thusa bophelong ba gae ka jeno tlholeya gore fela a leboe motho ya senang teboo sky fa ore motho ya senang teboo o lešano ore motho ya tlhokang teboo o phela ka dikekeletso kgore ke bophelo ba gae ga na teboo ke motho ya maaka ore motho ya lešano ga na teboo motho ya phelang ka maaka ga na teboo ore motho ya phelang ka dikekeletso ga na teboo o tla o leboa jwang gobane tshwantse ile o bua lešano o tla o leboa jwang gobane tshwantse ile o bua maaka o tla o leboa jwang gobane tshwantse a batle batho ba tla mo thusa ka lešano la gae mongodi eno a yo kileng ka balataba tsa gae ore motho ya senang teboo o botlhoko gobane o kgona le o ba le ditlolwana la gae o kgona le o ba le ditlolwana la gae o kgona le o ba le gengenyana ya gae a be le ditlolwana la gae le mo thusang lešanong la gae ore motho ya senang teboo o tseba o kgala ntho e ntle a ore ga a sena teboo o ya kgona gore a senye ntho e ntle a e senye gobane ga a na teboo motho ya tlhokang teboo mo mamedi o mo bona le ka o roba ntlwana a tswa motho a sena teboo ka ntlwaneng ka mo haile ntlwaneng ene ya rona a boithusetso o bona ka mo akatsiang a ntse ditshila ka teng hana tebo lo re ntlwana yeno e mothutsikitse motho a sna ntebo mona jwa hana tebo ba re o tshotshwana bomodi o re mmona le ka ntlwana ya ntlwana simple toilet wa mmona re motho eno hana tebo ke moleko wa motho motho ya sna ntebo ya sna ntebo ya ke keng a leboha o na le tsela e wa gona lo senya le pitso ka yona o tshwa jwa o re ke motho ya gona lo senya le pitso ya khona o senya le pitso o re ntwe hape ya motho a hloka ntebogo a ke ka dumela molato wa hae a ke ke a nka boikarabelo ka ntho a entseng ntho a e buileng ntho a e tsahetseng a ntsa le teng o re motho a senang tebo o re itshwenya fela rempa ntho e bohloko ya motho a hlokang teboo ke meno masweu o bolayang tsatse o re ke meno a masweu o bolayang tsatse ona le sefela seo ke kopang o se bapala gona jwale se reng digoro ke utlwa ke imelwa ke utlwa ke thatafalelwa obane ga ntse a tswela pele o bua taba tse thata a kore ke re digoro ke re digorobuleya digorobuleya halleluja halleluja halleluja halleluja Jesu ke morena.
1: Open up all your ancient gates.
0: Oh yes.
1: And let the King of Glory.
0: Oh yes.
1: Motho ya sna ntebo.
0: O le shalo.
1: He is the Lord strong and mighty.
0: Motho ya sna ntebo.
1: The Lord mighty.
0: O le leme. Motho ya sna ntebo. O maka. Motho ya sna ntebo. Tshwara kopano tse ngata a ke di bulege dikgoro amen and amen.

ya di khorobule Jesu wa watseba watseba watseba watseba amen ke morena wa marena yes yes oh yeah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mudimo motle mudimo motle a ngwana mme wa ikopanya monna tjwang ya ka nkathola me yo ke le hule le ha ye motho ya hlole ha ngo lebuwa ya snantank ba re o lebala ka pele o lebala ka pele na ko ngwe ha lebala wa itibatsa motho ya snantank motho ya snantebuho na ko ngwe wa itibatsa go bana hana tebuho o hetsa e ka o lebetsa ntsatse ba hantle gore pelo ya haye jolo ka mongodi ona a bua re ke pelo e tlhokang teboo nako ngwe o kopana le motho enwa leratong o mo fumana a tlama borugo ka tai a tlama borugo ka tai o bo mong ka motima o fumane seta sa haye o fumane gore seta sena sa haye se tseba go bala diretse ke seta empa se tseba go bala diretse ke seta se tsebang go ngwala WhatsApp seretseng o mong ke motima ga di eta tse ngwalang WhatsApp o kopanye ntho tsa o di kopanye o di kopanye o tsama ile yena bophelong e re ndi motho a fetuwe a fetuwe motho a fetuwe le motho a fetuwe le a hloke tebogo a hloke ho lebogo

kopane le yena ausi tsama ile yena tseleng ya lerato tseleng ya bophelo o mo fumane ka wiki e tsofetseng o kor o kopane le yena wiki ha e tsofetse ofumane kor o ya monka re tlale ke tsama le yena wiki ena ine e mo chesa molala o monke o kopane le yena a rutsi dieta ntate a rutsi dieta dikhona di entse tsene dikhona di mo isa commissioner street di entse tsena dikhona a rutsi dieta ka dropo o monke o monke wiki se bile e tshwana le nna mona patleng wiki ne se na le mpandlana tlelena tlelena tlelena o tlelena a o sima o tlelena tlelena koro o kopane le yena ngwana no o kopane le yena tsop na se tsa dule ha ntle man yo we yo ya Ya. Ki. Ene seis. Monke. A tshintshe motho. Hlokete bo di nthontso tso metse tsantsona. A hlokete bo ska ho lebuwa ho lebuwa. Ha tlameha ho leboa ebe motho ya tsamanga a o senya ka mabitso mona ebe motho ya tsamanga a bua ka wena hohle mona ebe motho ya tsamanga ngola ka wena hohle mona ebe motho ya tsamanga rolla ka wena hohle mo tsamanti ho bana hana teboo hona le batho ba jwalo hona le batho ba jwalo a itiba tse dintho tse o metse ditsentsona e mong mo hire o mo hire mo sebetseng ana hloka mo sebetse a utswetse a utswe motho mo sebetseng wa hao a du a die kgwebo ya a fetwe le shodu o no mo fumane motho ona tsena letho o re re ke monke motho ena ke tle ke mo hire a wetsetse mo hlodo ba hana teboho ho na le batho ba jwalo ho na le batho ba lebalang ho na le batho ba itebatsa mongodi waka ore motho ya sna ntebo bohloko ba yo tsa le uiphitetsa ore motho ya sna ntebo o phela ka bophelo ba hore o wa iphitetsa motho ya sna ntebo o na le mantsareng o na na ka o betere Mutaungu nana eka obetire. Mutaungu nana eka kiena kiena. Mutaungu nana eka kiena atsibanga holo. Mutaungu nana eka mufuke nguna hana eka kiena. Unana eka is the best eka lakune ndi hoka. Unana eka. Kor ure mutu yana li mbu ipite zo. Unali di ntoze jualo. Moyen li pilunga ya. Ya sinantebu. Mutu ya sinantebu. Heika nise danki. Can't even say thank you. Ntshwarele ka ho sebedisa puo tse ding radio ya Sesotho. Motho ya senang teboho. Wa qhala kereke. Motho ya senang teboho. O tseba ho tsosa moferefere o tshabehang ka kerekeng ho bana hana teboho. Ore motho ya hlokang ho leboa. Pelo ya hae. Pelo ya hae. Pelo ya hae. E dula re rakana kotso. Ho ba nhana teboa.
o re ntwenwe bohloko ha pe mo moduaka ka motho ya hlokang tebo ya satsebeng ho lebuwa o rata pitsa o phela lefatseng la ho thetsa phela lefatseng la ho thetsa motho ya senang tebo kana go tsohle e ba yena ya tsuma metswalle o tsuma batho gore yena o a tsuma gore batho batho ba batle go yena empa yena o ya tsama o ile ba tsuma gore a tsebe go etsa sekotsi sewa a ka setsa gore a tsebe go bua le tshano a tsebe go rekisa kadiana ina ya hae a tsebe go rekisa maka go batho bana ka wena o ile ngwa mothusa motho ya senang tebo le mogatlo wa odia o ro kopane le ena le qala mogatlonyana wa lona le qala society nyana sa lona le qala eng ya lona le a ikopanya motho ya senang tebo o a idea o rera ho idea kana go tsohle mme motho ya senang tebo o phela ka dipelaelo motho ya hlokang tebo o phela ka dipelaelo ore motho a sena tebo o phela ka dipelaelo o tla dula a o pelaela mehlaena gana tebo ga o dula le motho a senang tebo mehlaena go na le dintho tse wa di bonang go wena tse o e seng tsona mehlaena o na le dintho tse wa di bonang ga e le mme o bona o le dinthontho o bona o le ntate ya senang eng o bona o le ntate ya kareng qetellong a ka ba re go wena o useless a ka ba qetella sebedise mantshwana gore wa tsa o useless o ntho e sele fela gobane a na tebogo ore motho ya senang tebogo sebedisa le mantswe ya bohloko o na le mantswe ya bohloko a kgonang wa sebedisa ore o tseba go kgetha mantswe ya bohloko mme a o hlabe ka ona o bana hana tebo ore motho ya senang tebo o tsoma mantswe a ka sebedisang a ka o robang a ka utlwisang bohloko nako ngwe a ka o etsang e ka ga o sa le motho o nthofela ore motho ya sa tsebeng gore tanki o jwalo o tseba o tsuma mantswe a na leng dinalete o tseba o tsuma mantswe a hlabang o tseba o tsuma mantswe a ratang o tseba o tsuma mantswe a tshesang o tseba o tsuma mantswe a bolayang pelo banana tebogo utlwa mona ore ore o nakong o ko ba le lengolo le ngotsweng ke motho ya sa tsebeng go leboga a re ko ba le lengolo la motho le ngotsweng ke motho ya senang tebo a re ko ba le lengolo le ngotsweng ke motho ya senang tebo ai a re tla le utlwa lengolo leno mane a re ba le molaetsa WhatsApp-ung ba le molaetsa WhatsApp-ung wa ngwana ya senang tebo ka o ngolle ka WhatsApp ngwana senang tebo ngwana sa tsebeng go leboga o tlo ba le gore na o ngolla bajwang hana tebo hana tebo a robale o ba le ngwana ya tsebang go ngolla motswadi wa hae ngwana senang tebo le hona mona hona mona mona bo di social media mona a ka ngolla motswadi wa hantle bo ka o koba natse bo leboa e monga sna tebo o ka bona mantsu ya hae mona ntunye na lona ena ana ana ba ibitsa bar ke principal e mona status sna tebo ya uri dilo na le lelapa ana tebo wa go ya ho ruena wile wa moetsetsa e motho ya sa tsebeng ho leboa o re mongodi wa ka o lebala le dintho tsohle tse ntle
o re ha sna tebo jwa o sheba di nthotse mpe ho wena gore o batla di nthotse mpe ho wena o tsumana le di nthotse mpe tse wa ka khona ho bua ka tsona ha na tebo o dula tshwere pene khubedi o ba na na tebo e kae kereke fedile se kae society se fedi le kae le ratola maoba ha le sallio ba nana tebo hona le monna ya pilang ka maikutlo a hore reng ke maikutlo a stress motho ha ya hana na le mosadi ya komandi pilisi molekano wa hae hana tebo na le motho ya jolang jola le kharebe sna ntebo na le motho ya jolang o jola le boyfriend sna ntebo mohlankana sna ntebo hana tebo hana tebo mwana ba thwali kila dikila a fumane motho a le mofufutso o

0: hlo ke teboho motho o mo palamisitse difofane hlo ke teboho motho hlo ke teboho motho o mo kentse ka rantlo stola e kana hlo ke teboho motho koloi ilena a le ka koloi nga tsamaka koloi hlo ke teboho motho asa sa tsamae ka motho a itebatse ba re motho ya sa tsebeng hore tanki o a itebatse ya sa tsebeng hore tanki o etsa ka o lebetse a thotse ba ntho a yetsa mwana o motswetse a amon mpenya ha o motswetse ka theka la hao hlokete buo a o shapele tshelete ya hao a o tlele tshelete ya hao mwana o rwake a rona hana o bane ka o muruti o nana gore a batle ho phoqa a batle fela ho hlompholla ho hobosa mwana bua ntho di hana o fela motho a tsebang ditaba ke bukeng ya dibuka ke maine mo mame di khotso ke ne ke bua ka teboho o leboha fela mo fokeng e motle ngwana chifi moruti lefu maine ha ke ratang ka re doctor maine
1: ntate motao
0: ha ke ratang ka re ngwaneso
1: ntate motao teboho
0: moruti maine teboho
1: Ntate Motaung.
0: Poka.
1: Hey.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Taba ya tebo.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Tebo ho. Ntate Motaung. Re tshwere e matla ka jeno tebo.
0: Hallelujah.
1: La ka jeno le naneo ha le etse tswa mang kapa mang.
0: Hallelujah.
1: Ke tshwere nna le mo mamedi. Tebo.
0: Amen.
1: Ntate Motaung nako tse ding re hloka teboho re kopana le batho ba hlokang teboho ha hona shopo kapa lebenkele le rekisang teboho teboho ke tswa botebong ba pelo ya hao mokgwa yona Ntate Motaung ke ntho e nyolohang fela e tliswang ke hoba o tseba tse Modimo a o etseditseng tsona teboho Ntate Motaung.
0: Hallelujah. Murut.
1: Abuti emong.
0: Poka.
1: Maru asa re pele pele.
0: Katsu.
1: O emetse leng. O tloa bakeng se sengwe ya o se seng. Ha ona kolo ya ba etietla.
0: Ao maine.
1: Pula ha e qala o fafafafatsa. Ho tla koloi ka mona. Hlaisa letsoho la hae. O re ke kopa. Umphe lift. Tatena wa yemisa. Umo fa lift. Mo mamedi teboho. Ye re a hlole ha o tlua teboho. Rena le mehlolo ha o tlua teboho. Rena le
0: dintwana
1: ha o tlua teboho.
0: Bua.
1: Ntate Motao ba tsamaile ntho e ka etsang kilometer.
0: Ah, ehle monna.
1: Ha bo feta phafa e nngwe ya koloi. Aye na tse phahame.
0: Yeah.
1: Mushana ba tla ihlile a itsusitsusitse hanyane. Ya re high fitter. Motho yena a fuwe lift. O re ho mokhanni. Ja le ha feta dipoho.
0: Ta eh, a e le tla motheula.
1: Yena e fetang ha sana mane. O tshwara.
0: A ke motheula. Ka koloi ya.
1: Re jwale ke hona feta ditsepe.
0: Au suka.
1: Ha ke tlare. Modimo a ka nthusa. Ka ithola la ile skrapanya na se tswana le sena sa hao. Hao, da dema ta u.
0: Au mai.
1: Kula ne monela di koloi ya di feta. Ore jale ho feta di tsepe ho feta di porwa.
0: Ho feta porwa.
1: O mo thusitse. Ke utlwa hantle hore o yemisa koloi hona mo.
0: Hallelujah.
1: Motheule. Empa ka bakala pelo ya hore. Mot motuena e ka nna ba kelello nya hae moyeng wa hae ona le bofofu ha tsebe lentswe le na teboho ntate motaung hoja a mosia mona ntate enwa ka nnete pula e ka be mokolobisitse empa a mo hauhela moruti maina ema hantle empa a hauhelwa a newa lifti ha patabiswi o tshireleditswe e like ntate motaung ka re futumetse ona ha tsetse ka ntle empa ha na teboho Ha re ka ranka palena ba itlisa bophelong ba rona ke dintho tse kae tseo Modimo a re etseditseng tsona mpa re soka re moleboa bophelo ba rona ha re bosheba ntate motaung ka nnete ha bona tebo ke dintho tse kae tseo bana beno molekano wa hao ntate motaung kapa batho bao phelang le bona basebetsi mmoho ntate motaung batho bao ahisaneng le bona tse bao etseditseng tsona empa o soka o leboa go na le mo reyang teng
0: halleluya
1: mo reyang teng
0: halleluya
1: ke a tshepa mphumana hantle ntate motaung le ga o ntse o kgutlela go nna empa ke a dumela ka nna ba ke kgokagano mo re yang teng ntate motaung ga re e gole re bukeng ya genese
0: tsamaya maina
1: e re ke tmantswe ya gago mantswe ya gago a re pelo e senang teboo ke pelo e nang le borabele kapa moruti maine pota ka nqena pelo e nang le borabele ke pelo e senang teboo
0: Hallelujah.
1: Hobane ntate motaung ha ba pelo ha ina teboho. Ona le ntwe na leo.
0: Yes.
1: Ha ba pelo ha itsebore gore molomo ha o tsebore ke a leboha. Ke le ntwe tswampe. O tsebe hona le ntwe engwe. Ha o bolela hore pelo ya ha ina letho, hona le ntwe na leo. Re se re le bukeng.
0: Ite.
1: Ke teng ntate motaung re se re le bukeng ya genese kgaolo ke ya bobedi momamedi a ke tsebe na o kae mohlomonga o seng ga ka jano lena ore moruti maine ntate motaung le kene bophelong baka ka bona motho ka nagana gore o tlaba le teboho ka jano lena moruti maine ntate motaung maeba o ke nang le ona ga lempona ke le jena ke ka lebaka la motho ya senang
0: teboketsa
2: ha morero o fumana tjantjello o ba le maatla morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng hobane ha ho tluwa tabeng ya morero ha re bue feela AVBOB here for you in more ways than you can imagine AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o bolwe 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Ntate moruti maine re tabela re ya mabenkeleng ha re 20 past 10 kakata maine
1: ntate motaung a ke re shebe batho bana ba babedi re bukeng ya genese e hlile re nka kgaolo ya pele kgaolo ya bobedi le kgaolo ya boraro ditemana tse fapaneng re shebe Adama le Eva ntate motaung ke bua ka bapile he batho
0: bapile
1: kore ke bua kwana mounting tho di qadilente
0: haleluya
1: mudimo o bua ore aretse motho
0: aitsh
1: ka se tswantsa sa rona le o tswaneng ha rona
0: aitsh
1: Modimo re haretse motho ka setshwantsho sa rona le ka tshwana ha rona ha ke tile ntate motaung utlwa me a buse dihlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lotlhe le dihlapi le dihahabi tsohle tse habang kgaolo ke ya pele temana ke mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng modimo o re
0: moruti
1: ha ke batlo o etsa lenyeloi
0: Yes.
1: Ketrolina. Ke batla ho etsa motho ka setshwantsho sa rona. Le ho tshwaneng haka ha ke dile modimo. O bo pa motho.
0: Hallelujah.
1: Tata mo don re khaulo nya bobedi. Temane nya busupa. Re tlile ho chapter 1 verse 26. Re ho gene se khaulo ya bobedi temana ya busupa. E ba bebele sere.
0: Bua.
1: Jehovah modimo a bo pa motho ka le role la le fatse. Me abudulela dinkong tsa ha ipumoloho ya ho phela. Me motho ya e ba moya ho phela. Ntate motaong e ne le fela setopo se rapaletseng. Modimo abudulang la phefumoloho. Lentsweng la Seheberu ke lentswe lena Ruach. Ntate motaong e ne o re motho e tseba ho ba moya ho phela. Motho a phela. Bona ntate motaong ke ena. Modimo mo bopa ka swantsho sa hae. Mo mamedi ho tshwaneng ha hae ya bobedi modimo mo fa mpho o mo fa phefumoloho ntate motaong ke rata mona ha e felle mo temana ya leshome le na le metswe mehlano mo mamedi o tlwa bebele na e renga e re ya ba Jehova modimo o nka motho a mme a tshimong ya Edene ho e lema ho e lebela Jehova modimo a laela motho a re ha e le difate tsohle tsa tshimo o tla di ja empa ha e le sefate sa o tseba botle le bobe o se ke wa sejwa hobane mohla o sejwang o tla tswa ntate motaung
0: bua ntate
1: modimo o entse dintho tsohle bakeng sa motho enwa re wa pele o setshwantsho sa hae ya bobedi o tshwane ha hae ya boraro o na le phefumoloho ya modimo ya bone o isuwa sebakeng seo a sa se etsang tshimong ya
0: Edene
1: ya bohlano a kaja difate kaofela ditholwana tsa tsona ka ntle o sefate se le seng ke motho ke o modimo mmeile momamedi a ke tsebe o kae ore na o zona kapa o Bloemfontein ha ke tsebe na o kae Ikakgeng kapa o hodimo momamedi a ke tsebe na o kae o Nongoma kapa o Kanqena ka Mpumalanga a ke re shebe motho ya senang tebogo ke eno
0: kapa Rustenburg
1: kapa Rustenburg ntate motaung le ka bomarikana e ka nna ya ba go na le momamedi ya mametseng a re moruti maine ntate motaung ne le ka nna la tobetsa konopo e ne ke sa batle batho ba e tsebe ya gore ke lemaditswe ke motho a tlhokang tebogo ntate motaung ke bua nnete oseng gona momamedi a ke tsebe na o kae ma e ba mang o na le ona ga se wena a tlisitseng ke ka baka la motho ya tlhokang tebogo o entse dintho tsohle o entse eng kapa empa motho ana tebogo ke eno ke ena
0: kakata
1: motho a senang tebogo
0: keo
1: ntate motaung
0: moruti
1: ke bua ka morena mona adama
0: chisa chisa
1: o modimo o itse o rene hodima lefatshe
0: yes
1: ha ke bue ka mang kapa mang ke bua ka boso ya diboso busa le dihlapi busa tserura busa hap o fitla le tla kaolo nya bora kaolo nya bora
0: tsama
1: o jang ke mo di maitseng a ska ba isha ana le di fate ke mo ka di me fela le ntswe tse ka ban sekit a tshwane tsa je di tholwana tsa tso a khetha ho ja ilengwe ye o mo di maitseng a ska ba isha ye o ke melo yes nan tebo ke kopare sebe mona ntate motao o atetswe ke tsohle mna yena le mosadi yena ba phela khapatse ho ha o thwe ba thuba le ba atetswe ke adama le efa empa ke sa bona ha dina tebo di pelo sa bona di batla ntle motimo a itse ba ska ba ithola ba atetswe empa ntate motao pele se nan tebo ya hlopa mane ya hlopa
0: Superman.
1: Le lesnantebo.
0: Ya Superman, o bua nnete.
1: Se o pilo yen e sa di etsetswa.
0: Bua maile ma.
1: Wa ka dintho. Tso sa tswanela mo bua ka tsone. Pelo ya senantebo. E na le
0: ho rapele
1: ka ntate mo taung ke popa ke khemona o bone pelo ya senantebo ona e jwang ntwe ke tsheba ke na ya pele o tsebe pelo ya o ina le mona
0: Hallelujah
1: pelo ya jwalo Yes, Nantebo, Hatebo Ebasio, Caruion, Otsebe Honale Mona, Honalidi Hang, Honalidi Kobiso, Honaloso Hotso Fali, Datemo Tompil, Yes, Nantebo, Ijualo, Haitsanetse Lebo, Itabuadin Totse Anquana, Ereko Bonse Pilias Nantebo, Mohammed, Hai Hotso Fali.
0: Hai Hot, my
1: name is Nantelka Otaokaya Kare. O batla go tshwareka tompo khotsofane
0: o tlo khotsofane
1: ntate motompile senantebo e bo hloko ha e khotsofane o ka etsa eng ka paeng ha e khotsofane o ka reka matlwale shome o ka ya mose o ka reka makoloi ohle o ka kenya tjhelete accounting o ka bula di investment pelo ya senantebo ha
0: e khotsofane
1: e batla di nthotse ka senyang di nthotse ntle
0: Hai hot so far, main.
1: Hai hot, datamatao. Bona Adam. Mutuena. Uja mahinya hi.
0: Wana kosla nyo.
1: Officiela kaulo nyabara.
0: Ari.
1: Ari kenela. Lempa pucha fela jena. La no.
0: Ya ken. Ken.
1: Ya ya ken anu. Hai kena.
0: It's tsware mo re ma bengkeleng. E tsware mo muruti mang. Tsara. Re ke re hlae ma bengkeleng.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Sai, ba o fumane ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams tse pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams tse nne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Ha morero o fumana tjantjello, o ba le matla. Morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso, ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng. Hobane ha ho tluwa tabeng ya morero, ha re bue feela. AVBOB, here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong.
0: Motho ya senang tebogo o mona o le shano a khotsofale
1: ha
0: go ya etseletsa
1: motho a senang pelo ena le tebogo ha ngola mo apostola Jacobo kaulo nya boraro temana nya le shumele na le metsitsi le tsengore go bane mo mona le khandileng teng
0: Yes.
1: Let me serve it to your head, maybe. Be less than an table.
0: Kakat.
1: That them down. Hi behind that table.
0: Murut.
1: Put sebe it lets it in tots and.
0: Hoban, I not table.
1: Mamadin. Naluen. Retronet's rebellion in Peru. Ten and the table. That them down reborn Adam and Eva. Corre, patro tibella. Shokatebu. Ntate motown tsatsi le leng ke tokopa re ke re letsetse Adama le Eva re ke re ba fa interview le nana o la makhulo ba re
0: haleluya
1: dikarabo gona di
0: haleluya
1: tshwanetse ba re jwetse gore
0: haleluya
1: se ho tshwanele se tshwantshon sa modimo ebe
0: Eva
1: o na o be letswe ke Adama ha Eva tla a tshwere tholwana ya sefate sa tsebo ya botlhele bobe Why jelly? wa jela inda tabo tong bona pile senan teboho ka jono lena remona nalwena ke bua nne hore hoja adama le eva ba ile baba hantle empa modimo nantsana le morero hore le mohlapelo ya ihloka nteboho re tle re thuswe ka morena Jesu re
0: khutshwe
1: boela ne le wena.
0: Hallelujah.
1: Kopanre mona ba tsoba bo bedi ba re ba bona ba sena tebo. Re bukenya nume.
0: Yes.
1: Khaulo ke le shuma na le metso e mene. Ti mana re ka bo ya. Pelo ya hlokante. Ndate matamo tse ba re le ho numere se re fitile ho exoda. Ho bolela bana ba Israel. Ba se ba tswile e gepeta. Le tsola timo la ba lwanela. Ndate
0: matamo.
1: Bo sumba mo hlang. Motimo ala etse mushauri laela bana ba Israel hore ho latela matlo a bonta tabona ba tle banke se hlopa sa isopa ba opetse mading ntate motang ba tle ba tlotse dikosene le mamati a bo ba se ba tswi
0: bua maine
1: ntate motang ke kopa ho putsa mo hlambane ba tswa farwa ba salam ra le watle
0: haleluya
1: ka pele ho bona motimo a tlhola le watle bana ba Israele ba tsela mo omile ya re fara ka kana le watlela ba kupetse ke ne ke re go hopotse ntate ba
0: tsa
1: se ba ile ba nwa metsi le fike ke re ke hopotse mamedi o kile wa le bona le hlaisa metsi kae mo mamedi ha re hopotsane hore ha ba le lefelle metsi ana baba ke re ke hopotse motimo a re ka le kala o le lahlele bosoding wa metsi metsi a ba monate gape ke a o gopotsa momamedi menyabojeso le di-fingerprints tsa modimo go na le mohlambaneng ba batla bogobe modimo a etsa beikara legodimong ba jamana a letsatsi le le leleleng ya re
0: mohlambabelaela
1: ntate motaong ke a e eta mohlamba belaela modimo a hlaisa dikwekwe chapter 14 nume o tlo bone pele e senang tebo
0: tswala pele
1: tswala ngwana sna
0: nne
1: aba o jetsa re
0: haleluya
1: ke sa le kopa go le ntlise lefatsheng a ko o tlhontse tse bana ba
0: eh ne ke satsho ya
1: ne ke satsho
0: ne ke satsho nna re le ntlise lefatsheng
1: ndate mo ka o ka batla ke bua ntwe kae tjo
0: mori a o telle ngwana a skitsu ska e bua e tshware e tshware
1: ndate mo tau fumana
0: eh
1: mo le kane a sna ntelo
0: o
1: fumana mo le kane ntate mo ngare muruti maine ke shapwa ke ntwele mo
0: ya
1: monna wa sewai ke rwala di tropo sempuka wa fumana iletse mahetleng a wa hakana tebo udula ali competition e gore na ka ela ntlonyane mamma mona etsa hi ha mpona ke le chemo ruti maine ke kheleletse ka ra di koloto bona le mere ka fumana ntate a senang tebo
0: ya
1: totsohle monna yena ke le ka le hore ke balance bo pinga ntate
0: empa
1: hana te numero chapter 14 verse 1 ya ba putho yo
0: e ba le muruti
1: e phami samantso ya tlatsa le rata o bona business nante
0: wejwa
1: ha itse be no theola lentse a ke re tshwanetse hlafa le business nante bo tshwanetse
0: ke
1: le ke mpone
0: hey abel rata
1: wejwa e ba tsama tshe le ba tsama hof pele sna
0: ntle e bile ha e bua
1: ntate mo tlo
0: yes
1: e bile ha e bua e
0: bua maina
1: se tshaba sala busuba ba baisa a go utlwa ntate mo
0: tlo ha
1: bo se ka o fela ha ke
0: balla
1: ba ne ba ne se ba batla attention e jwa
0: balla bo se ka o fela
1: ntate mo tlo wa tsaba pele sna ntle bo e jwa e tsona le bona bana ba ne balla hona le mofuta o mongwa batho a tla bojetsa re that them down wa tsaba ke qale ho lla ka 6 ka be ke thola ka half past 10 ka lla hape ka half past 11 ah ntate
0: a qala hape
1: momamedi
0: ah
1: hai hai ba na ba lanke ba thusiweng ke modimo nako tsiri ntate mo down re tsa di nthotse mashome a robong ana le metso e robong e le
0: mo yes
1: o be le khaello e ba ya sebediswa muruti maine tlokwana ho kohela di thotse mashome a robong ana le metsi robong e le nngwe ha tshwanetse
0: e le nngwe
1: se ho yo How tshwanetse o leletse ho yona e lengwe. Ke yona e o e buang. E kwahelang botho, e kwahelang dintho tsohle tse ntle. E ba Bibele se re ke shebile nako ya rona e re. Bana ba Israele bohle ba duma-duma ka Moshe le ka Aaron. Mme phutheho yohle ya re. Ho bona. Ho ja ra fara shwella fatshe la Egypt. Utlwa mo sebaya teng. Pelo.
0: Utlwa.
1: E se nang tebo.
0: Tebo.
1: O nontso nkisa ka.
0: Eke.
1: O ka bontso ntloetse heso.
0: O nkete ditseng wena.
1: O tlwela heno jwang ko rata.
0: Ah.
1: Motho wa Modimo o na le dintho ka ofela taba hao ke.
0: Ke.
1: Ngwana eno. Ntate motang o na le mantswe a mang Bebeleng.
0: Yes.
1: How na living totsohle now shoka e
0: yes
1: but tatake ndatemo down botswe na itla ho ngwana yena ngwana yena ye o batswadi ba ba etsang eng ka pae hona le ngwana ye mo ntatai li fule mo hlutile o mo sietse di chelete di ra he ngwana ba pa na tso pelo ya senan tebo ndatemo down ye bo hluko ba qetello e tlolo ma monga yo.
0: Yeah.
1: Moruti wa bona bana ba Israel. Ba se ba lwana. Ai ka bampari. Re dutse e gepeta.
0: Ha
1: o ka wa sebetsa le mosebetsi mo a senang tebo. Yo ho hloko ke bo bane. O tshwanetse o phele le yena. Ha fela Modimo a ntsa o beile bakense. Senang tebo la ha o ka mothusa. A kekebe a opa matso. Ntate ka lebitso la Morena Jesu.
0: Amen.
1: Modimo wa ka rene re tshwere taba ya tebogo. Lentsweng la hao Paulo siki mo utlwila re le ha re rapela. Re rapele ka thapelo e nang le tebogo. Ntate a ko thuse dipelo tsa rona. Hore re leboge dinthong tsohle. Mme Modimo wa ka re tseba hore tebogo. E etsa sebaka sa hore. Modimo wa ka lerato le ate.
0: Hallelujah.
1: E ate.
0: Hallelujah. Amen and amen. How could lebuwe muruti maine tebo. I bear muruti maine. I bear mwana chifu atola lrata wa tu. Kerata ulebuwa mwama midi emu nlemu yaro ngoletzing. A robane nka jeno ne re bua ka tebogo. Ke rata ho lebo mo mamedi e mong le mong ya reng ka jeno tabena ne e bua le nna. Tsholo ka muruti maina acho. Tebogo. Hona le batho ba sa tsebong le boa. Ha ba tsebo le boa. Muruti maina o thititse monna a ileng a kopa lift. Hona le monna hona jwale. Ya le leng khoteng la dinyawe ka Mpumalanga. O ile a kopa lift koloing ya batho. Ya raba se ba mo file lift. Aba bulaya.
1: Ah, ntate motau.
0: Anka bana ba batho bao. Aba siya freewaying hore ba kope lift bana ba bo 6 years.
1: Ah, e bo ntate motau. Ha.
0: Kore ntho e buileng ne ntsikitse a thima ine o tla e bua go bana Modimo o bua le wena kana go. O ntsa re hona jwa le ke bua le wena hona jwa le. O le khotleng la dinyewe ka mona ka Bompumalanga.
1: O kopile lift.
0: A kopile lift.
1: Ya motho a mo feeling lift.
0: Abile abola motho ya mmeleng a mmola.
1: Ah ntate motho ao.
0: Itse ha qetila nka bana ba motho yo, aba be freewaying hore ba kope lift.
1: E sele bona ba kom lift jwana.
0: Yeah. Yena na kupile lift. Hona le batho ba satsebeng ho leboa.
1: Ntate motho.
0: Ntate maine. Ke a leboa. Ke a leboa mo fukeng e motho.
1: Ha re fema di masabaka a itse msebenzi
0: khotso i rona jwa le hem handa te muruti maina tswa ke le bo etumelo mo senugi mona sitsentsena se re leng ho sona San City ka mo sebetsi o motle ke bele ke le bo hape le mo shana ntate e motso moratuwa e motso o so tla banka mane metsotsenge mehlano ka morago ra ya le shumele motso le mong go bane ka mona mo o ke leng ka teng jwale go a sebetswa gona jwale gona le banna ba semba le teng go tla phuthantho engwe le engwe khotso.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Le nnete ya hao, di tla di ntsamaise, di nkise thabeng e kgethehileng ya hao, le meahong. Ya hao ke tle ke finyelle a letareng ya Modimo. Modimo yo ke o thabelang ka hlasimologo, ke o binele ka harepa. Modimo, Modimo waka, moya waka o hlorelang, o nyarohetseng ka hare ho nna, o itshepele Modimo. Ke sa tla o roka, ke mmoloki waka le Modimo waka. Le ke lentswe la Morena, Morena o le tise, o le hlonolofatse, le dule dipelong tsa rona, jwale le mehle sena ho fela. Amen. Momamedi ya rateng ho seng ha letsatsi lena, tumelle re kene tshebeletsong ya Morena Modimo ka lentswe la teboho. Bane teboho e tlamollela motho ditlamong tse sa boneng ka mahlo. Mme ha re kena tshebeletsong yena, re kena le mongodi wa Pesalime yena, Pesalime ya 43, mongodi yeo re sa tsebeng hantle hore na ke hobaneng a re tlisetsa taba tsena. Mme hore re tle re utlwisise molaetsa wa hoseng ha letsatsi o re o fumanang temaneng ya bone, qetello ya temana yeo. Ho na le mantswe a reng, ke o binele ka harepa, Modimo, Modimo wa ka. Mme hore re tle re utlwisise hobane mongodi enwa a phetapheta lentswe la Modimo habedi, re tlamehile re nke leetonyana, re botsisise ka morero wa ho ngola hape salmena, morero wa ho ngola hape salmena. Ho itshetlehile hoduma mongodi wa Pesalime ena. Re a tseba momamedi dipesalime tsa Dafita di dumela hore di ngolwa ke Dafita. Mme ka baka leo ntumelle ke re ho wena, Dafita ha ngola pesalime tsa hae, ke motho ya ratang ho itsebisa. Ke ka baka leo ha bolela o tla re ho mong wa baphukudi Pesalime ya Dafita. Empa ha o tadima sehlo sa Pesalime ena, ke taba e reng taba e le nngwe le ya Pesalime ya 42. Mme taba ena e re kgutlisetsa o re kgutlele Pesalimeng ya 42 ya thapelo ya motho ya bolelang ka moo a hlolohetsweng Sione a le hole. Abare mongodi ha itsebisa ho monga ba phukodi sefela sa bana ba kore. Mme ka baka leo taba ena ya re kgodisa hore Pesalime ena ke Pesalime ya bana ba kore. Mme bana ba kore momamedi a ratang ba tsejwa sephiring sa Modimo ka nako ya thoriso e matla. Ke ka baka leo ha ngola mo Pesalime ena temaneng ya pele a re, oho Jehova, o nkahlolele o nkemele ho setšhaba se senang mohau. Ka baka leo mo Pesalime a ngola Pesalime ena, ke mo Pesalime ya ipatileng letsohong la ya matla ohle, ya itshepetseng lehodimo le botshepehi ba Modimo wa hae. Ka baka leo mo Pesalime ena, ho ya ka pale ya bana ba kore, ke bana ba neng ba le tsuong mmoho le bana ba Israele ka hare ho Babilona. Empa leeto la tlhoriso ya bona ha le a qala ka hare ho Babilona, le qadile pele ho botshwaruwa. Mohla ntata bona e leng yena kore ho phethahalang ho yena mantswe a reng, ke tla otla bana ka bokgopo ba batswadi ba bona.

0: ntumelle ke re go wena ke mo hlanga tswetseng mushe kore matla monna yeno ya bitswang kore ya ba lefatshe le a mo rohaka me le bana ba gae ga ba tswalwa ba tsejwa e le bana ba thogako me bophelo ba bona e ne le bophelo ba matsatsi a bomadimabe ka ditlhoriso tse tliswang le ke ba tshwariwa mmogo le bona ana bana ba kore ba tsuong ga mmogo le bana ba bajuda ga mmogo le bana ba iseraele empa taba yena e ba tswela maatla le ga ba le tsuong ga mmogo ba ntse ba gatelana ba ntse ba kgesana go na le gore ba phuthane jwalo ka bana ba motho ba seng ba sena motswadi jwalo ka bana ba motho ba seng ba sena mangweng jwalo ka bana ba motho ba tlhorotswang ke lefatshe ba ditlamong le ditlhokong tsa tlala le tshotlegong mo mamedi a rategang empa banna ba gatelana me bana ba kore ba iphumana ba ntse e le ba gatelelwa ka gare o tulo yena ya babilona ke ka baka leo letsatsing lena ga ba ema bana ba kore ba opola dineo tsa bona ba opola seo modimo a se beileng meyeng ya bona mme ba ema ka maoto ba bina se fela seo ke se ratang ka bana ba kore le ga ba ne ba le tsuong ba le botlhokong ba ne ba sa lebale sefela sefela sa leloko la bona sefela sa Jehova modimo wa bona yo ba rutilweng ke batswadi ba bona go mminela ka matsatsi otlhe ba bina jwalo ka mopesa le me a itseng binelang Jehova sefela se setšha ka mantswe a mang maemo a nang a ba tlhaela a na ba thusa go ntšhafala meyeng le megopolong ya bona ke ka baka leo bana ba kore ka letsatsi lena ga ba ngwana Pesaleme Pesaleme ya go kena tempeleng ka nako moporisita a tla phamisa phoofolo e tla buelela baetsadibe mme ba emeng ka moragae ba ne ba phamisa matso a mabedi ba lebisa a letareng bana ba kore ba ba ka bua mantswe ana ke tla tlamisa molomo wa ka ke binele Jehova ka harepa modimo ona modimo wa ka ba ne ba sebedisa bogaufinyana bo ba emeng le bona pela modimo ka baka leo ba phetang mantswe ana modimo modimo wa ka mme ga ba sebedisa taba yana ya modimo modimo wa ka ba ne ba tlhalosa gore ga gona modimo yo mong ka ntle go modimo ona godumo medimo yotlhe Jehova ke modimo wa medimo dumelela ke re gwena ngwana yeso ka letsatsi la letlhe modimo wa watamela a re ke o tsebise gore ga gona modimo ye mong godimo magodimong a godimo ka se lefatshe ga e se mong a lefatshe yeo yana mopesaleme a kila sebedisa mantswe yana lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tse go lona lefatshe le ba gaileng lona ka mantswe a mang ke modimo wa dingaka tse amanang le maphelo a rona ke modimo wa batswadi ba rona ke modimo wa bagolo ba rona ke modimo ya tshepegileng ya leng teng empa ka o fetisisa ga ba sebedisa mantswe yana modimo modimo wa ka phetapheto yana ya lebitso e tlhalo sa gore maatla a ka a modimong ke newa maatla ke modimo mamela tshebeletso yena ga yo watamela o seng rona e re wena ga o fokola o kula o kulaelwa o imelwa modimo o te ya nang le maatla ya maatla.
1: kolala ya re lokolala ha o ya mo ya ka re mulang ha o ya mo ya ka re bulalang di khoro ha o ya mo ya ka re tlamolala ke ka ba ka lo ba sobe di sang mantsu yana mudimo mudimo wa ka mesa khatlisang se filansa bana ba kore ha israela ke na tempele ke mantsu yana moya wa ka o nya hamelang o banona le mudimo ba ka ka me ya bona ba kentsa le godimo le lefatshe gore o tle ya re emelang ya re lwanelang re sa ka ra mo kopa re sa ka ra mo rapela gobane o tshapegile ke modimo ya na le tleng ya kile a bula lewatle la e lefubedu ya kile a bula tsela na ya nyetshetlha ke modimo ya tshepegileng ya lokileng nqalong tsotlhe le a maemo a sa sa tshepise megopolo ya rona e farasa e re latlha ka baka la dipolelo tse bolelwang go rona empa modimo ona ke modimo wa megopolo e latlhegileng ya gotlisetsa motho bothong ba gae o nyolla ya emeng dintsheng tsa lefu timelong o mo gotlisetsa bogareng ba bophelo re mmone ka letsatsi le letle motlang a bua le mosadi yane wa neng a tlisitswe a boka a re go yena tumelo ya gago e o pulositse a mo gotlisetsa bophelong a mo gotlisetsa lefatsheng batho ba ba ba mmona ba ba ba mo tseba monne mongwe a ba re na le lona le rata o ba barutiwa ba gae ga e ba le rata o ba barutiwa ba gae mo lateleng ga e le nna ke ne ke sa bone mejwale ke a bona gobane ke modimo wa bana ba kore bana ba thogako bana ba tswetsweng lefatsheng ka boima bana ba tsamayang ka boima ka baka la diphoso tsa batswadi ba bona empa modimo gobane ga o tadime pelo ya ga o tadime sefatlhego sa motho o tadima pelo ya motho a ya bana ba kore sebaka sa mminela tempele ke ka bakeleo ba neng ba labalabela tempele ka matsatsi otlhe e mane sione ba neng ba lakatsa go bina la jehofa modimo ona ya tshepegileng ka baka le ngwaneso tshabeletso yena e re wena a tlamela le wena ka sefela se setšha pela jehofa o tlonnorathe jeso o ne a mpona ga ke lela jalo a mphedisa o ntsang fa legotso e fetisisang kutlwisiso yotlhe modimo o rekere wena o se ka nyama marie ngana ga o tlhoka se jwang o se ka nyama marie ngana ga o tshwase o tlhoka le marulelo go duma tlho ya gago o se ka tetebela o teng modimo wa meya ya rona mme a tla o godisang moyeng wa gae ga o tshwaile a gola moyeng wa gago wena o tla tlega le nameng ya gago gobane ke a re tlatsang mothong ya ka gare ya re tiseletsang a le tareng mo o nang le kopano le ena pelong ya gago ke ena ya o atamelang ka tshebeletsena ka mantsi ana ke modimo wa matlaka mo ke tlhokang matla teng mo ke fokolang teng ke pauloswe ya kileng a re ke mo ke bang le matla teng ke modimo ona ya lokileng ke modimo ona ya tshepagalang ke modimo ona ya teng ya tsamayang le batho ba gae ya salatleng batho ba gae o itsa kobong ya moshe motlha Joshua a tla kena Kanana le setšhaba sena ke ke ka o latlha ke ke ka o tlogela ke modimo wa maatla a re senang ona ka baka le o re reng wena rapelela maatla a o senang ona sheba bana ba gago o rete lege o mmolelele ga ke na maatla huduma bana baka mphemak huduma bana baka se chaba sena song tumeletseng hore ke se dise ho bana o kadimile tsona tadi mamolekane wao tadi mangwanetsu bana beno ba so sna kopano le bona kopa matla a poelano kopa matla a puisano ho dumedisana fela e tla ba pheko ho bana ke modimo wa matla a re senang ona le ka letsatsi lena re ntse re leboga re tadimile morago mo re tswang teng ka selemo sele sa 1976 mo o ileng gawa diketekete batswadi ba rona bagolo ba rona bana ba bo rona re ile ra felelwa ke matla empa modimo o re tswaletse maatla le a ne re sa ka ra kopa go tswang go nna le wena ka letsatsi lena ga re ka kopa ke modimo ya tshepegang kopa maatla Jehova o teke wa o latlha ke modimo ya tla ema le wena le mo o sa kang wa tseba gobane ke mookamedi ya tsebang seo re se tlhokang oa rena oa busa le lefatsheng le senao fela tshebela tswana e re wena kopa maatla o modimo modimo waka modimo waka ka Jesu Kriste morena wa rona a o tlhonolofatse a o boloke re bina ga mmogo le IPCC ha ba reng nyakala.

0: a ke o taba e motshomoratuwa jalo ka ga phupjane ka jone tlhola matsatsi masomeeletsorobedi ge sa tlo o kodumetsana kgwedi matsatsingana a mabedi a tlang. Go na le taba ya bohlokwa e re tlotla re shebisana ka yona ka jeno, mme nka thaba gagolo ga o ka atametsa mora wa gago sealemoyeng ka jeno. Ga ebe o gole o tlo mo etsetse molaetsa o mo letsetse gore lesedi FM le o tshwaretse taba tse bohlokwa. Ntate ye mo le mo nyamametseng, monna ye mo le mo nyamametseng, bekenyane ke ile ka tlhalosa kare ke ile ka rutwa sephiri sa bohlokwa gagolo bophelong ba ka, gore motho ga o etswe monna ke dilemo, ga o etswe monna ke o bane o na le mosadi, ga o etswe monna o bane o na le bana, ga o etswe monna o bane o tswala bollong, ga o etswe monna go bane o tena bodugwe, empa boikarabelo kapa maikarabelo a bopa semelo se nepagetseng sa monna. Ya ba ke etsa motlhala e motsho moratuwa ke re matsatsing ana re phelang go ona, go a etsagala gore motho a be dilemo tse 50 empa mekgwa le diketso e betsa moshanyana wa dilemo kapa a dilemo le 15. Go boele go etsagale gore moshanyana a e be dilemo tse 15 kapa tse 18 kapa tse 20 empa a jare maikarabelo a motho ya dilemo tse 40. A tsebe bohlokwa ba boikarabelo, bohlokwa ba o etela pele. Empa moya wa ka o kgathatsegile gagolo e motshomoratuwa ga ke nka matlho a ka ke a shebisa nageng ya Aforika Borwa go latela dintho tse etsagalang gagolo jwang batšha ba angweng kapa ba keneng gagolo dithefatsing le o sebediseng tai. Ke a ipheta pelo ya ka e kgathatsegile gagolo, mme tswela pele o kgathatseya ga ke bona megaeso gagolo thaka yaka batšha banna. Ke ile ka ya dipalopalo mona ka sheba gore diperesente tse ka bang 48 Aforika Borwa mona ha re tla tshebedisong ya dithethefatsi le nnotai gagolo ke bashanyana ba ka balwang jwale go tloga go dilemo tse 15 go ya godimo. Bana ba sebedisang dithethefatsi le nnotai, mme o latela sena dipalopalo tsena go latela dipalopalo tsena mabelo a tshebeletso ya lesedi ke bashanyana ba ka ba mane go bo grade 10 go ya godimo, mme dintho tsena kapa mohlomong o sebedise dithethefatsing go na le notai go qetella go etsa gore Aforika Borwa malapa dikolo di tlhoke botsitso mo re bonang bana ba se ba kena gore diketsong tsa botlokotsebe le botsotsi dipetong. Go se tlhomphe batswadi, o se tlhomphe matitšhere, go se tlhomphe batho ba bagolo. Ke mane mo nna le wena re tshwanetseng go rula fatshe gore naga ene Aforika Borwa e tlo lokiswa ke nna le wena. Go na le polelo e kileng ka e qotsa mona ga ntse ke sheba taba tsaka e ngotswe ka sekgowa ke tla leka o e fetolela e re be the change that you want to see, e ba phetogo yo o batlang go e bona. Ke rata re tlo qoqa ka jeno mabela tshebeletso ya lesedi nna le wena re ke re tlo shebisana taba gore re tlo bapala karolo efeng ka jeno. Ke rata gore re se ke ratletle bahela mmuso nna le wena mo re dulang teng ke gato efe reng kang jolo ka banna go thusa bashanyana bana gagolo jwang go tswa dithethefatsing. Mabedi ke tlo nama ka tlabeno o tla utlwisisa gagolo go dithethefatsi di baka kapa di ba kgatlhamelo e mpe jwang bophelong ba ngwana. A kona hane fela ngwana moshanyana a sala dilemo tse 18 a se a sebedisa dithethefatsi ho go bolela gore e tla re ga gola mohlomong a ena dilemo tse 40 a be le bothata tieisong kapa kgolong ya boko ba hae. Empa he ntumelele ga nako a ka ditse monang ke kerethelethele ka dilemong ka mona ga ke gotlage ke re tebe ke tla go bitsa o tlompitse.
1: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: How? Na ke Samsung A06 entsha eo.
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone jam.
5: Ha hona taba re ibitsa jwang. Iphumelele Samsung A06 ka
6: phone jam.
5: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Ifumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo.

0: akole mngwango go pile ke bona tia go lo tshebele song ya le sedi ye wa tla mona ti ga itse di ya ka bana e mabere metso tso ba shobe jela le metso e supileng ka mora ra ya le shume le metso o monga bua monna ke taba tsa botlhokwa tse a hang motho wa monna ha go lo jwang na konyena e re leng go yona ge itsitse ile go lo tabentsena tsa dititifatsi ka pa tsebediso ya dititifatsi le nota ya go lo jwang ba neng ba ba shanyana ba ntseng ba tla ba hola ke ne ke buisana le emong wa bana ba Yesu mona gentse re seka seka tabena dititifatsi mme ya baung e le liswa nthong wa re monna e motso moratuwa wa tseba tabena dititifatsi ka mogoi e leng mpele ba kotsi ka teng are ibile ba se ba tshela e chemical e dititifatsi mona e etsang hore bana bana ba ba shanyana ba shwe ditakatso jwale are ha ietse seno fela e bulaya le lero le la ngwana moshanyana le o tlhoka testosterone lena le etsang hore o gone ho ba le bana gore ka puo e nka e buang e bonolo le bulaya peo le holofatsa letheka are chemical ena e bulaya peo lo holofatsa letheka jwale yaba ka nnete ntwena e nyarosa mmelo wa ka haholo ho ba jwale ke motho a tebang haholo ke motho a rata ona ni sa ditaba haholo jwale ka sheba boka moso hore ha ile hantle morero wa batho bana ba etsa dititifatsi di o rekise dititifatsi ko bulaya moloko o tlang wa ngwana motho e motsho akona hano ba ne ba shangana bana ba banyane bana ba sebisa dititifatsi ke bo ntate ba usasa ke ba itapele ba usasa ke banna ba basadi ba bana ba batho ba usasa jole ke rata ke rete bise ba ikutlwa go lutabeng yena bana ke taba bohloko ka tselengwe kgethileng mabedi ke tlo atamela pele ga hona jole rena re etsa jwang re thusana jwang go bane ke nnete re tlalla ka mmuso mehlaena re tlalla ka gore mmuso tjena fela ka go lwe re ba palang kefe rona re le bontate ka go lwe re ba palang kefe metse le metsaneng re dulang go yona ho etsa bo nnete ba re ma kgahlano le dithetefatse a go shebe dikolong hona jole na bana ba ya ka dibetsa dikolong ha se gale mona monda dika ri ba ntse le tsholo ya dikolo mona ba lo batlisisa dikolo mona ho fumona dibetsa tse tshabe yang di mekotle nyene ya bana ya sekolo mentho e kodzi ka dititifatsi ke hore ha ba se ba ditsubile ka ba di sebedi sitse ba lahlehelwa ke dikelello motho a sa nahana hantle ditlamorao tsa dititifatsi ke botsotsi ke ditlhekefetso yena ke qetang bua ka yona jwa le ya hore jelo so tshelwa chemical e tsa ngore bana bana ka pa bashanyana ba seke ba ba le ditakatso ba bulaya le role na le teng motho wa ntate mo rothong ke testosterone jelo so ka ipotsa dipotso ga nabe re tlo ba le boka moso bojwa ke ka hona ga tshwanetseng gore tlamang ka maotolo matso gore go tlama maotolo matso gore nna le wena re ba pale karolo ya rona kheme ka maoto ke na go go metse le metsane ya gona strata le kitchen le kitchen ge ke gebele di committee e se di committee tse tla nne di emela le nthotse di committee tse a hantse bopang ha hona le ngwana a tswantse leng ka ramotse ka pa strata se go dilwa go sona ga tsone tse ge emela ka maoto gore ke ngwana ha o ke ngwana ngwane no ga tsone tse ge emela ka maoto ka ofela re tle re bapele ka golo ya rona metse ena le metsana ha e tlo lukiswa ke mmusilo lukiswa ke nna lo ha ona le ngwana re tsebang go yeo yena dithetefatsi na di tla ka yena mona motseng ha re tsebise sepolesa ha re tsebise sepolesa ha re ka pele ka potlako dikolo tsa gona di tshwanetse di gutlele maemong a nepaetseng gore ngwana ha a tswa ka lapeng a ya sekolong a tsebo ya sebakeng selo se bolokeileng ka nako tse ding mabedi a tse ne ke sheba tse ding tsa dintho mona ha ntse ke batlisisa gore dithetefatsi di ama boko ba motho ba bang ba di ya le o nagana ke ka gona ga mo bua ntho no jena o agaba ka moga metsotso e lesome o sale o sa di yeya o slow ka baka la tsone 086 3003 084 ha re ke re buisane mabiri ya tshebeletso ya lesedi re thusana jwang re thusa bana ba bashanyana jwang ka nnete godumodumong yena e teng ya dithetefatsi le notai ha ntse ke batlisisa mona ke hlokometse le gore go na le mefuta ya majwala e le o reng bana ba ka balwang ho dilemo tse le shomelo tse robedi ho ya ho le shomelo dilemo tse mashomelo dilemo tse mehlano dipatlisiso tsena tse di hlaisa ha ba nwa jwala majwala a buima majwala na buima a buima na nwa ke maqheku ana na nwa ke maqheku ana ba nwa ho lo magia tse ba nwa majwala a buima jwale ha ke se ba mona ngwana le swa ntlhalosetsa are bothata ke hore bashanyana bana tselo ba nwa jwala ka yona ba di dilemo tsena tse 18 ho ya 25 bothata ke hore ha ba le bo 30 years kapa ba le lemo tse mashome a mane ba ba le mathata le manyalong a bone ka baka la dithetefatsi le majwalana ba nwang a boima go ba fela ha ba sa kgona le gore ka nnete ba lokolole manemane hantle ga ba sa kgona le go matha mabelo a dikgomogodima ka tshone gantle ga ba sa kgona go mathabelo ka pega tsa rena Durban July e se ba mathata jalo go bolela gore motho eno o sa fedile a o sana letho a re ditlamorago tsa dithetefatsi ga di tlo tla di bonagala nako e ntse ba di sebedisa tse dingwe tsa teng kapa go nwa jwala majwalana a boima a re ke ntho ntle ga re le bashanyana ba rafumana ba ntse ba phamisa di-social media mone ba nwa majwala a boima bone ga o sheba dilemo tsa motho ka nako eno 18-19 a re jwale ditlamorago tsona di tlo tla motho a sa le bo 35 years mane a sa ba le mafu a mangata mangwele a sa opa ko go nagane ngwana motho a sa opelwa ke mangwele a na le motse 40 le ntate ra le mo o tlo fumana gore bothata bo a qala mo ha bona motho a mo loileng ha bona eh eh ha o se ba mo ga mo ana mo go tswanti ha o nole 18 years o le 19 ha re thusa le mamelo tsebele tswela sedi bua monna go le sedi FM e re tle ke ya tamele pele ha khotso
1: hela mafifi
0: ntate pele tle ke pele mo tape
1: ha bona de sa ke mo rena ranti ba ka mona ka tsima
0: ntate
1: bona na ha re ke re shebe taba pele na ntse di fumane a jwa ha bunolo ka po di fumana ka thata jwala bo bu fumane a jwa dikete fa tse di fumana ba du ho kae o tlisi jwa ha re ma afrika borwa ka ra metsa rona ha re ka ra lo tsana lo rena e ka ba jwala bona bana ba rona na ba bu fumana ka tsela e le kulu le ha bunolo ke na ntshina e ka fokotse empa ho tla strata fela ke jwala ha ho tla strata fela ka mang tsela ke thabeng ha ho tla ka mang ke sport jwale ntshina e batla e lontsana le lentse e ba le motho ba na ba rona ba ifumana ha bono ke ka next joke ka mona re tshwa dithi dipatsi ke a tsela ke le maisa ke ka mora re tshwa dithi dipatsi ke a tsela ke le maisa e ba ke ka maoto ni na ha re ka ra shaula di baka tsena tse ba le motho mo direksa jola ha bono le mo e ba le motho mo ra tsa dithi dipatsi di tshwa ka ke na ntshana e ka fokotsa e ka roma kitchen a rona mafisi
0: ntate ke le buile matapile
1: thank you sponono
0: 086-003-084 engwe ya dintho ko tlwela o ntse o tseba gore motswalle wa gao ngwana ga e o etsang bo mopata ka nako tse dinga steba o mo tlaisa fela le go mo thusa le go mo thusa gore o tswa jwa mona ka nako tse dingwe ga re tletlebe fela ga e o etsa jena ngwana re tshwanetse re tle ka maano re thusa bana bana jwang ga a sa ke ene re mo thuse jwang re mo thusa jwang a sa ke ene le sadi FM dumela Khotso. Nda dile kae?
1: Ke dile ga ma.
0: Pila pila mo tapile.
1: Eh o bua le mo ya
0: ka. Nda te mo hala wa ha o hla utlwa le hantle batse bakwete.
1: Ha utlwa.
0: Eh ba tla ntse o ba le ya fela o ka bua.
1: Eh ho tlo ntse tla tsa di tshite pa di ba. Bona nya ka lo di bua ka mora wa ka o ha di tsuba mpa di di le o bitsa la le nana go etelele ba. Na le.
0: Eh.
1: Ya
0: go bisa go le botena go di go tiwele ba mana o pepi ngwane so
1: mo hala wa hlile
0: le ga ndadi
1: re e
0: mo tapile
1: e sponono a tsaba botata ba di ke di fa di lwana o na le tibuitse bo ile mpile mo ra go tla di fumane ha go bene lo gale o tlo re thata falla gona ge le batla di tsense ga tle pele ka go kwana di tshelene di bona bana ba di tracks ba se mola o go bona o ba tlhale bana bana ba gona bana le ditukelo ha ba ba mona se bona ne re re tsha di buka ba rena nka kae tukelo o tsha di buka tsa bola le police ha le lo tsha ha motho le tlhaka wa ran ona re rumwe ke mang re go tsha di buka tsa bola
0: ke ngwana sekolo a rena o se tswa ga ntee kae ke ngwana sekolo
1: ke ngwana sekolo se bona no a re le police ha le lo tsha ha motho le ya le tsore wa ntse tswarang di dumela se go le kana tsa mo se tshwere le go nna le bo ma go tloba tse ba ana ba se se bona le ga tsa isa ha re ba ka tsaka nkani ka ba se ke se di tlhokela tsa bana di di
2: over limit. A re go nwa khalemela ke ditikelo tsa bona bona.
0: Je la reta moeta pele ga tloela. Ge ya tloela o soloje, ge etsa jwang?
2: Nna ka pele nna ntse ka ibua. Ditikelo tsa bana ke di fukutse di tsona. Ke di ke tla sa tsaelo.
0: Ei.
2: Di ka tsa tsaelo. Eh ya o bona. And the one hape ntse nwe, ke ke mametse le radio ke ke momela le tedi a ho lo ke ka le tedi. Go nna go mo ke feel ka re le blame o na ba tswa ke le ka topic pe tse na.
0: A re lokisa, ke qala mona kitse wena. Ge thusana jwang ga ke soka ke blame motswadi ke batla ba karolo ya tharollo ga ke lukise mo metapile ska latlea ha hona mo ke itse re blame batswadi ga ke lukisane mo
2: eh ko ne se ke re tsena ka le tsabo nna ka e mfi e ko ke nkutlwe di ipa jwa le ka ka ya fokola wa haleme le mbana
0: ntate
2: eh nna ke la ka o tshetse go jona ho hle ne ke dole ne ke do strata ho tshetse mo potela fela ke lwana jwale nna ke dula Bloemfontein ya to go pom Bloemfontein go bona ka ba na fa tsane bana ka ona ke re go ye ka o kontrola mo ke tapi
0: e bui ma ke utlwa mo tapelo wa ka
2: ha ene go ano di tsela ne tsela ka ga go di reja o tshe ga tsana le batho bao ha o ye maponeta ha o ye maspala o etse go di tloga tsamela teo dingwe la ho nna
0: ntate
2: ntate ke le bui
0: ke le bui la ho Le sa dia fam dumela?
2: Na di ke le bui. Ke le bui ka ho.
0: Eh. Ngwa le se ya le moetle ngwane so.
1: Ngwa le ngwana mme re.
0: A mona tle ka mota pele.
1: O bua le bitso ya hao go kisi.
0: Sale so, go hlompile go ete.
1: Sha ba mo khutwa ka mona. Ha ona bothata ngwana mme. E di ntse ke runa tlamile le mfela. Re a tsebo re tracks di tswa kae. For an example, nka go tsa mhlala na jwana. Re against to be honest le sama sama sina na se uti go me fatse sama sama se re ke itse le sona so but how ka tsela wa e sheba hantle ho tletse di drugs mona dano hore e ga re sebedisa sama sama se batho ba sebedisa ba

0: ke ri nele
1: o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse me bikhutjo ba rona bo ahilwe go dimwa bikhutjo ka hustle ya rona se tshaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa ho ya pe
2: na kontsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Atabile bo yene arvelo ngiyaya nami eshilo ho le sedi FM metso tso ke le shume metso mina re ho renga ya le shume le metso me di bua monna ho le sedi FM le sedi khotso.
1: Hello
0: le ga mo tabile
1: a pele ga
0: pila pila ngwaneso
1: a ke sharp ke sa mo poche ne
0: ke ya le bua kwe
1: na ke bona botata bana bana bana botata botata mo dikara galanteng ne because o ka isa bona go rehepe rehepe ba tsore ka thata ba thusa bana ne
0: ndame
1: ha ke rekisa a ke rekisa a never taba rehepe ya sebetsa e so ha o ka stopua taba e ya ora ba kgele motho a di drugs ba bana ba mo faene ba mo tse maphelo o tsa thabelo no juice of drink thing ko ba China ron thing go tsedi tsa hala tse no understand because of no ya na South Africa se betsa o khaleng ka tsho mo ntao ha thoetse o se betsa o khalemela o rapetswe ba ruti ba rapetse batho ba buile but still still ha change next so o batla action I understand because we want to one no end done we want to no end done the khalemela motho e one no end done the khalemela na le motho a ntate tsane ke wa le taula se ke re man o batla gala close motho ntate o batla close a ka etsa so nene a tsamaye because mo na re pela re khalemela wa nga understand na ngwana mme
0: ke o mabetse botla pe
1: so dikra gala matleke ba fana ba ba ya re hepe ha khutla mo khone nyele ntse di letseng oro rexa di ise ate a haona di ise o frantile net ka tsona
0: ngwaneso
1: so haone ya lune tanga se tsaka go bo China so bo Singapore yalo yalo nga nna stand ara wa ya rona go dilo re khalemela tot ke le fatele ke sa tsa ke country khalemelang e o rapetse ha sa itse no go rapela ka language e fenya no ga thetse enough is enough
0: ntate ke le buya o
1: a o nkweng action
0: ke bua le mang
1: e ke sa mo posh maro ga mo posh tshiru mo ka ge
0: ke ya le bo mo tapela kere
1: thank you
0: ke le buile ga go hantse ke bala bona ke hlokomela gona le ntho ngwe e ke dumelang hantle re tshwanetse ho etsahala ho tshwanetse hore ho kengwe tshabo pelong ya ngwana e molemo hore ha ana hana ho tsuba ka pa ho sebedisa ditetefatsi a kenelwe ke letswalo ka bakala ditlamorao ke hopola ba kontse gale tsa love life ba le ano le leng la gale la love life le kileng la kena mona di televisioning ha le fulena ka pa go kona hlokwena ya HIV and AIDS ene ge qala ge ntse ge tla go gola re utlwa ka yona ke ya hopola ba ne ba etsa maano dikolo mona ana uno tshaba go rusa batle letho o sa batle letho litho bo se ka o ka ba le high stronko o se baka se o reng ha re ka fumana ga di ditefatsi ka ba o sebetse ditefatsi lo ngwana re uisa o so a phila mona a timono ba leme masimo mono ba itseng ba leme ba sebetse re ntse nthwena mmeleng re mona re ntse ke mo fetse go tla gotla ka mogale motse mashoma be 20 years o tle dula mo o tle dula 20 years mo kamo nke re mo ise mono 20 years go fumana fela ga ditetefatse go fumana fela e o le ngwana o sebedisa notai go fumana ga dibetsa tsena tse ba yang ka tsona dikolo ba ya ka melamo ka dikoto sekolong ngwana jwa ba ya ka melamo sekolong ba tsusetsa ma teacher kamo nke re mo ise mono re o tlo dula mona 20 years ke ya gotla
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela a le wena. O le boss. ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantsha e le nngwe ya tse le 10 e ka ba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
4: Aw, yo motho mo ka duha e o tshwere daba tse thatanda de ho thata e hlela fatshe mona ho ntse ba thata hona le go hobe bona lo ntho ntse di bua thata fela ho ya pele. O tshwere kopano ka ma re sibeke ka mona motho mo ka duha go bua daba tsena na di thata tsona tso di bua. Kopa ho la hlong sa hao. Ga nkgolo wa bona ha di ba tlo bua le shano e motho mo ka duha ho ya ka tshebo ya ka. Ntho ile ya fihla bola le fatshe ha holo. Ke nthwena ya ditekatekano. Lebaka ke la hore batswadi ba ile ba hlotlhwa maikarabello go fihlelletse e le gobane bana ba ba ka godimo go batswadi. Lebaka ke le fenna ha e ba ngwana wa mohlala wa ntate motsho mogatu o tla ba etsa phoso ka pelaka se ke se tsebang ke sa gore motho o ga ke na maikarabello ba gore ke tlo mogalemela ile a senya gona moo gagolo tabalelo go sole thata gagolo gore maemo a teng go duma lefatshe gona je ge a lokise ke a leboa ntate.
5: Ya bo le buileng ke nahle mohlomphe wa ka ke le buile gore le sa di FM dibela khotso
6: khotso le ka e motho mo ratwa
5: ha mona dile ga mo reso
6: ha mona to u bua le mathinela go se mo re minya ke reso bro
5: ke o hlomphile matape
6: wa tla nna ntate le tsi fumana hore ha o le o ka etsa mo tswara na o ka etsa motho a re tsang di tshiti fati ha ka a fumana ka tsona a di rekisa nga di tshita mana ba a tswana. And a man no montum cotomol. Bumahitata Bakibama, Bunatabo. Kibanaba Lukulamata, Bantaba, Plena Fena Bana Lukopa, Tabon, a curry, see Minanakom. Bana Lukopa, Tabonamu, Babla Fena, but one of our sanctified. Harba in Yan Yan, Filin Yan Yan, Batama Ebanuri sent to come. What am I talking about? I'm a recent Tifatin touch. I'm already leave. Bathe no re ntwele e bona ya bana ba rona. Ene ha ka bona bana ba ba tshwane di tshifati ntate. Ke sono, sono yena yena yena he. Sono. O me ke a ba tshware ntate.
5: Wa leso.
6: Ka nnete.
5: Ke ya lebua, ke bua le mang?
6: O bua le Mathibela go se mo re nya ke tsa drone.
5: Ntate.
6: Ntate.
5: Le se di FM dumela?
6: Ela, matape.
5: Le ga e kwete?
6: Ha phela re tsedi matape.
5: Ha o phela wa mphilisa.
6: Ya tapelo bua le tsi wa le khotse ka ditoronto mo ke nna ke ntse ke bua.
5: Ntate.
6: Ya tapelo ntate ka ofela ba buile mara a re shebe sebaka sena dibaka tsena rena re le mohlo mo re ka tsheya di community ra itse. Mme tapelo bana ba nana ba ra ka di tshitifatse. Ha ba di a le tse ke ba di reka ho nna ke di pitswa ha ba di tsubele haka. Ba le tsubela mane mo re mana hore hangata ba hlankana bana ba dula ba le bangata mathong a tsena ba tswa di mona. Ha re ka hlaolo a golo golo re re le di community ra fumana hore ka strateng sa harona hona le mohlankana o dula le mo mono ho kena bana ba bangata mono re ipotse re ikarabo rena bana ba ba kena ba etsa mo ha re ka hlaola dibaka tse hape ya lotso ona mtapele ene molao o re fumuso o re file molao o re ha re le community re kena ka haro malapa re tsebe rena motsono wa piso ona ka motsono wa mothono a beile mohlankana wa hae mo batswadi ba ba kae na re khona sa ola mama twana ka ofela le mikukwena re tsala re a ile mikukwa mara re nke ba hlakana bana ba rona re ba bele bana ba rona re ba bele ka mara ka mikukwa re tsimana re nka bana ba nte re hantsa rela wana ha o ka ntsa kena ka mara ka mara sa tse bona ngwana o etsa ntse re ka ishao le ka pele di tshidi patena di ka pele tsena mthe tapi
5: wa le sokya go kobe
6: thank you metapi
5: ba bile tsebele tsela se di mo ho nna lo ya re tla tshwanela re eme ka maoto a ha na ene Afrika Borwa dintho di a senyeya letsatsi le letsatsi ke maikarabelo wa ka le ya hao re tle re eme ka maoto ho etsa bonnete ba rona ya Afrika Borwa e ba naga e bolokehileng e sireletsehileng. Pelo ya ka e qhitsa madi, pelo ya ka e qhitsa madi e tletse dikgapha ha ke sheba mehaeso a golo thaka ya ka e sotlakwa le ko bolawa ke dithetefatse mabidi ya tshebeletso ya lesedi. E re ke tla ke lebe khutlo mona. Radio ha ithole empa fela go fela nako.
0: go tle gore re iswe re rato lena le dina re kopanya ga mmogo le ga re ka rwana pelo tsona dile tsa teana tsa go kangwa mmoo ke maqhubu a ga sola ka lebitso ke mjwake e kgatšhela ntate majabajaba disamengese ntho tse monate ga o le monate le tlheleng pitse ke tola ma ke tola seponono ee re boela gape re teana radiong nna le wena nakong e tlang e motsho moratua ba letsatsi le tlhonolofetseng morena a tla mpolokela wena o natefelwe ke mananao o tlatlalatela ka morago mono rekela tsholo tse meditla balwa ditabang tsa rantwa ka morago mo o tla teana jalo le mvololo ke otia strata veni moloi o tlang ka monate re ka o fela
7: Tchau!

Mamedi ke potso bonolo e robotsang yona ka jeno o utlwa mang me re tshwere pina e bitswang ka hore get here me pina na mamedi ile ya ngwala jwalo a ke morwetsana ya thewa mane America a ke sibini bile ke sengodi sa dipina Brenda Russell e hlalla jwalo albumong ya haye ya bone e ileng ya tswa lemong sa sekete makgolo a robong mashome a robedi a metse robedi e bitswang ka gore ke get here mme ya re lemong sa sekete makgolo a robong mashome a robong Oleta Adams le ena nka pinena a bapala ka yona momamedi jalo tla ntsebisa pakeng sa Brenda Russell le Oleta Adams mona ho Lesedi FM hashtag re kaofela e le sonta momamedi o utlwa mang.

0: le kgotsofelile ka mbolo lo re teng Vedi ana so ntla sa ka se monate ntse ke dutse ko mametse Vedi 89.27 jo se mabalo o jele ka tsebe ke ya kereteng Vedi ke dutse le wena mbolo lo o botsa monate maobane Vedi hle jo ga o lebisa ngwanese o le ka Sun City.
1: Hello Fololo, hello Kgolokwe, ke a tshepa ke tikile ha monate maobane. A sonto sa gona gona ntse sikela hantle ke tuletse la swiwa ka ka monana Beatrice Thulare go monate go mametse. Era ho bo na ba fana ba fana cha cha ga maso ba le ya go nka matla magao. Tonne yona nthenu tonne yona. Awe.
2: Mbololo ginda de sa go bila sotele ka mona ka mal flat. Mbololo ntse ga mnati wa bona mmino o tshwereng e hlile o tsamala maikutlo a ka mbololo ko rata ga tirati o bele mbololo ya ba ke tsebe taba ba FT ya hao se kuka o se hlalosa mbololo ana khang o hole hle jo fa a o fe mahlono no fe go tsohle tseo ka hona di fihlele hang ka tsene pa etseng tseo e leng gore fuwa ke Jehova ka hona ka nnete ke leboa haholo o hole mbololo go holele wa nchaza mbololo. Go letsa dire mana na dire la sonta ali nana ya mbololo
3: ma volo vedi moloi a ke la ka letsa bafana ntate ba wine aba ka wina sana mrana ka tla ba motlotlo ka bona ntate ba la ka letsa mahlonolo ba la ka letsa mahlono ke be nna kutu e ka khempo se strum la pin ka mona ka botaville la pin ka mona ka botaville na ke potse strum thank you mrana aba wine.
4: Ah rena le bogoni mvololo bro wa ka man rena le bogoni o tia strata bafana ba rona ba ka yetsa nthwena jole ka ba yentse ho South Korea la bonelane la viki fitile mbo wa ka ha fela khushara ka ba fela le tshebisano mmoho le technical ya ha mvololo se hlopa sana ba pala ka sona la bonelane le fitile le South Korea nane ke hopola re no den ba bona ba fana ba aba ba pa tshe fela jwalo le ha mokwena a ka dula hanyane bencheng he then ke na re no lentle le mokwena re ka shapa Canada mvololo pro work a kona mantso ka le bua bo wa ka man thank you
5: hey listen da ha o iketlile o etsa eng re le na ne o la re ka o fe le veli moloi out ya strada.

0: setšhabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Nako ntsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
4: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
3: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: I'm available. No. Ke mametse ke le ka mana ka metsi. Eish. Ngopotsa ho le mana ngopotsa ho le. Le, ho le le mafatsi. Happy happy birthday anyway. Ke nats makatso. Di maxi.
6: Hi the heavyweight. Radio Ilhamana tika mana ka tumo le Paris ke o mametse. Amino o monate ke a leboha ha mole bo ntomeng.
0: Hey listen to how you get lile. O etsa eng? Re le na ne o nna re ka o fe. Le veli moloi. Out ya strata.

0: ao bana ya botla ha mana te ke se Rod Stewart are first card is the deepest mona ho le sedi FM mo mamedi o re ba jwa le mashume a mabedi a metsiro bong ha ntle pele o tla hora ya boraro ai pinena e tshwere malaetsa ya tshwere malaetsa mo mamedi fela re le bo ba thoba nga taba e ratile re le bo DJ lovers re le bo ngwana mme ha holo fela mamedi ku tlile ka jeno mathuto mothijwa kwa kwa mani phamong wa hola me ba re hola gaitsedi modima o baballe ntwa mothijwa a le Bloemfontein re le gaitsedi happy mamari kina kwa se tswa mpelong re nke melaetsa fela vele mmedi e meraro re kwa le ngwaneso re tswe re tsama
1: tumela tumela mvalalo ho se tswa mpelong ka shokolena ke rata ho honta twa bana baka ke a morata ke morata ka pelo ya ka yohle mvololo e bile ke a leboha ka tsohle tsa nketso tsa ntsona bophelong baka le bophelong ba bana ba rona o mpontshitse hore lerato la ntsatsa ha se la tjheletse fela empa go teng ba hae bophelong ba ka le bophelong ba bana ba bona ke bohlokwa haholo mvololo lebitso la hae ke Lefu Morobe aka Shawenza ka habo ke ka qwaqwa ka mane ha sethunya mvololo empa o fatela motsonyana fela ntate o ka mona ka Gauteng le nna ntate mvololo nna lebitso la ka ke Tholana Pheko ka mona ka Moshweshwe tanko mvololo tsatsi le monate volisto
0: gaitsere ya ka ke a leboa ha o be jwalo le go lona.
2: Hey, watate, khotso, watate. Watate, ke le ka fela hore ke le ka letse mo hatsa ka. Ke mo rata. Mantsa mo nate. A ke tlo mantsa matele ke maqenelo mo lui. Ka mona ka clearance. Nna ke mo rena mo lui, ka mona ka clearance. Jo. Ne wa pele je. Ne ke go beditse. Hoba ta o cheese.
0: Oh yes.
2: Ke putumetse ke pekile mane. Me ya fatse. Ke khumantlan lo mloi. Le monza di petsing 23 lula mo. Ha sala banyane. Jo. O me ha o mosa di mme. Ka gala palaka. O le lomo. Le sa ba jwe mpelo nyaka. Ke a le bo ja o rata mme.
0: Alala. Yo. Yo mama medi. A go tswa bana ho mona di jwa mvololo. U tswa motho ha bua fela hore o rata motho wa hae. Jo. Re tle ka mona re tse ba o kwa.
3: Hi Willow
0: Listo. Hi.
3: Yo, Listo le kai. Se.
0: Ke a phela ga itse yaka.
3: Modimo a be le wena tsatsi la gago ke le bone maobane a o gola bolisto modimo le badimo ba mpolokele wena se lelapa la gago so nna ke nna M ka Mothembisa ke kopela molekane wa kae ke mo ratang haholo tsatsi le golola sontaga ke a mmeya ke re modimo a mpolokele yena mosebetsing wa hae wa matsogo ke re modimo ke mo leboile gagolo ebile ke tsamole wa le ka sheko a tlhaisitseng tate ketemane ho modimo ka moleboa gagolo Jehova ga ke na tsentle ka wetsetsang tsona Jehova wa ka ka ba molekane a kenana a tla tseba gore la go sena motlakase a mpele metsi fatshe
0: aotlhe
3: mpegele fatshe a re moratiwa o ka se dule o sa tlapa ka baka la motlakase joo ke mo rata ka pula ka kaofela le mo tsere di hutsing tse 12 ntse re le joalo tsere le joalo ntate ke o dutse pelong ena ya ka yena ena ya ka yena mo kopela.
0: Oh yes
3: ha to ka mihla nna ke be joalo ka yena lena be joalo ka nna ka le bitse le matlala Jesu ka le boa MM Tombi Sang.
0: Hey, mamedi ga itse rena ka ona etsa thapelo. Ka nnete. Kore, ei a zwa batho ba le hlono lo bana. Mamedi ke nako a se tswa mpelong ho le Sedi FM.
4: Hello Veli, hello Veli.
0: Ngwanesh.
4: Veli ke kopa o fitisetse molaetsa, mo fitisetse molaetsa ona ho moratwa wa ka hle. Yana ke thabeleng ga le Joana Veli. O ma le Lesotho na ledi. Ke ra moratwa wa ka o tsebe ke ho rata le ga tolaka. Ke ho rata my beautiful. O tla dula o dutse pelong ya ka ka dinako tsohle. O tsebe ke ho rata, ke tla dula ke ho rata ka dinako tsohle. O dutse pelong ya ka, o dula o nthabisa ka mehla. Ha ke na le wena, ha ke batle letho moratuwa wa ka. Ke letse ka mona ka Klerksdorp Valley.
0: Ngwana mme re lebohile.
5: Dumela, dumela, dumela, Tim Vololo.
0: Hai, hai,
5: le mme Makamelo Finger. Hashtag Mosilantsa Mogeseng ke mona Welkom. Ke kopa hle kgaitsedi ya ka ga o ka nghopoletsa fela molekano wa ka e leng ntate Mafisa Daniel Finger a tsibuang ka lebitso la Tamanesh kapa schoolboy gore ke leboha ntate Modimo ka yena a dula ntse a le jwalo fela ntate e meng jwalo ka mme bophelong ba ka ya e meng jwalo ka buti ya e meng jwalo ka kgaitsedi ya ka. Motho ang ratang ho sele mantsibua ya dulang tsheditse e bile ke ya lebala lo re ke khutsana kana go tseding.
0: Sure.
5: Ntate Modimo wa mpolokelo wena mokwena e motle. O tsebe ke ya rata mahatsaka. Ho nthongwe lengwe ho nna. Ntate Modimo mpa ba lelena. Ntate no o nthlokometse wa ngata wa nthlompa. Ke kopa lefatshe le tsebe taba yeo. Ke lebuila team for the listo. Ke nna Makamelo Finger hashtag Mosilantsa Mogeseng mona Welkom. Danko.
0: Ga itsira ka ke lebuile haholo. Mamedi metsotso e mashoma mabedi a metsomedi. Pele o tla hora ya boraro reng ya boraro ke a tswa ke a tsa matsholo le o ka boke. A tsa majolo le DK dikeledi le tsiri. Ba tla ba teng ka dipapadi. Mamedi ke nako a se tswang pelong re bona hape bekeng e tlang. Ke a leboha Dr. Pitso Mogatla. O re mametsele Sedi FM a tsama N1 ga re bitse jalo a Peter Gabriel are in your eyes.

0: karabo le biso la pina ke le rato e dula hantle ho ya supileng ka mara hora ya boraro tsebeletsentse
1: le seria fan a ke mo le
0: ba be re tla o shebela di papadi ka kakaretso re tla ba le makhosi keshiwe ka jeno re shebetsa cricket e kile ka bua le yena maoba mona are la skatsu wa ndatelo ka ke hela mona butle pele mana hle ntwa ka ga tsa mantle ka mona butle pele mhlomphiwa ke pele mhlomphiwa ka ska batswa ho hang ho hang ho hang e ba ta re sebeletsa handle ka bogabane bona ba isa lwa tla ke re tlo di sheba le yena re ke ka hanya re bona rona ntho di tsa majwang o teng hape ka jeno ndate Leslie Notsi re tlo sheba bafana bafana re le rabua le yena maoba mona re e ba le tumelo ntatelo ka o ke ke go ntswa geng jwale coach ya bona ha ba ka ba le tumelo ba ka sebetsa handle bafana bafana ke re ntate o tile re ntate ya re ya idaring ga re ntse ke la ole ya hlamogana ka bela re tla bua le yena kwana ka mora hora ya bone re tla mea metsetsong ya leshome ka mora hora ya bone e re ke re kolka ditaba le yena mono banna o monnate o mokalo o tshebeletsong yena ya lesedi e shebile taba e no no le monnate ka mona ka bonthong ka mona bana e no le monnate ka San City ka mona hle ditshaba ne di le ka San City ka mona he mo bamedi ba itepi ka mona ka San City ba ga bona rona ntho di tsamatsa majwa jwale lesedi FM sa le letswile e di le latswa ka la bohlano mamedi latswa le hona mafelongana beke le le ka mona ka bo San City di tlo bona gona batho ba ntse ba phetsepetse ba batho ba ntse ba tsamaya jwa shebile mono di budi ntse di kenya batho bona bana hu monato mo ka la bana e ya khola go le San City tla ba rona le monse na setla tsolo e sele le mo sa u edi mona ba ga ze ya kala ka mona zikala ka San City ka ntsole go ano feme mona ntso sa ywa le mona lugisa ele monse tla nywa le ke tla banka he bo speed mo lefe ke re hlae ka mo e DK ke re hlae ka San City ka mola lo yena walaka o go hlae ka lo ka letsole le tshadi ka mona sibidi ya be ka letsole le tona e be nna ywa le ke mahare mona e ka ba mona ati man e re hlae ka San City ka mona tla ka San City ka mona o tla ba mona ati a holo ka nnete e ho ya ga mkhoho taba tsena di leng ka teng mabedi metso se dula hantle ho ya le shome botsekeng ka mora hora ya boraro e hlekele ka ho sheba ntho tsa ka tle di tsebe ho ntsamaela ha monate nate nate nate bona ba haisale ke pele nge go tle ntwana ke go tlhuya ka sebe sebetsa hantle ha ke hula ntwana.

ne ke itulisa ka bokong ka mo ke go tlwinsa mahamonate nthwena ke go tlwinsa mahamonate nna lengwe ke lenya ba teng mo ne re nga se menyenyetsi nthwena e le yona e ka re ka khutla man ine ga se menyenyetsi nthwena ke le sedi FM ngwana ka ee le yona ne hle e ntsebetsebetsa ka bokong ka mona ene ntsebetsebetsa ka bokong ka mona go utlwa ga ja le go utlwa go ntodisa mahamonate ba ba dihang fela ka mrapina ke tla ke re di shebetsa PSL re tshware mona re tshware mana re tlwe hape re kena o senatsa mohopelo fatshe e re utsibitsibisa ditaba re utsibitsibisa ditaba pele re karang ka bahlomphei ba rona ka bongwe ka bobedi ka boraro jalo re ne re theotheo le bona re tebutebuke le bona re utlwa rona ba re tshwaretse ditaba difeng tswela pele hape le yona cricket ka jeno ke ile ka e ama maobane mmamele gore cricket e teng re teng mono le rona re teng mono le rona re ntse re phethoga le tsona go le monate yaholo ke batla go sheba mona ke tshaba le go sheba ka mona nna ntho tse ileng tsa etsala mane o se mane bo ha past 10 bo ha past 11 jalo ale ke tla tlodisa gona jale ne ke na le letswalonyana etlhile ke na le letswalonyana mo mamidi ga ke tsebe na gobaneng fela ge ke tla tlodisa ke bone gore na di matha jwang ka cricketeng ka mona ba re ke kelekete e leshome le metsemedi mabele metsotso kamora hora ya lesia boraro ile nya le shomele mse mohlano ya letsatsi e o tswela se ke tlwaetse o thewetsa o thebola bo busi kwa re mala ya bona ntho tsa busi ya di a hetsa di a ntshaka tshakela motse ya rimo e di a tshaka tshaka mona di tlo dumedisa e di ke di ntlwele se ga wala ke busi i tlebe ke ne ntsa matsa maetsa ka mokgwanyana o mong ka nete maobane ke bua le diengwane mona ene ka go nna maobane ke sonta ga ntate ke mokobelo ke re jwang mokobelo jwang a re ka nnete ke uetsa nnete ke mokobelo o kopana le nna o seng mona ebile o ntse gela o ntse o etsa wanka wa tshotlha-tshotlha mo ke tlile ke o shebile ke re ne le mokobelo ee ke mokobelo ga se sonta ka jeno fela ga ke utlwile la bampha ditaba ore ka jano o ditabeng ke tla tsamaya le malome rabosana Roger Madiehe. Madiehe o holetse ka kwakwa fela ke motho a tlhaetseng mo nanyeng Tweesprutuman e tlhaetse Tweesprutuman Tweesprite tlhaetse mono Madiehe o ne a na ke tsebe nka se tsebe jwang o le malome nna ke le motšhana amokgo o taba di leng ka teng utlwa he gore ke bapalele motho a special papina ke bapalela monga femo special gagolo ke ke o bapalele pina ena wena ya mmametsing pina ena ke ya gago ena.

0: culture. Mashana bana ba fitle mino mona o se monate. Eh ba tobane le thaba. A bo philo bona bo di nthontho. Bona le di nthwana nthwana. Bana ba bina bo renge mo. Biso la pena ke kuku. E samuti fela jwale, samuti fela jwale ke kuku. E monate pina na soul culture mo ba medi. E ba shana bana ba kotsi ya holo nete ya sala bo philo mona ba ile ba tiana le mathata ba ile ba ba faila sekolo mane e nthozana o tsama handle sekolo mane ba faila ba ga qala hape re qala botsha re tle re tsebe o bona hore na ntho ditla hleri re sebe sebelletse jwa e ka nna etsa le be bo philo mona ntho di ile tsa hana ngwaneso e tsa hana tsa ichebela kwa qala hape qala hape qala hape re tla ke re shebe mabedi taba tse monate ke hore hona le tlhopha tse pedi tse batlang dibapadi tsa Afrika Borwa. Mbogazi o ka Chicago ka mona ka USA. Jwale hona le tlhopha se mmatlang leaking ya manyesemane. Hle ba beile leihlo ba banna. Motho ena o kotsi ya ola. Ke go lalla mo Hugo Bruce a re hobaneng a ya leaking eno jwang jwang. Wa hopolela ba ka ditaba tjena. La ba ka ditaba tjena ba tlameha ngole lengolo a kope tshwarelo. Le tla kopakopantse ntho tse ngata mono ka Mbokasi le le neng o le a fuya a fihlane neng morao nakong kwana boikwetlisong le a bua taba tse ngata mono Hugo Bruce mamana fela o ile a ngola lengolo ke a bona ba ile ba mo eletse hantle ba ntate ntho ena e tla ba mpe tla ba hobinyana pele mane goro di tla ba majwe mohlomphe yaka ngola lengolo mona o kope tshwarelo eya re no re a kae Afkhono ba ne ba tla mmona mone potso ke ena mo mabedi o ka nna wa ya leaking efe kapa efe ba tla nne ba o bone gore na o kae ha se lebaka bana ba USA ba bantho wa Chicago ba mmone Pirates mo ene go bolele gore ke bona fela ba mmoneng ba se ba mmone ba re too kwano e ba mmone ba matla leaking ya manyesemane kwana ene e tla qala ka di-21 tsa kgwedi ya Phato tla qala ebile e le labohlano mantsiboya o tla ba monate ao ba se ba mmona ga ona taba gona o leaking efeng ga ba o bone ba o bone yena Mbokazi e pharetse mone kae ga ke bona le batho ba tsamayng gotlhe mona ba sheba dibapadi ga ona taba gona o leaking efeng ga ba o bone ba o bone ke ya gotla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O bolela eng motseng wa hae go tloga ka phano ya ditshebeletso meralo ya motheo boikarabelo boqapi le monyetla ya ho nka karolo kgodisong ya moruo masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi e ba le rona beke le beke lenanong le letjha la SALGA moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa o tla ba etapele ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng mamela lenanong la Science and Technology ho lesedi FM beke le beke ho tloga ka di-29 Phupjane 2026
0: e ke tla ofa sona e nngwe taba e tlaileng gape ka Bayern Leverkusen e shebile sebapadi sena re lebuile Mofokeng ba re shebile re lebuile Mofokeng ba re ei motho o teng mane ba re motho o teng mane ka nnete re lebuile Mofokeng le yena ba mo shebile e jwalo mamedi ho rena o hokae ka sena sebaka e ga re batho ba o bona ha iyo ntwe jwalo e ka nna ba ma plasi e o ka nna ba o kai kai locationing ha re kwana ha ona le ntwe ha ona le ntwe ha mentwe ene ha ntse tlo hlahela puaneng wa rata mang a rata ka pasa rata ntse tlo hlahela puaneng batho ba e bone ya ha bolele o ra o hula ka thata ona jwale mme ntaba ya ha o ya thata ba ya ntate le wena ya hla ngwaneno wa ha o yenu ntso nzunzo musukusukulela musukusukulela mona jo hana le dieta tsa o bapala bola hana le hela tlalo ka ntwe ene ke ntwe nyana holo o ntsa go hlaela ngwaneno wa ha o yenu bana ona jwale ona le ngwana mona ka ka Rustenburg ke ka ka Klerksdorp ne tsepo tsepo ra motiti o tla anyuluwa a ile wa pala kwa na bo Netherlands kwa ye tlanyulo be ke nyane tse fitileng kapa ke kgwedinye e kapa ke kgwedinye ne tlang ya July ya ka July o thewela ka Durban ka e o thewela ka Durban ka mona ba jwang kapa jwang ba ntse ba tla o bona ba mmone sekolo mane ba mmona ka jwang kapa jwang ntse tla tidinya jwang kapa jwang talent ya ntse tla o sebeletse tsa ujwetsa jwang kapa jwang o thela mboka si u baneng ya mane Likie inyane butle pele ka likie inyane butle a thege qala ka ya ya le wa DK tlhopa seo ke Nottingham Forest ba batla mbogasi Nottingham Forest ba matla ba matla thege wa le thege thege thege DK ke ya le wa ka nete ba matla Nottingham Forest e re tlokwa re bone hle ona le taba mo ya le go tlatswa ditiki mono le mo fike le yena ka bona ba mo shebile ai ngwana mo ka ana a sa e zantotseka ba mo shebile le yena mabedi ga ona taba gona o lekeng e feng ga ona taba gona o motseng kapa o motsaneng o feng o lekaišene le feng kapa o mapolaseng a feng e ntse tlo tlhaelela ntho eno ba bangata bana bona ba tswa mo mapolaseng ba ebileng digalala ee ke yolo hamburgase ba re tlo kwana ebjale re tla utlwa gona dipuisano ba dumelana kapa che go tshwana le ntho eno ya gore o ntse o the ba gana sebapadi se le o bapala mose kwana nagana mmamedi o kgola ten ranta mona Aforika Borwa o boya mose o le o kgola 20 ranta e ntse tshwana ntho eno one go gole mono o tla gae ka mora nako tlame ga ba o bitsa ba o bitsetse ntho e phelang ba seke ba o bitsetsa ntho e ntse e tshwana mo ntse o le teng kapa ntse ke re nna dike ba seke ba o bitsetsa ntho e ntse e tshwana tlame ga ba o bitsetse ntho ba re tlokwana tshwana le mosebetsi mona ba o tlosa ba re ya fa phelelane ntho e ne tsama le ntho a ipine ene monate le ona DK ma Ezra Nathings merwalela fela e kgutshwanyana e le lona Ezra e kgutshwane ntho ene mona ate

0: e monate jwale kgutshwanyana ei pina tse ding le tsona ga e fitlhe ya gona mane be se re butla pele e ke tswele mo nanakwa tsa ka di fedile ke yona e se monate eno e tlhe ya e monate ka nnete e monate pina ukele monate jwale go ya le yona e be se e felelela gona mono fela gona mona ke ona mo ke emang teng a ke se a pele e monate ya le jwalo. Go na le mantswe a ileng a bua ke re lebile Mofokeng a reng ga o tlhoke gore ke ye tlhopheng sefe kapa sefe go lo bontsha gore ke nna mang ke tseba eng o re gona mona mo ntse ke bapala teng mo gona mona moo ke ntseng ke le teng gona jale a batshwa ebile ke bapala leaking e golo gampe mona Aforika Borwa mo ke bapala leaking e golo o ne a bua kore e seng taba gore ke utlwe gothe o ne a bua ke ne ke moshebile a re ke leake e ke e bapalelang mona e godimo ga golo letlhopha sena seo ke se bapalelang se godimo ga golo ga o tlhoke ke lo prove eng go mang kwana gore ke a ga bampone bampone gona mone mo ntse ke le teng ke batla utlwa fela maikutlo a gago ka puyeno ya re lebile Mofokeng a ke tlhoko ya Europa kwana a re lo iprove gore ke a ga ke tlhoke go ya a re mona mo ntse ke bapala teng gona jale leaking ena e ke leng go yone o boima mona o se etswa ka thata a se leake enyane ke leake e golampe mme le tlhodisano empe ya golo mo fela ga batho ba o bone ba o bone ga ona ntho e re tla etsa e re ke ya ke utlwa maikutlo gago ka polo e lena ya re lebile Mofokeng.
1: Letsetsa Lesedi FM gona jwale 086 300 3084.
0: Kgutshwanyana ona re sebetsa ka thata mona mo o leng teng ba tla o bona mo o le mo o ntseng o le teng mono re ke utlwe maikutlo ao nte tsetse sebeletsong ya Lesedi 086 300 3084 pele ke kena ditabeng tse dinghe mo mamedi mabedi ke ena o temogaleng dumelatlhe
2: akabaotsholo
0: ela mtlhompheng
2: enkosman bauthulo uyabona le nto ibithethwango urelebuyile
0: hey.
2: Uthetha inyani apho ukhoyo wena yenza le nto othe wabizelwa yona enye izawuzizela yona
0: eke
2: izawuzizela yona qha wena xha uthe wenza le kufuneke uyenzile le ngaphaya yiyo eza kwilanda ungayilandi iza kulanda yona
0: hamonatiwa etla ulata etla usala murago
2: iza kushiyeka emva bawutshulo
0: ndade
2: uba umali ndiyabulela
0: ngimphulaphuli
2: ndilapha kwe-M12
0: ngeketla banka ke floor crossing mame ndithumela hle
3: lekae ntate
0: rephetse leka kwala sealemoya ke a feta o sa se kwale tshwaga jwalo ke utlwa gantle wa tseba o tla ntshwara ka mana ga ke letsa pina ke utlwe molaetsa gore na o ya kae dumela tlhe datele
4: kaa
0: monate motlhomphei waka
4: a tseba puo eo ga o ka emamela gantle e matla gagolo puo eno mothako ga le o bua nnete wa tseba ntho e ya gore ntse re ba tlwela ba tsamaya ba dipolekeng tse dingwe ga re ana re shebile tšhelete empa ka nako ngwe ga gutla mone o fumane future ya gae ba lo mo beya dentšhen sebaka ba mmapadisa gangwe fela kapa ba mo bontsha gore ga e se be papadi e tleng bona ba e tlhokang eno gobane bolo ya gae mona e fapane le ya motse
0: andateo ke a utlwa ke utlwile tlhe motlhomphe waka
4: thanke pa
0: Ee, taba ka edutse mo, taba ka edutse ka nqena. Dumela hle.
5: Dumela ntate Tsholo.
0: Ke a phela mhlomphe wena.
5: Ee, ke a phela ntate Tsholo.
0: A monate.
5: Ke a utlwa ntho e bua ngwane eno o bua nnete, nnete fela.
0: Ntate.
5: Ee, o bua nnete fela ke ntate Mosia mona Carltonville kgutsong.
0: Ke lebohile hle mohlwa thupa momamedi dumela.
6: Ah, ntate Tsholo le kae?
0: Re phetse mhlomphe wena.
6: Monetse mokoena a le kutlwane ngwa di nyakrese KK
0: ndate
6: ya ke di mena le yena re le buile Mofokeng ha se nako a se nako so go bane ha e bana ka tloa mona a ya moli o tlo go lobiwa le ntse ona pele ga tsena ba go di tsamaya ne ke tba di di bohang mara ke la ha sa le kwana na e khona sa tlo so ona na mo ha a phefo na na na na
0: ndate ke a lebo
6: ya te fumana na mono le nna ke dumela na le yena o na kwa ile ya se hawa se hawe ka fika na kwa le ntlo go ba ne ba ngangisana ka yena ba mkhompere le mang le mangashi o na ile a sa bua ne nga ga ba nna ba thwa go mkhompere le mang le mang nna ke nna ke re bo ile ke le ke mo ha di a wa go mkhompere le mthomo
0: ntate go tlile
6: e ya no ke dumela le yena ngwana se bona ha ya ile
0: na ha ke go mo ntate ntate ntate mabedi tumela hle
7: ntlo ka tsela
0: a bona ntate
7: ha mona ditere wa gele buile mo fukeng o bua nnete ba tla mmona a ntse a le mo a leng teng ha o soka lo ga e kae gore ba mmona o tshwana fela le ha o sebetsa ka thata ha ba tlameha ona o bua thata o ipoledisa e tla mosebetsi mosebetsi ka o buelela thank you bothiselo ka yalena
0: eno ke ndenzene mamedi tumela hle
8: ha bubutiza
0: eh tada batsela batsela
8: ah they let me through
0: ah man let's see me hug my blood Ya, la dozuur papa. Wat sê jy vandag? Hey, boa.
9: Dit sou net wat sê jy my broer?
0: Sharp man, sharp.
9: Ah man, dis wat sê die light mo fokie.
0: Mm.
9: Nee, maar daai te praat baie, dit is 'n light nee, maar jy hoor wat sê die light. Hy sê, "Wo alintin, o tsebetsa ka thata, but how about bon? Ba o bon."
0: Yes.
9: Tsholo lo ka o ka bone jwang ka hlisho o mo bona ga e ke me light di man. See?
0: Ne ke tsebile o ke ke ba salama ga eo mogato mpe ya pele wena wena o bile coach ya Pirates wa hapa mohope ga ba tsebe taba eo ga ba e tsebe
9: wa tseba ntate tsholokijwale on a serious note would have been anyone ga bashimane bao but modimo wa kgetha nna
0: yes
9: it could have been anyone it was a competition re ne re le bangata
0: Ya, bona utlile utlile utlile Kimberley wa Welcome o tlo Welcome ya Lady Brand. Ba o kgetha.
9: So nice and so sweet.
0: Yeah man.
9: Ba tsela ka nna yo sa bua.
0: Show papas.
9: Eita.
0: Go bona ga ga mona mona wa hopola.
9: Buke buke.
0: Le seri dumela.
10: Nga le tshwela.
0: Re tengwa le sulika.
10: Re tengwa nga le tshwela.
0: Mona o kwa le pa ke wena.
10: Ke pa fo.
0: Ngwaneso.
10: Nna le tsholo ke ga tlo kena wena mo fukeng ina nna le tsholo mo shumana la bua mantle a matla ana le witshepo ga ha.
0: Eh.
10: Eh nna nna ke ga tlo ba le buisa bana ba bedile mbokase yo. Ba le ba na go ya bona sa ga le teng ba tle ba e sire di seng yeto. Ke nne ke ba bona o.
0: Ne ha ga ba le bohele ngwanaka.
10: Ga ba le. Ke a le bona le tsholo.
0: Wena o motho a busiwa ke re.
10: Ke mo tabosi yo ga khing.
0: Kwa le pa o le gira o ka papa.
10: Ta tsena mo nna le tsholo di ka di ke ya mo ka ga mo.
0: DK ha go dumela lala ba re dumela ma. Ke le buile a ho lo hle kwa le pe ma be metso so ke ma shime ma be ya metso hlano pele re fitla o reng ya bone. Ka jene ke tsatsi la tswalo la ha banana ntse a phela bana. O ke ka o ba ga mbafana bafana e hle sebetse hantle le o fela e motlotle bana. Philemon Chipa Masinga. E ke tsatsi le ha ile tswalo ka je. Ya monya holanga ke mo how Paul Marumo Mr. Spears. Hello papa, yena go ba pala yena ne. Mo how Paul Marumo.
11: Yona
0: go ba pala yena ba o fentho ye e le nya ha wana. Le a tseba go Paul Marumo o hloka e. Mo fe. Mo fe mo tshwana trofeya, mo fe. Eita.

0: Ya pina na ke va pa la mahau Paul Marumo. Kia hau yena papa. Ya ke sa sila la tsolo ka cheno le pshipa masinga. Ai antese za bana ntate December mulo. Ya re ntate na ke tswa maplazi nga re smith. Kaya kwa kona yale. Bona o tshwere utle ke tla o kokela hanyane ka ntate mulo. Ke pele ke tla o kokela hanyane. Ke pele ke pota ka bona ka ba bengkeleng. Ha ona taba go na o kae. Ntso tlo shaena o le hona mone se ke tsholo.
1: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, le tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Emelt, ke ne ke tshwere 150 ya hore re reke kota le nthabi, empa ke wa order a plata kaofela ya extra cheese.
3: Ska tshwenyeha mebro, theola moya. Ke tla o balantsha ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming. Hobane nka lefa ke le bankeng efe kapa efe.
2: Bankeng efe kapa efe?
3: Ho jwalo bro, ikera straight ho e-wallet ya hao. Wena WhatsApp fela hi ho 087-392-5538 ho imodisa.
2: Ya, ka lebua ka zaka o tjaka.
4: Dule o le gaming, lefa hape o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e nang le tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Nalani e etsa hetsi, empa leeto le sana hula le ho fela. Lekgetlo la pele ha esale. Bafana ba fetetse dipapading tsa mantshano tsa mohopo wa lefatshe.
6: Afrika Borwa e ya kwa last 32.
5: Ka Sontaha sena sa la 28 Phupjane, toro e tswela pele. Jwalo ka Afrika Borwa e kolokotshana le baamohedi ba baetsi e leng Canada. Mokgahlelong wa tse 32. Fumana thekelo ya papadi ena ka otloloha ho tloha ka hora ya bosupa mantsibuya. Mme papadi yona e thakgwa ka hora ya borobong bosiu. E boya ka otloloha. Wala mahala ka u kgetha SABC 1 le SABC 3
7: so sha fotsa pela maseko lo la tuma
5: o ka boela wa mamela ka otlo luwa le SABC FM.

Nagara ke fumana makhosi keshi weka kwano ke nalabo thatanya na barakitle ke mfumana fela he ke tla mfumana mabedu ska batshonya ho hang ke itse ke sontaka jeno batho ba phomotse mo maene ne ke bua mona ka ntate December moloi ke motho wa maplasi le nna ke nyolwa ka maplasi ka mona pakeng tsa makele ke tla le Winberg mo bare die plaza is nooit gedacht ja bare ke nooit gedacht erpota ka mona re ya ka mane re nyolwa ka bona di mabitso tsena di mabitso plastic ene tsa ka mona hemo mamedi ke tla o fatseding ba a sala ge ntse re falla ge tswa ka mona ge kena ka mona ge tswa ka mona ge kena ka ba lenta temo lo nyulwa ma plastic mo la resmit a tlo mo ona yo le o tshege district tshere street ke wana wala ke bua le wena tsena hemo mamedi ntate December moloi tshege na motheo ala bile ke metro mo o sebetsa ka thata o sheba fela le mosfela o tsepeto o demono ba loba ka u dimodimo swere ka thata o sebetsa antle ya Freestata mona wa la letso ha ba tle letho ke yena fela e di district tse teng Freestata mona ke ntate molo ya ona taba gona o hlaetse kae mo mamitsi ha ona taba gona o hlaetse kae entwanetse tlo bona hala jwang ka pajwa motho yo mong la ga bua le ena ke mona modimo tla o locate ha ona taba gona hona le network mo o leng teng kapa network ha iyo ha e le siyo network modimo tla fihla mono o tla o locate o tla o nyola o beepoane mona ke eno motho ta demoloi selemo le selemo ke gola ke le mosa bo supa wale o ya o sa bo gobedi a ntse a shapa fela ka mogao le mo mona motheo district mona ta demoloi o nyola ma place dale ke a o duetsa le wena ngwaneso ya mmametsi ngwana jwale ke a tsiba o bona boemo ba heno mono bo boimanyana ka lapeng ka mona re ko lwetse ko wena a tlatlang a fetola boemo bono ba heno mono wena o re na le leshome le bahlano ka go na le a le mong ya tlatlang a fetola tabene ntseng e tsala heno mono le shaene mono le shaene le lona le shaene o jeri e la tsiba fane ya tla shaena kina ya shaena fane banna yo modimo ya theo sebesebisa e jwalo tabena mo mamedi tsa mametsi ona kwa le mfumo wa rwa mona ntate moloi motho wa maplasi bo holo ba batho go tswa maplasi go buetse he maplasi mo tswa maplasi le di papa di tsengata di tswa maplasi mona maplasi ha re le ke re DK a go e kopanya ka mono le nyeo ke mamshane no a subanna ngwane subanna makosi ngwane su yona ya go e kopanya le ena ka mono ke a ipotsa rona jwa le go etsa jwang ka mohala ka kwano ka mona re tle re mmonke re mme tshebeletsong ya lesedi mabedi e ba lesepo ngwane se go ntho tsa ditloloka tsa motho mong di ile tsa loka pele go tsa gago ke ye ke re ditholwana tsa sefate se le seng ga di butswe ka nako e le nngwe mpa di le sefateng se le seng o na le e tla butswa pele go ye nngwe ga o bolele gore ga e se butswitse ene engwe ena engwe ga e sa tlo butswa motho e mong le mong o na le nako ya gae bana ba motho ba ile ba nyalwa ke motho a le mong bana ba motho empa ha ba tswala ke e mong a tswala pele go ye mong fela ba nyetswe ka nako e le nngwe e mong le e mong o bontsha ntle go na le nako ya gae jalo ntho ena mamedi ke tla e gatelela se ka ba ba tlo tsonya ke batho mona ba nne ba re eng kae heno mono le jwang butle ya tshwere mophelo ba gago ke ma jaanka pulpiting ebile ona jwang ga ona taba gona boemo ke bofeng ba ditaba heno mono kapa ba gago mona ke mawelele le naledi apiwe lebitso la pina ke naledi o ntse o tlo shaina mo ntse o tlo popa banka pa jwang ka ba tlo nyatsiwa ke batho mo ntshebo wa nyatsa modimo ntsantsantsa o ntsa lokilokisa ntho e nngwe mona ka nna ka baka opolangolo le leng bana.

0: Mesusuke Mishanu Kamra Yabone, Brian McKnight. Yawang Hopusa DK Kamunor Ewata. Eota putting ya part of Africa Buramona, Brian McKnight. The only one for me. Ibile hatle a lemong o tlale SWV e ke bo suba ba raro ba thewa ka America ka mona ba betsa mina wa R&B tsole R&B e ba tswa New York City ya le ba bitswa ka hore ke SWV he DK ya le SWV yena e emetse Sisters with Voices aha SWV emetse Sisters with Voices batla ba le teng le bona Africa Borwa mona ba thewa le Brian McKnight tiami ya uteng ke bona le ngwana mmeka kwano ka mona o nthumela molaetsa ba nna pudumo e ngwana a mathibedi bana puri ke pudumo mathibedi o gela tlo ho ngwana ka ke tla o fate ke tirie aba ntate o ntse molaetsa mengata mo u ya papa ya tsepa ntso ya handle ngwana mme mana ntso ya handle le nanze ke tswegedi taelo tsa ntse ile ngwa mphatsona ngwana ka bile taelo mo no pudumo ya re ndate ha o batla ro kwe ne bo phelo mona o jejena ya ga le di bapa di se ke di fa o na di je joang e ba ikwetlisa ba ga ta ikwetlisa ba je joa ya go ntha bohlokwa ya di jo monna tsholo le di bapa di ka ofela e mmelo wa ha o tsebe go na o jani tseba gona o janeng o tlwaetse mmele wa gagwe e ka nako itseng jale go na le ntho e tlokena ka ga o fumane mo tabola ka 6 a.m mo neneng tsatsi le tlhatlhama leno sa jaaka tene o se neneng ga ja ne tlile ke tshwaragane tlile ke phathagane ya bohloko ge se tla jaaka fo ya mantsibe mmele ga o batle ntho eno o tla kula breakfast ya be breakfast ga o jaaka 9 se ka ba 9:30 o je o fete lunch jalo le yona ntle o tsebe gona o qetela dijo ka nako efe ntle le mone o tlo kula esannete o tlo kula mme le ga o tsebe ore ka nako itseng o etsela ntho itseng ka nako itseng o etsela ntho itseng le ona o tsebe o iketla gore jale qati le yona e tsebe o sebetsi ya ge ge ke etse mosebetsi wa ka gore jale ke lokise dintho ya kampeng ka ma ee o je ka nako le metsi ana o se ka nwa metsi fela o bona motho a o tla le itaga e latlhela kwa o tse o kentse metsi yano mmele mono ga tlo etsa letho 1-2-3 o ntse ya mane motlhabaneng 1-2-3 o ntse o potela o ya malesengkeng 1-2-3 ga tswantse a le jalo ga a fetole le mmala eo metsi yano wa ka mora gora gora e nngwe le e nngwe o nwa metsi ga o nwa mangata ntle fela o tla bona le wena o ka sebeditse mmele mono ee jale katukatu ena lona e sebetse o tla mojetse ha ga mphe mona ke ngendwana ke la hlelekwa ha wa etsa le thongwaneso metsi hanu e lwala gala se twa o bekwa ska o tla tse pedi le nngwe o bekwa na hora e o tla ape khalas ei bo nyane khalas se go be di kala tsatsi o tla be me hantle ei metsi a go tla go mphe mmile ha o nwa jwalo wa nwa fela litara o la hlela kwa na wa etsa le thongwaneso o sentse metsi ya e wa senya mabele re tlo buisana le ntate wa Thapelo Maseko yana ile nga hlebela bafana bafana ntla e ba sebeditse ba se jwala re tlo buisana le ntate wa ha tla go jwetsa ka Thapelo Maseko go nna Thapelo Maseko yena yo ma ai go panze di ke man a di go pan e ha di ka ta ha se ba se di lata hangata be se re fela mmino o tlo uwa monate wa le ga o masaja go isa papading ya bosiu ka jeno bafana bafana le Canada Canada yona ha e matla a kalo ka nnete nka nnete ee bafana bafana a le letho butla pele he ke potele ka mona ka mashelesheleng ke sa gabola
1: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala. Mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho. O tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe le nang le tlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se tea qie, hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
3: Dipapadi, letsholo luka uke.
0: Babeli hare tsipa fela mona mo hapeng wa lefatshe wa FIFA le mong sena 2026 ya senga di hula pele ya hlabile ntlha tsengata ka ofitisisa ona jwale ke Lionel Messi ona le di ntlha tse tsheletseng hlopa sa ke sa Argentina o latelwa mono ke Kylian Mbappe wa France ona le ntlha tsenne a latelwa hape ke sebapadi sa France Ousmane Dembele ona le di ntlha tsenne le yena. Messi la puthaputhela tsengata di Ballon d'Or, Kylian Mbappe ha so fumana letho, Ousmane Dembele o na le lengwe. Vinicius Junior wa hlopha sa Brazil le yena o na le ntlha tse nne. O ile a foswa ke Ballon d'Or ha e tla nkuwa ke sebapadi sa ana ke mamana, bapadi sena sa Manchester City, seo kutlwang Real Madrid ya se batla bapadi seno. O teng ana bapalang penya le bala tjena wa hlopha sa Manchester City. Yale Vinicius itsa u kwa ga taba di monate mona re bile a ksa ya na na hanne ro tla enka le mong seno batho ba bangata bana ba shebile hore Junior Vinicius Junior o tla ifumana Ballon d'Or le mong seno ha etlang kwa ke sepapadi sa se hlopha sa Manchester City. Yale Ousmane Dembele ntla di nne, Vinicius ntla di nne, e mong hape ya tshwere ntla tsenne ke Erling Haaland kwa hlopha sa Norway o bapala Manchester City. Ba pala Manchester City ke bona he ba hlabile dintlha jwalo fela tse tsheletseng ke Messi duo tlile hape Messi tsa ba mokentse mane karolong ya bobedi ya papadi ntho e hleditsa mazama jwalo ka pele pele ke tleketse mosebetsi ke hleke qete se ka nna ka bapala jwalo Mbappe le announce atla ka mona he re tla bona hore na e tla re ha di fihla di 19 tsa kgwedi ene re leng ho yona ntho di tlabe di emejwang hemo mamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi. Ke tata ke buisana le ntate Leslie Nosi a metso se le mashome a mabedi ka mora hora ya bone e tla ra metso se le hantle ho ya mashome a mabedi pele hora ya bohlano re tla buisana le ntate wa Thapelo Maseko erker tlokoka ka mora ho ha erker tlokoka hanyane fela tsa ke shebile tsana tsa Wimbledon mamedi e motle hey e basadi mona wa go utlanyeo ke mang bua DK Serena Williams wa khutla khutla ka bilo le matla hey tla ba monate jwa le re tla ya DK di television re lo shebella ka pantse ke rena ka pale re hloya ka ya gohlela hantle molalemo re mone ba ba mona ka di doubles mono fela ya neng anga ba pala le yena wile a tswa kotsi ya ba heo la tangwa nabo jwa le ya kala Wimbledon ya mo mabili kala ka di 29 di labo ka di 29 ka jene ke 28 ho sane ya kala tla fela ka di 12 tsa July Wimbledon ke tennis mono o tlaba le teng mono he Serena Williams tlaba le teng a re jwang kapa jwang ke a kena mono ke a kena le tla ntse ba hantle ke tlo sebetsa mono hona hei banna motho a Siphombule o korong ke tshwara taba Siphombule ke tla ofa yona taba Siphombule ke tshwara nyane fela tshole tshware mfana tshware tla ofa yona e seng ngwana jwale o dule mono ntse o mmametse re tla re bua hape nna le wena ka bafana papading ya bona ka tseno mo mamedi. Fela ha ke tla utlwa pele mokwetlisi ntate Notsi o re na o di bona jwang o less ke bra less Leslie Notes. Ntate ke ntse ke laoleya.
3: Leslie FM. A ke mole.
4: Ere ke molate ausi ke yona ka mona o thewa ka melodying ho la Virginia. Motho yona o tswa mathateng bana o ile a tswa kotsing ya koloi ma ba bona batho ba hloka le ena a sala e bana bophelo bo modimo eo o tsama mona le malume Vector ke sa ba bua taba tse ngata le tranquility le yena o teng ba bua ka lerato la motho rato laka Pule Mphoofolo. Halo Pule Mphoofolo, halo Pule Pule Mas Pule o jwang ka Virginia ka mo.

0: romela bo malome. Le mphofolo malome Vector le Tranquility. Le biso la pina ke ratolaka. Ke ya le bohleti ke ke Rodri. Ke ya le nga hapa Bolondo. Bana ba shebile re tlangwa ke Venetius. Ke nthotsa teng, ke nthotsa teng butle pele ya mamedi motle ke potele hape ka mona ka mashelishileng ke habole.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: le se di afeme ke mollelo a metsotso ke mashume a mabedi a motso monga ka mora hora ya bone ke lata mokwetsisi Leslie Notsi ntate wa ka dumela ra o amela tshebeletso ya le se di ke sonta ha ka jeno
1: ho tsebe lwana ntate tsholo le ba mamedi ba re ye kholo le se di ntate ke tsapa go ntse di kela hantle ntate wa ka
0: hantle a holo ntate o ntso laole ya
1: ke a laole ya ntate ke a laole ya ka nnete ka makgetho le hona
0: ntate kwaka motlhompheigile ga bua le wena maoba mona ka bafana bafana bafana bafana ke ena e fetetse o tse masome a mararo a metso mmedi se setseng ntate
1: ee ntate waka ntse ke mametse ntate
0: maikutlo a gago ntate o itse go nna hela e ba letshepo ntate tsholo kere ntate o ntse o reng jalo wa re e ba letshepo ke bana yola ba fetetse o tse masome a mararo a metso mmedi
1: ee ntate tsholo ka nnete ke ile ka tshobalo go wena gobane ne ke bona kuko le ga o bua go latlhile tshepo le ba bangatla ka nnete barati ba salang bafana morago o bonagala ba latlhile tshepo empa go latela ka mokgone ke shebile thini ka teng ke mamela le mokwetlisi ga bua di-press conferenceng ne ke ntse ke utlwisisa gore go na le letlho la ntsa le lokisa mme le ga o sheba nalaneng ya papadi ya bolo di-world cup ke dintse fetileng le eo south africa e la hosta ka 2010 mo naga ya spain e la loser e la hlolwa papading ya pele mme ba tswela pele ba qetelela ba hlotse ba winne mogaupeno wa world cup 2010 le Argentina go la nna e tsala ka yona jalo kgatlhamane mo ile ya lusa papadi ya bona mokgatlhelong wa pele mme ya qetelela e winne world cup so ga o sheba setlhopha sa bafana bafana na se gauwe ka dibapadi tse jwang tse nang le tsebo difeng mme mo ne ntse ke dumela gore mokwetlisi ga ka tswela pele ka batlhankana bano go na le letho le e tla ba tswela molemo mme go bona ntse ka nnete ke banana ba kgotsofaditse mokwetlisi ba kgotsofaditse the technical team le setšhaba sa aforika borwa ka ofela ntate
0: yo ga ke tsebe wena o ne o shebile papadi ya bafana bafana le south korea o boneng ntate wa ka motlhomo ka bua fela ka naga tse tse pedi
1: bana ba korea ba bona ba tsebagala e le batlhankana ba matlhangagolo ba bileng ba na le discipline e ngata jelo ka go tseba batho ba asia o kwa bona le bonaga tsena tsa bo japan ke nngwe ya diemagale tsa bona papading ya bolo fela jale bafana bafana mme ba na le yona taba eo fela jale go na le botlhale bo bongata ba ga ba na le bolo ba ya pele ba tlhasela e ne le yona e metlhe ba le ka godimo go yona gobane o ne o se o ka bona le mokgwa o ba raetseng dipalong ka teng go bana ba korea o ne o ka bona le mokgwa o ga ne ba tlasetse jale ba bankela bolo bafana bafana banka bolo go korea mokgwa o ne ba bapala ka ona go tloa molengwe o ka morago go kena o ka gare go fitlhela pele mane aforika borwa bafana bafana ba ne ba na le boiphitlhelo bo bogolo ka batlhankana bo ikamborile bo ile mofokeng ka gare go mogobu wa lebala monon le bo modau ka ntle ka mane neng o bona go jele banka papadi go ya pele ba tlasela molaono o ka morago wa korea
0: hei ntate ke a tseba ga o mokwetlisi wa bafana bafana tebogo mokwena o na le seo ka lebaka la karete o teng papading bekeng ena fela a kry jalo o ne o le seo wena boikwetliseng kwana ga o tsebe o tshwana le tsholo jena fela he o ka reng a be teng kapa a nna a dule mane o tla kena nenneng go ya ka wena
1: ke mametse press conferenceng ke eo ba itshwereng maobane moo ntate bruci a putsitseng potso e jalo gore jale ke monana tebo o na le siko o teng gape ehlile le ena o yarabile ka mokgwa o botlhale ga a batla gore a tlhale go tla ba jwang fela re tseba boiphitlhelo e bo mokwena na bo bokae re bone le ha ba bapala le yona ya nngwe ya Czech Republic tsona o la ba le karolo e ka kana e bapalang ka go slop ke dumela a tla mo khutlisa but e nngwe golo ke eo a ntse a e buile ena mokwetlisi maobane press conference gore na ha ba sheba naha ena ya Canada ba shebile magabane a yona go kae ba bone diphephetso tse go bona tse go kae e leng Canada mme tse a tla etsa gore tsatsing lena ga ba bapala a bone gore o thibela kotsi ya bona mme o nka monyetla mo ba fokolang teng ke dumela Teboho Mokoena go na le karolo e kgolo e maatla a tla mo tlhoka go yona gore sehlopha sa gae e tsebe go ba bahlodi tsatsing ena gobane go tlhola ga bafana-bafana tsatsing ena go ba fetisetsa mokgatlhelong o tlatlhamang ba lakatsa gore ba fetele pele mme ke dumela gore a tla mo kenya ka gago o setlhopha ntate
0: o seyo mona mo baleng teng ntate ba dutse ka ga tšhelete
1: kona molemo ga tšhimi e sebeditse gantle gore mokgatlho o tsamaisang papadi ya bolo le mmuso kaofela go ba bone gore ba support-a bahlankana mme ba nne ba leboe le di-thimi tsa bona tse ba tswang go tsona ba le tsona di bapala karolo e kgolokgolo go bahlankana ba be boemong bona bo jena
0: o sa bua ka ditlhopha tse mmalwang ntate ke a bona ntate o moporofeta ke ne ke mametse mokwetlisi wa setlhopha sa South Korea mohlomphei Hong Myung Bo o re lebaka le etsang gore Bafana Bafana e be setlhopha se e maatla tjena ke ka lebaka la dibapadi tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns a shebile taba gore ba bapala ba sa tswa gapa nnye gona jale tsena tsa CAF ba bapala le mehope e mengwe gape eo mohlomong tlhopha tse dingwe tsa Aforika Borwa ya sa kgone go di bapala o re boiphitlhelo ba bona ke bona ba etsa gore setlhopha se sebetse gantle ga kana
1: ee ntate ehle e bapala karolo e kgolo go na le dinaga tse dingwe ga o ka sheba le morago tse o tla fumana gore mokwetlisi a kgetha setlhopha tšhimeng e sebetsang gantle o tla fumana gore o na le bapadi tse ngata ka go yona Mamelodi Sundowns e bonagetse ehle e ipabotse nako e telele ka gara league ya Aforika Borwa ebile e bapala dipapadi tsenana tsa Champions League tsa CAF so go bile bonolo go ntate Bruce gore jalo team ya gae a e kopanye e be maatla naheng ya Spain ka yona 2010 South Africa mona Aforika Borwa mona ntate Vicente Del Bosque e ne le ena moetapele wa setlhopha seno sa Spain analysisng ya gae a na eetsa e nentse Cairo mane ka moga World Cup eno ya Aforika Borwa o ile a bontsha gore setlhopha sa gae ona se gaile ka dipapadi tsa Barcelona mme bongata ba papadi ya gae o ne a itshitlheile go latela Barcelona na e bapala jwang mme ke e nngwe ana bontsha gore e la mo atleisa gore setlhopha sa e se sebetse gantle so le naga tse ngata ntate o tla fumana gore ese banka taba tseno gagolo mme ena eo mokwetlisi wa korea le ena a e buang ka Bafana Bafana ka dibapadi tsa Mamelodi Sundowns ehle ke yona taba e thusang gagolo ga e ba dibapadi di dingata di bapala mmogo ebile di sebetsa gantle ntate
0: ntate waka mabedi metsotso ke mashome a mararo ka morago ra ya bone ke tshwere mokwetlisi mona ntate Leslie Notsi ntate Canada ke naga e tshwereng dipapadi tsena tsa mohopa lefatshe ka kopano le Mexico le USA che papadi ya ka jeno Bafana Bafana ga ba e bapalele gabo Canada ana ba kaekaekae banna ba ka mona ka nyonga fela he ka California Los Angeles ya ntate o e bona jwang papadi
1: se tlo ba papadi e maatla pakeng tsa dinaga tseo di sebeditseng gantle gagolo papadi e tla ba gagolo ga o e sheba moleng ona o gare monana ba e bitsa midfield ke ona mo e dumelang gore dintho di tle di tla etsala gagolo teng Canada e tsebisa bapale gaba yona e sena support yane e ngata ngata e ne e fumana ha ntse ba pala na ya bo bona tsela o ntse dimela go teng se tsaba se tlame se phuthe ya haholo Afrika Borwa e tla ka ga papadi ena le yona le tshepo bo le teng ka mora hore ba ba sebetse hantle dipapading tse pedi tse fetileng mme ba bona go ba nangetse gore ba matla haholo ga ba hlasela ke dumela e tlile ba tla shebanke papadi ba isa haholo Canada moo motho ga o ne o ntse o e sheba Canada o ne o bona gore ka morago ba ntse ba o ntse o na le mokgwa wa go baka wa phunyeletswa go bona mme ke nagana Aforika Borwa ga e ka nka monyetla eo ya ba gape e ba le lesogonolo gobane ga o ya ga ngata o hlasela ga ngata go na le moo o tla thola lesogonolo le tlabakeng mme go bonagala ga o sheba motho gatšhe menyetla e teng ya go bakatswa ka tlholong tate fela ga o tlo ba bonolo
0: go tlo ba boimang tate mosebetsi yone wa mogolo one
1: ee ntate go na le mosankana mono ka o Canada e sale ba ntse ba sa mosebedise ya bapalang nageng yane ya Germany sehlopheng sa Bayern Munich Alphonso Davies ka batla mo tlisa ke a kgola ko ba shebile fela go ba tlisetsa gore boitshepo bo be teng le ena e le ena moetapele ka go setlhopha fela bela ga o se o sheba go sana le papadi tse ka e tse a sa di apaleng so ga ke bone ka go tla tlisa phapanye kalokalo ka go bone e tla e tsa go ba le maatla yes ke sepapadi se tlhwatlhwa empa mokgwa o ke boneng tshebedisano mmogo ya dibapadi tsa Bafana Bafana di dikateng ka boitshepo bono a sentate ke nagana ba tla mamelela motšhiso e bang Canada e ka ba fa ona fela go ya pele ke eng atšhe ke ile ka go jotsa ka go tshwere dikulo ntate mme ke dumela gore ba tlatle baye ka boitshepo bofe le tumelo e tletseng tate gore papadi eno ba tlo e tlhola tsatsing lena
0: ntate wa ka na ebe o se o batla go tlhakatlhaka gore o bona difeng tse nne ga di ama kgaolagang kwa
1: ae ke kopanereene re shebe
0: ee
1: bane go na le tse dingwe ga o se o ka sheba gape ka aforika ka bo rona ka mo go ne o tlhilwe tumelo e se teng gore nageng tsena tse lesome go tla tlhotlheletswe gantle empa wa bona gore di ngata tse ntse di ditleng ka gaga go tsena tse setseng tse masome a mararo a metsemedi mme ga ke re ba seng tshepo ke ba supporteng kao fela bo Morocco bo egepeta jalo ere bone ntse re dumela gore Aforika yona e tla ba teng tse lesome le metse e tsheletseng re tla nne re emelwe gagolo ntate
0: ntate ke lebile a golotlhe ka tsebo ya gago e kanakanatlha ntate Leslie Notsi a re bue gape ntate ke itse ke tla go sebedisa ntate
1: ke le ka go tsebisa ntate gore ke a laoleya ntate ke tla dula ke le malala gotse ke a leboa ka nako ngfileng ama ntate wa ka
0: ke lebile ntate fela mosebetsi yone wa mogolo o tobileng Bafana Bafana mogolo
1: ko e ntle ya go thimi e gole ntate go apala papadi tse kang tsena ka nnete ke golo ntate e tlotla le mo ntse tlang gape Aforika Borwa e tla bana ga e tlebe le tlhwafa ka banagatsi tsa lefatshe tsa papadi ya bolo ntate
0: ke lebile ntate waka
1: ditebetsa golo ntate
0: gore mosebetsi o mogolo ntate Leslie no o mogolo ke nnaemoratajwamosebetsi o mogolo Bafana
2: Bafanaetla
0: o pheta fela ya qadile mosebetsi o mogolo ka go lona o tla fela o phetha kapa ntse ke re nna

Oh, and I guess thank you, I'm Sara. I was far away, Kelly Solamudi. On a little solid Saran Tails Herry. On a little one, I young, I saw my big thing, DK. Yaba Mudimu Bona Mela. Yaba, we miss a moon where I would jump Billy. Kalabagaladi Hapaza Mefella. Ya ba mogana Jesu tshwagang thengwana e tshwere ngwana tshwaga le ka se a ska tshwagang ngwana ngwana a tso o ke tsole ha ke re tshwaga ke le tsole le reng ha ile la ka la re tshwara o utlwa re le mona re tshwere mo o tswele tsola mo dimo le hlalosa matla le popo le hlalosa tshireletso le tshehetso le tsola mo dimo ha ke re tshwaga ke lona a ke ke yena a bopileng le godimo le lefatshe mme ebile modimo o bopa dintho o sena dintho ya ka bopa ntho ona jalo o sena letho ke kaolo la motho a hlole a koetsa modimo a ka bitsa makgwaba mane a fepa batho obane modimo yona ke modimo a kere se ke tsholo hlengiwe mhlaba banna e sandleni so mosa mamedi re mpe ke bue le wena re bue ka bafana bafana ha ke sala monate ka studio ka mona wa tswa re bua ka letsola modimo mo mamedi o ko tshwara ke letsola eno man e gala re tshwara ke batho mo ba ntse ba re kwetletse marumo ka ditse ka ntho ka dikobong ka mo a o tshwara motho ka letsoa tse ba ntse ga yo anga ka mthola e ya uetsa go fata jwalo tabe o go tshwara ke modimo go tlwaela o tshwara ke batho ya bona pina ena e qetile ba nna ke batla go tsama DK ke kopa o tswaka mona ke ikela hae we bona jwang ba fana ka jeno ha re bua ka ena ha metsotsong e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya ya botshelela sehlopha sa amazulu ei se ke lo bokane hanyane ka mona man tlhopha sa amazulu mo mamedi se qeta ho tekena sebapadi ke forose o thewa ka nang ya kenya ka mona ke Moses Schumer ho thomo be a holona bapala tlhopha sa Power Dynamos maybe le Power Dynamos e ka kenya ka mona hapile likile mong sena se sa tswa feta sa dipapadi o tho sebeditse hantle a holo monena Moses Schumer e se re tla bona rona o tla hle a sebesebetse yo ha ke a bona dikhelo wena o ngotse molaetsa gaitsedi ya ka mana ei ya no man mshane no o entse nthethata la basi ka jinjina man ei ai man di wena la bas ska naitsa jina hle mna ke a kopa man ska naitsa jina mna e wana o mpota ka bona o mpota ka mana di tle ke tswe ka mana

0: Hai, bua ntho e thata DK ka mona o re ha re ke re tshepeng letsoho le ntseng matsoho a rona. Banna, hey DK. No. Mabedi, re mpe re bue le wena mono. Bafana Canada ka jeno, e tshebeletso ke le sedi dumela hle.
1: Papo.
0: Ela, ngwana mrena.
1: Hai, ngwana mrena wa lo ntetile ke kena dikopong tsa roba.
0: Hona jwale.
2: Le gara ba ga pete le ga tshe la ga je ko mahat.
0: Ba sebetse hantle.
2: Eh, ano nge e bile ya ngutsa botlhoko ke mara a go di radio ka ofela a di ke ba ba tso wina ba fana ba fana. Le go go tlo go tsa khuna ba ka mangwele re le di.
0: O re re khuma me ga mangwele re rapele re le boe modi.
2: Le go go tsa gore ga ke tsala e la ya matsela la di radio ka di ga a re khuna me re rapele.
0: Ntate waka
2: e a re ngere a nne re le boga tsa batho ge ndi 1 year re le boga modimo ga ke tsare tsanya
0: ke a le boa ke a le boa hle mrena ka tsebeletse ke le sedi dumela hle
3: ndedulo
0: ntate we
3: ka thaba ka kwa mona
0: ke ntate le ba ka ba ke no nyana bana le ba
3: ntse le ba ntse le no nyana mora nne ha ma se tshintshi le mo
0: ntate
3: mora nne Ise ga ga nne tsa di modimo ga phamisa re tsoya fetwa wa tsela.
0: Eh.
3: E ya ngwana mme go le ha ise le ka tsepedi ka po yona ile nngwe. E tlebe ntse se di.
0: Ha fela re fitile.
3: Ha fela re fitile.
0: Ke ona ntwe ba tla.
3: Ba nna ga thaba ga utswa mona.
0: Nda degwaka.
3: Da yindadi.
0: Re ke kutlwe ka mona, re kutlwe ka mona mamile rona di ntholitsa majwang ka mona. Re nke kutlwe ka mona. Mothekira pele ke ya papatso. Ei, ilo ntshwara. Re ke etse tsena. Le sedi?
4: Abdulo
0: ntate we
4: re ke ntrena
0: wena uri
4: a ka nnete a na ke re ba fita
0: ntate
4: ba fita ibilani how le ha o ka etsala eng kapa eng nna ke happy ra qala le ho fita mona ba sebeditse bashimane
0: e qetile
4: hore mang uri eng i batla yene
0: ntate
4: ke hangi ntate wa ke Tom 12 o kimo
0: Tom 12
4: ke hangi pa
0: Tom 12 ere ke tla le ka le shile shile ngama
5: e bang una na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha na na hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planetsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang Leqwetha la hao le tla uthusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Shemele meserobonga ke metsotso re ya horeng ya botshelela motho ke enwa. E re ruta na hore.
6: Hello, Batikara, etwas.
0: Bana. E tsa buang bana le 123-26G. E butle pele. Tswaka mo tsholo, tswaka mo tswa tswa tswa tswa. Bule bile ke pume ga skere ba tla skere re ke bule mona da sei motho ke na hle wa dumedisa hle uri mga pofo bafana bafana ntari pedi Canada ke noto ke dumelana le ntate maseko ke mampoi mo kwena bohlokong hola betleme okay mampoi ha ru tlo rena e mong re nka kwano ntate tsholo hle bafana bafana ha papa pa di ka nthaileng ho noto ke seleke di tshabe o ka qwaqwa makwane phahameng ba re makwane tsatsi ya le tshabele tsatsi ya le tshaba bile le atikela motho ke ne wa dumedisa hle di papadi mona hore re ntse re le mmoho hle nna ke mambetse ka 88.4 ke mamba na nangi hlomedi Butlapele. All right, Ricky is it. Tozen, I didn't get someone solo. Hey, Gibulemon, Ricky Bulemon, I kibone. E o tlantetse sala ka mona he mabele re kutle ke batla voice note mona ke batla voice note mona solo a rutle
7: hela hela o tsholo
0: ke mo rena ranti ba ena
7: mona mo re leng teng ke batla re gotsofetsa holo
0: ege
7: ke takatsa ka ya o bona hore se tlhopa sa rona sana hape se ama na 16 empa ke na ke a go le to o tsholo ha ba ka bapala tiki football ha ke bone botata hore ka se hlole papa ya tsatsi la kana ga kana ga hlola ka ntse tsepedi o le go ke mo rena ranti ba ka kima thank you tsholo
0: o re re hlasele
8: Hello.
0: Hello.
8: Hana botata mo.
0: Hey.
8: Mo re feta ka dinaledi mo.
0: O tshonde.
8: Right. Dinaledi tsena ne tsa rona ke tsebe ke 5 star ka po e bitswa 3 star. Mara he. Hey. Kana le ona re fitile ha monate wa fela.
0: Ha monate wa fela. Hey.
8: Ha mo ko tsi a ka eta ntho a tshwanetseng a yetse.
0: Again.
8: Re feta ka di star. Dango.
0: Hey.

0: Batata mabogo jala jala. Thank you, ke tsholo ke a lebo.
1: Ha ke le bohle ga itse dia motho.
2: Go tsenda te tsholo nna ke bona three goals.
1: Ei.
2: Wa le tsiso solo Simona ka mona ka mama Fudedu Peter Stein.
1: Ha ke le bohle. Tsiso.
3: Go tsenda te tsholo nna le tsholo a e. Bosiu ba ka jeno ka ntle re dutse di thapelong. Bafana bafana ba wina.
1: Hey, Ashley.
3: Ma, go tlotlola tlholo ka jeno ke tsidi ka mona ka Zwi ke 21.
1: Ke a leboa ke tsidi e le tsidi.
4: Hello ntate tsholo.
1: Ntate.
4: Ke tshepo moloyo ka moka na ma di Frankfurt. Ke re ba fana ba fana fuka shekji ya fita ka ntse pedi. Ho ile nngwe. Hamba ba fana ba fana. Ke moloyo ke ni trust anyone ka mona ka Frankfurt.
1: Ntate ke le buile ha holo hle vusi mlotjwa o ka Harry Smith o ba fana ba fana jwang ka pa jwang ya fita ka tsheno. Mabe di jumela hle.
5: Wa tsela tsolo.
1: Ha mo na tu jwang squi.
5: Yo, re a wina wa ile ma sako la sako la sako.
1: Ala ala.
5: Thank you ona ntshela.
1: Ke le buile ha holo le seria FM dumela. Yes a jwang a dumela hle. Ba ka ijwale mabedi dumela.
6: Hela mushana ka mona ka lengwele dumela.
1: Ngwaneso.
6: Hela bona u bile ntokolo wa re letso. Matso a sa khathaleng a ta dira le ka tsa bona. Ba tlo ya ba khutle mo ba shana bana. Ke re tsepedi ho le fela. Ke tshotse mushana lengwele. Ke tshwere kopano motaung ke ya ke hula ke hule ke libile ka mona ka la hang la wetse bona mme.
1: Ke le wile kopano le sedi dumela hle.
7: Red tholo amna to tempo.
1: Go hlomphile ntate waka.
7: Go hlomphwe ke nna ntate waka.
1: Ntate.
7: A se kulena mokotlisi se ka kae. Jo la kana qetetse o ba pa. Papa di mefikile e ka ka starta jo lo ka mantso ba ntire petuo fele be fela a police fela ka be ka ntle fela be fela moreni o tloa mono papa ai tswele di bapadi tsa ntle le joalo fela buisane fela le sebathi ba ntsha rona o ra tlwele fela di-tactic tsa ntsa fela tsa papadi yane ka morao fela re ka fumana mathata mona lokise fela ntho tse ka ntseng ba re di bapadi e ka ka qala ka tsona di le joalo ntate wa ka etsa fela phetho fela ka moreni and then ntate wa ka ke bone mathata ke a le bomtsa
1: ke le buile hle ke o hlomphile morenaka re etswa ka nthwena

0: mona ke Musa ho le Seria FM no mkita ke tlore ke sa khatla o ka tlela be ke ya betse ya ka studio ke sanga le tala ke nyolo sa gohlo ke le ba ka dipuding
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala laotso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ha re latole mathataro. Re phela ka ona. Re a amogela. Mme re dula re leka. Ha re ke re inele. Hobane re batla ho phela ho bona letsatsi le leng. Dipilo tsa rona. Di emedite me bikutjo ba rona bo ahilwe godimwa mikutjo ka hasel ya rona se tshaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa ho ya pele
3: na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabupilo, hautla judi forum. SMS ali sedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwadu wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di jipehelo online, le tefello tse twa ile hilei.
4: Ibabadi, le tsholo luka uke.
0: Baba di kajeno horeng ya borobong ho tlo bapala bafana bafana le naha ya Canada papadi ya o tla ha setswa sebeletsong ya lesedi ke Thabiso Mafrika ana le Rickbone o kae Mafrika tough guy ana le Ernest Makaya Rickbone e jwalo he mamedi o tla ifumana mona ho lesedi mona ke a gola pele mana ho ra borobong o tla ba sontso ifumana hlokomela hle taba tsa ra borobong di tla balwa pele ho mo tla balwa pele ho mono o tla hle ho be monnati ya holo le na sekitatetse ha DK ke sebeditswa tswa DK go jwetse ga ne di re sebeditse mo mamedi re sebeditse hona ho mona ke enkole Amanda Black ho le Seria FM mina nawe na le wena re sebeditse hle monga feme le wena DK yes

Etso so ke mehlano re ya ho reng ya botselela mo kwetliso a hlopa sa Scotland mo na ho FIFA 2026 World Cup Steve Clark. Ho ding e fetileng ke a tekena kontraka le hlopa sa Scotland ya dilemo tse nne ka ofela. Empa hlopa sa ha se a sebetse hantle mo mamedi hore se fetele o tsema shume marara mo tse medi tse setseng. O itokolotse mosebetsing e le gore o tekenne kontraka dilemo tse nne kgweding e fetileng le setlhopha sa Scotland. Banna noso le thata ka nnete ao banna re tla reng ka nnete. Mabedi tlhokomela tlhe gore kgweding e tlang ka la 16 go tla a bua dikgao mo na cricketeng, tla a bua dikgao tsa cricket South Africa ka di 16 tsa July 2026. Re tla bona gore na ke ba feng he ba tla tleng ba fumane dikgao bale ba ikgapele dikgao mono. Re tla ukwa taba tseno ga nako eno e fitlha. Ke tlo tswa mo bambedi metsetsong e ne mene pele re fitlha goreng ya botshelela. O na le mantswe ne ke batla go sia ka ona mona mo mamedi. O na le ntho tse pedi tse tharo tse ke batlang go bua ka tsona. Ga ke se gore na boemo bofeng gona jwale ba bophelo, mohlomong o kene dikolotong, o kene nthong tse thata gagola o tse gore na o tla tswa jwa. Ne ke kopa fela gore ko o gopotse gore Josepha le ena o ile a nna a tswa. Ga gopola ba ile ba molatlhela ka Josepha a tswa, mme ga a tswa mona a tswa le ntho e thata golo. Daniele le ena wa tseba go ile go a etsalang wang le metswalle ya gae. Le ena o tswa le meneng la ditau. Daniele o ile a tswa, Lazarus le ena o ile a tswa lebitle mane. Jale taba ene ya gago eno e ntseng e batla e go sukusukudisa e tlo felelwa ke nako e na le expiry date. O ntse o tlo o tswa le wena o pope jalo ka mang le mang. Jwang kapa jwang o ntse o tlo o tswa, o ntse o tlo o popa. Le wena o tlatla o fetola boemo ba gago, o fetole boemo ba lelapa leno, o fetole boemo ba bana beno. O botse Josepha, o botse Daniele le Lazarus, ntho tse jalo di teng bophelong. Na le mo re kenang teng ga o kene o tlatswa. Ke ka go bophelo mo na o nang le entrance le exit. Ga ona moepa o dulang o le moepa mo theo teng, jwang kapa jwang. Le a pula e kana jwang kapa jwang mookodi o tla o bona o tlhaga mo. Le wena o ntse o tlo o tswa bothateng bo. Ngwana o dithetefatsing o tlo tswa, tshwara gantle fela, tsamaya le ena o tla batswe. Carl Thomas lebitso la pina ke Emotional, ne ke tsamaya le DK re tiana gape nenne.

0: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
1: haiba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish, motsieti o official wa FIFA World Cup. Kuna le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Mamela jazz, le hlohono lo tsho. Sonta ha se se ni se se. Ho renya botsile, ho tsena ho renya bolobi. Jazz, le hlohono lo tsho. Kakaa.

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pele monnati e ne tla ka Gary Buzz a re the song of loving kindness a butswela monnati haholo ke rata ka mokgwa a lepelelang ka teng ka saxophone eno ya hae e leng monna wa dinaheng tsaneng tse kopaneng tsa America e ileng a fumana dikgau tsenama tsa di Grammy Awards ka makgetlo a mabedi a ntse a sebetsama ka bokgabane ho na le moo a ile a hlela ho the best Latin jazz performance moo teng he a ileng a sebetsa le dikwakwariri tse jwale ka bo Roy Hargrove e sebetsa ka bokgabane bo boholo ke a hopolane le di Grammy Awards ne na le dilemo tse ka bang tse mashome a mane ka ofela ntse di gagatha a ka mokgwa o le mong ebile hape o tla gopola gore o ile a sebetsa le dikwakwariri tse jwale ka bo Miles Davis dilemong tsane tsa bo di-70s a boela hape a sebetsa le bo Art Blakey le the Chess Messengers mmogo le McCoy Tenam le Charles Mingus ke tse dingwe tsa dikgalala tseo e leng goreng o ile a tla gagatha le tsona masedikodikong senama sa mmino wa jazz ebile e le e mongwe wa dibini tseo ke qalang go di bapala tsatsing lena la ka jeno o utlwile o ya ka boo a lopalelang ka teng le ona o namama ka teng eno eo ke sa tsofa yonam song of loving kindness ke nngwe ya dipinama tse monate haholo sa kgalala enam wona morati wa tshebeletso ya lesedi FM re ntse re le mmogo o mametse lesedi noto ka boiketlo noto ka maatla noto molemong wa tsebe ya hawa fela o tlile gore kamane ka the Grahamstown National Arts Festival di ntse di gagatha di ntseng di tswela pele tsenama tsa bonono le botšhaba tsatsing la kajeno mme ba tla gagatha go fitlhelela a godi yona e nang e tlang ga e thwasa fela e fetile ka beke e tse pedi e tlabe e felela ke tshwe ke re wa bona ga e beno o batla go bona gore tsenama tsa bonono le botšhaba di batla di namme go lo kae ebile di batla e tlhile di bapala karolo ya botlhokwa go lo kae bophelong ba motho a boketse gore ga o na le mekete ya go tshwana le eno ya botšhaba tsenama tsa arts and culture a kwetse bonnete ba gore wa etama o ile thuela tsebo ona morati wa tshebeletso ya lesedi FM metsotsong e ka bang e mashome a mararo ka mara gore wa enama ya botshelela mahopola gore ke tlo fa di-sešhene tsa ronama re di sheba go ya ka di baka ka o fapana ha tsona ba ne nete se bile di batlang tse di gagatha a ka mogwa o le mong e bile tsa tsingela ma ba ne nete ka mo nekele ka monaka molemela hotel ke ke re block fanteng ha ona nthutse tsa lang empa he mono dikatse di a kopana ebile bana le motsamao wa bona mo ba etelang dibaka matse fapaneng re qoqile ra buisana tsatsing la maobane mme he ke tla boela ke o fa di-session tsa bona tseo e leng gore ba tla ba le tsona tsa moyeng ya dibeke tse tlang gobane sonta se seng le se seng ke utlwile gore ba kopana le ka mona ka boval ba dula ba ntse ba kopana gafetsa bo KZN Durban le bona ba dula ba kopana bo East London le bona ba dula ba kopana ba etsa di-session tsa bona jole he ke na le tseo ke o tshwaretseng tsona metsotsong e ka bang e mashome a mararo ka morago lwa e nama ya botshelela nna ke tshepi e etsang a modumo mogolo modumo wa tshepi ya Simpala ke ka Kapa mo o leng teng ke moo ke leng teng ona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM a radio e be radio e be radio e be radio

bona ha o tloa mmino le diletswa dikopanao ya ka mo dikopanang ka teng o elellwa gantle gore motho ya neng a letsa mono o na le boemong bo itseng maikutlo ga etlhile a na le ntweng e kgolo ya go ntsha maseka gare e leng dijo tsa maikutlo yo tla hantle bo di high blood teng mani yo tla mani bo li fung la tsukire ke ka ho ka mehla ke ke tsukire mino mo pala ka go la botlhokwa ntleng ya o theola gatello ya maikutlo a radio e be radio e be radio nna ke tsepe e etsang mo di bomogolo mo di mo WhatsApp ya Simpala.

0: ebile ntse ke bua jwalo ka dihlopha tseo e leng gore di utse 32 tsa kontinente ena ya Afrika. Ke bone Algeria, ka bona Cape Verde, ka bona Ivory Coast, DRC, Egypt, Ghana, Morocco, Senegal, moho le Afrika Borwa. Ke kgetlho la pele historing ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Wa tseba gore ga ne re tla ditlhopheng tsa kontinente enama ya Afrika go ne go fetwa fela mogalotso fela tshenana ne di hatakwa ke ditlhopha tsenama tsa dinagama tse kopaneng tsa America bo ditlhopha tsane tsa bo Europa ba ne ba feta fela mogalotso. Senama se a bontsha gore papadi ya bolo e batla e ba godimo haholo, mme ga re lebohe dikwakwaredi tse jwale ka bontate Petrus Motsepe ba bangwe ba banna bao e leng gore ba kentse letso gagolo ntlheng ya ntshetsa papadi ya bolo pele kontinenteng enama ya Afrika. Ke itse Algeria, Cape Verde, Ivory Coast, DRC, Egypt, Ghana, Morocco, Senegal, mmogo le Afrika Borwa ke tsona ditlhopha tse keneng tsa kontinente enama ya Afrika. Next shebile papadi ya Brazil, bafana bafana ka betsa Brazil le Spain ke dumela gore bafana bafana go ya ka moo ke bonang ba tshwere morethetho ka teng a bona baka etsa tshebetso e tswileng a matsoo. Ditlhopha matseo e leng gore ntse ke ditshaba le gona jwale Argentina mmogo le setlhopha sane sa France ke tsona ditlhopha matse ke bonang di ba mmatla golo bakeng sa mogope o namo wa lefatshe wa papadi ya bolo o tshwaretseng dinageng tse kopaneng tsa America. Mo ke dutseng teng ke 086-000-3084. Mo ke utlwe fela gore o e bona jwang papadi enama ya bosio ba kajeno e tla tlalang hantle ka hora ya borobong. Re etsa ntho e kgethileng tsatsing lena la ka jeno ka mehla ke bule mohala mo teng o re jwetsang gore di gopotsa kae tsenama tsa noto e dulang a tsebe e tsamaya le maikutlo tsatsing la ka jeno. Mme ka jeno re bua ka bafana bafana. Mamedi keno ma leng teng, mamedi kgotso, moyeng o le sedi kgotso ya ko kwale seane moya ntate ke bona mamona
1: o ke mo ke kwestat
0: ngwaneso
1: o putsa magic slat
0: ndade
1: o putsa magic slat
0: ndade ke mtsiwe
1: ka mo ke mo magic ya fa se ba bo
0: ngwana mme we bona jwang papadi ya ka jeno ya mohope wa lefatshe bafana bafana le Canada ka jeno
1: papadi na ntse re se ba ka estimate
0: ye ngwaneso
1: ke bona South Africa ka wa
0: ya feta Afrika Borwa Africa Borwanda, Africa Borwanda.
1: 1-0.
0: 1-0 Weso.
1: Suggest Colonel Martin Christa.
0: Kilebila Ulo Weso Kwa.
1: That was your home.
0: Kyo Shompi, the city came on Lela Hotso.
1: Kadapa.
0: Motuaba Tulikai.
1: Delegada Pamagu.
0: The team Weso, Gibala Mamona.
1: O tswere ma Willis ga mona na ka fosto ra se ka kapa
0: bra Willis e bona jwang papa di ya ka tseno
1: ku kwa ke na le tshepa wa South Africa e tla o tla ntlhatse pedi ho ile ng hetlo
0: monna le ya fetu fetu wa ka tseno le re tsena ka mo kotlise ho sasa le bua ka tsela itse ma o etsa la ma na hle le fetu fetu wa kana
1: na ka alo ha ke motho a eng a le bisi ditaba ho mo kotlise ka hore mo kotlise ha rai
0: Re ka bona hlopha sa Afrika se phamisa mohope, mme re tla lokela kore re tshietse ka ofela boemong bo jwa
1: sentse re qadile ka kapa re eme ka maoto a re ntse ga jenana re ba tsheeditse re ba supportile le bona ba seke ba re phota ba kapa
0: ga bane ke ya leboa dula ntse o theeletse botlhwang
1: re ka o fela le mauditsi ga mo ka foso ka kapa
0: re ga o fela Willis ke le botsa nki sedi ke mmelela khotsa
2: ai ka kapa
0: mmalona le kai
2: kete re ka kapa
0: re te mme ke bole mema o kai
2: mama ha di mulo wa re tsi kwana ma plasing khalamba
0: oi bona jo mpa pa ri ya ga jeno ya bafana bafana
2: ka kapa ha ino ba bonolo empa Kili ma South Africa re a tshepa rone. Bafana ba tla ihlula.
0: Ba tla ihlula.
2: Yona ha ino ba bonolo ka kapa. Ba tla ihlula. Ho hlula teng ha ntse re a pigia re a pili ka kapa.
0: Marona re tloetsa history tsele shume le metso etsiletseng tsa ho qetela Africa borwa be le ka hare.
2: Abtsuku ka kapa. Bye bye.
0: Dilo tso tletse lo tloa ke a leboa mmamedi khotso.
2: Kaka pa le kae?
0: Re teng le kae Marona?
2: Re teng.
0: Ke bua le mema ga.
2: Ke mme wa moloi ka mona ka dipilaneng ho phausu
0: ba
2: magolo ko ehlile a ime ka maoto ka seko.
0: Marona.
2: Ke kuma me ka mangwele hana jwale. Bafana bafana ba fita. Ba fita ka ntlatse pedi ho 0.
0: Ke a gola la tshwara dithupa o tsebe rona ba Afrika re batho ba thupa. Ya no tlo tlhela hore batho ba tsogile 2.8 tla re ha papa di qala pele o tla lo matshwele tshwele mono he tsebe ba bang ba tla ba betse ka tshelete ya bona ya ho qetela jwale tla ba ho lo ma ka mona ba tshwele tshwele le ka mane ka bo KZN ba lo me ba tshwele tshwele Eastern Cape Free State go bona ho tlhosinye mmamedi ke no ma le ntega lo tla di bya yena o di bya joang mmamedi khotso moyimo le sele khotso motho wa batho le kae
3: re selema store tonne meno ka kapa re emetse papa
0: re tonne mahlo ntate ka mahlo a mafubedu ntate
3: eya ke betsa ka mosadi
0: o jo betsa ka mosadi ntate ma ke di ba e a ola ole ke le wile a ole o se utlwa ke o daba le se ke mollela khotso
4: khotso
0: re tiene le kae weso
4: a sa nna ke la ka sa ka tswa e sa lo se a re tsane re fa tsena le na la ha man tse bo tsene ma
0: e ye weso
4: a ke tsha mo no ngwana no na le se ke ba mo tsike macha
0: e o
4: le me sa ke po sana na tswa pa ne ke hlapa fela ke shebile bona kwa ka e hlola tla pa
0: ngwana mme weso
4: ntlo
0: bua na mokotsoka mana kana le ke tsaka tsama se go le futhu
4: bona fela fuka a
0: ngwana nda tsa tsofeta ro be tshe ga msadi
4: a ka pa
0: le se ke mollela khotso
5: e ka ka khotso ne
0: re ke le ka motho wa batho
5: ne o lu ke le ka pa ma
0: mwaneso
5: a re fetse ho nna di tshwere re tsitsa
0: mwalo tso fela tshe
5: ha mona di jwa la 16 ka ka para ke re mona re botse pasa di special
0: khetlo la pele history ntate ya Africa bo Rwanda ya Africa ka ka gara etso ntate
5: re ngola le boteng Africa ka ofela tshwere tse bo South Africa bona papa di bole ke e di emading a rona
0: o tla opola hore e hlopha ma sa Sundowns babile o club World Cup me ntle le mono hlopha ma sa rona kwano Africa borwa Sundowns bankile naledi ya bobedi
5: ene ba tlo ba sa dumela ka kapa re mo hlolo no tae tsala ka Sundowns a gira
0: mhm
5: ya ka kapa busu o tsana ha re zwo se di ba mo tsebetse ba tsara tshwarela ba re betse na go sense ne ile ha re fitla lata ba ska ne ba re botsa di pasa di special
0: we so ke ale bo adula ntso thile tse betlwa
5: ke ba pa tsiba bona ka mana ka Johannesburg.
0: Ke o taba, mamedi ke no malenteng a mamedi khotso.
6: Sera, motho wa jo ka kapa.
0: Ngwana mmeli kai.
6: A tele ka kapa.
0: Re teng, ke bua le mamona.
6: Ke mokholo mokwena jo ya mara re sendite magolo ka jo le ke ka mona ka kwa tsone na tsala ka tshore shire. Na go ga ba tabetsa na ka nngwe ho nngwe ka nete ho ya ka mo ke tsa di mileng ka teng.
0: Oh, bolela hore o bolela hore e tla ya ho di extra time.
6: Ke bona jwa le ngwane so ba le bona ke se ba inela fela bana ba se ba bonne ka bafana ba fana hore tsa ba batlele ka leano le feng
0: mona me ke ya le bo dilo ntso thele tsebe o tloa
6: tanki
0: tanki ka ka pa ke o tla ba ya lo pala metsotso e re be hantle ho e mashuma mabedi le motso o le mong pele re fitla ho leng ya ne ya bo robedi e leng hora ena le wena re tlo gaolanga selekani sa rona ba keng sa tsatsila ka tsheno
7: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
8: Wa tseba maikutlo ane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
9: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Bumamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18
0: Iya lo pala metsotso e be a hantle ho ye le shume le metso e supileng a pila ke fika ho leng ya ne ya bo robedi e leng hore nna le wena re tlo kha bonang ka yona tsatsing le monnati tsatsing la sonta ha mo ke le lori le tsatsi le na le o bafana bafana le bapalang le a fitileng mo e leng gore e bapetse teng bafana bafana dikhampani fapana ba etsa se bitswang dibaka matsa o boga papadi tsena maka bongata e be ba romela bao e leng gore ba webisana le bona kapa ba sebedisana mmoho e ntlheng ya go ka matlafatla sa maqhama mo go tsena matsa tshebetso jwale ke dumela gore ha re ya o tsela shume le metso itsletseng tsa o qetela re tla hle re bone di company bongata di etsa maseno ho ga bontsha matsetso hlopeng sa rona sa bafana bafana ya nga bua maki ntleli tikatiko ho bile monate ho ba loena tsatsing lena la ga jeno ha ke tsokwana tiana le moreso wa mphato eleng machwa mahloko ya tsa malwana jalo ka nna no le monati nati nati staff notation la mino wa ditswere nna ke tsepi tsanga modumo moholo modumo wa tsepi a

Mabedi motle wa tshebeletso le se di dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng o dumediswa ke nna matsoho mahloko lena na o kila haula ditso e re tshebeletso re kenang ho yona ke ya le se di FM tshebeletso e ikhantshang ka wena ka dinoko tsohle o bohlokwa ho rona ibile o tlisa diphetho maphelong a rona jolo ka dibuhudi tsa tshebeletso le sedi mmoho le bookamedi bomamedi ba hao ke ntho e kgolo eo rona re babatsang ka dinako tsohle ha re be mmoho hape ka jeno wena mmamedi e motle mme re o amohela tshebeletsong e senang thaka. La ka jeno le nanao le ke la tshwana le lenanao la rona la mehleng ho latela hore re shebile papadi e tla haswa mmamedi e motle metsotsong kapa horeng ya borobong, mme ke tlo arohana le wena e ka ba metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya borobong, e le ha ke suthela basebetsi mmoho le nna ba tle ba re fe tse lotomantsweng ke bakwetlisi ba re fe dintlha ka kakaretso tse etsahalang stadiumong moo re tla bohang papadi le ho utlwa ka kotloloho nanong kapa tshebeletsong ya lesedi tsena tseo re tlang ho fa tsona tsa papadi ya bolo wa maoto tsa mohope wa lefatshe. Hopola hle ha ke mong ke na le wena tshebeletsong e senang thaka lesedi FM. Ha ke ne ke na le matla ke ne ke tla go bona ntlweleng bekeng ena ke se ke ka le bapalla mmino wa ditswere e lebaka le le leng e le la gore ga ke batle go thunthetsa maikutlo a lona gobane wa rona mmino o na le mookotaba a theme e o ikgethang ka ona. Ee, re ka ba le dipina tse tlisang thabo, dipina tse tlisang o kila bona. Nkabe ke ile ka ba kopa hore nthuse nhle ke tle ke le bapalle monyanyako bekeng ena re ke re je monate kore re ke re di ise pele le morao re etse le ha e ka ba keng fela he ho tla loka wena motho e motle hobane sehlopha sa rona sa Bafana Bafana re Bafana kaofela ha re qetele ka jeno re sa tswela pele ka tsena tsa mohopo wa lefatshe ke matsebang mohlomong bekeng e tlang re tlabe re ba butswela hape.

0: KTM Choir ho tswa ka rona ha Botswana ba re tlwaela jwa ba re ga ke batle go nyalwa ile ba rabela putso ya ne ntate ile nga feta ka ona gore mosadi wa ka wa dikgomo o senna o kwata kwata itsena ha rabela gagbena ya ka are ga ke batle go nyalwa hle ga ke batle go nyalwa ha ho lo ke nyalwa baloying ke ena ke pina ena mmamedi a senna pina ena ausi yona o tshwalo ara ke batle go nyalwa ga golo yang ke nyalwa mo baloying e ke ngwana mosotho ile a tswa go le o nyala ngwana ngwana na motswana ke a kopana le mathata a tjena ke na le wena ke atla
1: Ora hula Shoprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jalo ka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355 ml sa Birria Corona Extra. Ka 195 ranta fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A re ke se sebaka tlase dilemo tse 18.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha ke sheba monna yo o seng le yena kajeno, ke hopola letsatsi leo leng wa pele wa ka lona, moo ke ya o beha ka hara diatla tsa ka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa
5: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka castlemilks.kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Ha wa lahle ha o mametse le ratwane le nana o ke la ha o la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ka jeno ke itsele ke la tshwana le mehleng wena motho e motle fela ke lokela ke hore ke etse nnete ke tle ke utsipetsipele tse tla hle di etsa le bekeng yena o re tlang ho kena ho yona ditlhodisano tsa dikolo tsa Saske South African School Choral Stedford di tswela pele ka labobedi di a ala ka labobedi di tla fihla pheletsong ka latharo e leng ka labohlano leo re yang re lebile barati ba pina re amengwa hle hore re ye lo inwesa ka nkgo le o tshehetsa bana ba rona basotho ba batle tsena tsotlhe di tla etsala ka kwano ka Pretoria. E re a tseba nakong ya o fetane di tshwarelwa kerekeng ya Rema fela dintho di fetohile selemong sena mo mamedi e motle di tlo tshwarelwa ka kwano ka Moreleta Kerka ke ka kwano ka Pretoria ke mo tlhodisano e tlang o tshwarelwa teng ena ya Saske. Re a tseba ba lo tlana ka nowa e phela bana bana e le moo re buang ka ntshetso pele teng ya pina. Development ya choral music e qala dikolong e kene kerekeng jwale re etse la e ka bakeng ha re se re fitla dihlopeng tse kgolo ha re yeng basotho ba batle ge le o tshehetsang bana re o tshehetsang bana gobane nako e fitlhile ya gore ka nako wa tseba go monate jwang ha o ile wa kgatha tema wa ba sebini se hlwahlwa wa tsejwa ke lefatshe Hona le nako ya go kgefutse o kofe ba bang sebaka ba nan le neo ba nan le tsebo le bona ba ke ba ipabole ho bohlokwa bophilong hore ye o taba o ko o yele hloko o ko o shebisise hele ke mona

0: Liquor shop. Kadi low do my deals. Jaloka 750ml Eve Kapai for Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka. Ka 159.99. Lady 6 packets are paid. Sari 355ml. Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand afela. Obuluke 45 rand. Difumane official kadi 18th of July. Aurekesis wakata asud lamatse 18.
1: Na konzata lehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem Clicks le di chemisin na ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
3: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba tiko e sethabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka tiko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: Bumamputi, babela na ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etse ditso bumamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
5: Matshokgo Mahlonko ho lesedi FM.
6: Mamedi motle metsotso ke mashume a mabedi le metso e meraro hantle ka morago rra ya borobedi nnaneo ke la holaditswe re tshebeletso ke a mantlha ke lesedi FM. Ke ile ka hlalosa pejana ka re la kajeno le ke ke latsamaya jalo ka tlwaelo ho latela hore re ya itukisa ebile re eme ka maoto re le baahi ba naha ya Afrika Borwa, Lesotho, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Mozambika bohle ba atametseng naha ya Afrika Borwa ho theoletsa sehlopha sa rona sa Bafana Bafana. Ee, re Bafana kaofela. Papadi ke mahlo mafubedu e shejilweng ke bohle kontinenteng ya Afrika lefatshe ka bophara pakeng tsa naha ya Afrika Borwa le naha ya Canada. Mohope kwa lefatshe papadi ke papadi ya bolo ya maoto. E re ke fetise taba ke ena. Re tseba mofuta. Ee, wena, sehlopha sa hao sa bolo ya maoto se o iqapetseng sona se na le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlelo ya hao ya bolo e qala ebe e qetelle ka hore wena o hoeletsa thelebisheneng. O na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong, empa bo haufi boo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sepetepete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete. Papadi tswela pele. Scan up. ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Monnate wa yona o tswapile le ka nnete. E mashume ma bedi le meso e mehlano metsotso ka morago rena ya rona ya borobedi. Ntumelele hle ke ne ko tshware ko tlwelela motho e motle ke sonta ka jeno.

Away! Mohope wa lefatshe wa FIFA wa 2026 o fihlile re utlisetsa motjheso Coca-Cola Friend Park e haufi le wena se fetwe hle mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.

0: nngwe le ye nngwe, tiragalo ye nngwe le ye nngwe, phenyo e nngwe le ye nngwe, ka thego ya Hollywood Bets. Halagasha.
1: Re a bona papadi nngwe le nngwe e kgolo ke wena ya potlakelang go mmathela garatšheng go ya reka di-chips le di-2 liter tsa Coca-Cola, mme o fetwe ke ntlha e le nngwe ya papadi. O qetelela o shebile mola o molelele wa thili o sa tsebe gore na o tlo o qetaneneng, empa papadi ke ena. Coca-Cola e rerile dibaka tsa boithabiso, dijo le dino. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o hloke ho mathela dikaratšheng kgetlong lena. Mamela, ko jwetsa hobane ko rata. Latela Coca-Cola ZA ho di-socials bakeng sa 411 le ditikete. Dula setulong sa hao, shebella motsotso o mong le o mong utlwele tsohle ka Coca-Cola. Mamela tshebeletso ya lesedi, re ne re o jese monate. Tshebeletsong e ratwang ke wena.
2: Natefela ke ntlha e nngwe le nngwe, motsotso o mong le mong, tlholo e nngwe le nngwe e matlafaditswe ke Hollywood Bets. Halagasha.
3: South Shield ya rona e we ratang jwale e se e bitswa Rexona. Ka lebitso lena le letjha le tla tsejwa gotlhe lefatsheng. E tla le tshebagalo e ntšha le thekenoloji e ntšha e futhumatsang mmele, e o sireletsa go fitlha dioreng tse 72. Le ga e ba o tlo raga penalty ya tlholo jwalo ka Tebogo Mokoena, dula o le extra cool. Rexona.

Dikhalala tse kgolo tsa dipapadi di se di tukiseditse ketsahalo e tswileng matsoho sethaleng se seholoholo sa bolo ya maoto. Mokete wa 2026 wa papadi e babatsehang o tliswa ke dintlha tse thibang letsatsi, boqhetseke bo hlollang boitsebelo ba lefatshe le metsotso e sa lebaleheng ha dikakapa di lwanela bompudi ba lefatshe. Bahlasedi ba tla ba batlabe ba tobane le basireletsi, di-striker di qutisana lehlokwa le dithibathibane. Balatedi ba le lentswe le leng.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a seta bare ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botsa gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo braaka empa ke maketse gore ga ke so mone go tloa otsatsi leno o ne o monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso a se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bra mogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
2: butle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a satle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please
0: my leader kona
2: thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore mona o ko mo tloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia gowa tseo wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeo
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a butu waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Gobane
1: nna ke tsebe letho ka chefu le gona chefu fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ga wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefu dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefu kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni ngine njabulo. Nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufike ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

Ka mehla le matsatsi ke na lo ipotsa potso ka pa e motso moratua. Ke bue mantswana a reng. Ere ke tle ke re mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke motho e reng ha ke phirimellwa. Ha ke sa tsebe rona nka ya kae. Ha ke tlelwa ke mathata le maima lefatshe. Ke mofuta o dumelang matleng a feletseng a modimo. Me hona le mantswe e ke atisang ho bua ka nako tsohle. Ke a bua ke thabile ke nyakalletse, ke a bua ke swabile ke hloname. Gore ke tsalwa ke ntho tse ntle kapa tse mpe mantswe ana ha ke phetse go a bua. Ke a bua hoseng nakong ya mafube, ke a bua motsheare, ke a bua bosiu ha tsatsi le dikela, ke a bua. Mamadi ya tshebeletso ya lesedi a re motsho moratua. Re batla go atamela mona mo o leng teng. Re batla go ba mona mo o leng teng ngwaneso. Jale a ko re thuse gore ke mantswe a fe e o buang ka ona bosumba thoriso. Mamadi wa tshebeletso ya lesedi mantswe ana. Hona le selemo seo ke nka bua. Itse ha ke qeta bua mantswana boemong kapa seemong seo ne ke lo sona. Ya ba ke utlwa go tsamaya ntho mmeleng wa ka mona. Ya ba ke utlwa go tsamaya ntho e ka reng dikokonyana. Ka utlwa le mmele wa ka o baleya. Ya ba motho moratuwa ke a godiseha. Gore ka nnete mantswana ha se mantswe fela. Thapele nngwe le nngwe e tswang ke ngwana modimo ha e etsa ka tumelo. Le godimo le theha tsebe. Letsoho la ka le lekgutshwane o ka le fitlhelela ditsebe tsa ka di a thibana. Ho rialo Jehova phethahatsa lentswe la hae. Ha ona mofuta wa thapelo o tla o rapela o tla ya fela. Ha ona mofuta wa thapelo o tla o rapela ka tumelo mo mabedi a tshebeletso ya lesedi o kekeng wa o sebeletsa. E motho moratuwa, mantswe ana ya ba ha ke phetse go a bua. Ke a bua go le monate, ke a bua go le bohloko. Ke a bua ke etsalwa ke ntho tse ntle. Ke etsalwa ke ntho tse mpe. Mamadi wa tshebeletso ya lesedi. Mantswe ke atisang go bua ke mantswe a reng. Go le thata, go le bohloko, go le monate. Wena Mzwakhe Goodwill Kachela. Wena e motsho moratuwa. Ha ke bua mantswana ka nako tsohle. Ke ye ke atise o itšheba seiponeng. Ke tle ke kgone go ba le puisano go tswa pelong ya ka go ya pelong ya ka. Go tswa moyeng wa ka go ya moyeng wa ka. Mantswe ana e ke atisang go a bua mamadi ke batla o tlo itukise mo o leng teng. Ha ke eta o bua mantswe ana bosung bona ba thoriso. Mo ntate modimo a tlo o matlafatsa o tlo kena bekeng e ntšha. Ebe mantswe o tla kena ka ona bekeng ena, ebe mantswe a tla tsamaisa bophelo bao, ebe mantswe a tla tsamaisa lapa la gago, mantswe a tla tsamaisa neo ya gago, mantswe a tla tsamaisa talent ya gago, mantswe a tla tsamaisa kgwebo ya gago, mantswe a tla laola nyalo la gago, mantswe a tla tsamaisa lapa leno, mantswe a tla ba le wena boemong botlhe.
Mantsiana Are Emotsomoratua O seo modimo areng o sona O seo le hodimo le rerileng hore o be sona How me hopolo ya batho How dipuo tsa batho How buemo ba lapaleno How so fitileng ho sona How motseng o tswang ho ona How di nyenyefatsong kapa di nyefolong tsa batho How kotla o fetuha toro ya motho e mong Ha o tlo fetwa thapelo ya motho e mong. Ha o tlo fetwa takatso kapa tabatabelo ya motho ofe kapa ofe mpa. Le hodimo le re bosumbona o seo. Modimo a reng o sona.

dilimong tseo ke dipetseng bophelong mona. Ke bone ntate Modimo anka batho be ke tsebang dipuo tseo batho ba ne ba di bua gore ena ke ke a ba letho bophelong. Ke bone ntate Modimo anka motho a mo tlosa legoleng a mo isa paleiseng. Ke bone ntate Modimo a fetola bophelo ba motho yo sekolong a na sa bonwe ka letho, yo sekolong go notwe ke tshegetshege. Ke bone ntate Modimo anka yona ntho eno e shebagalang e ka ga ena molemo, Modimo a e fetola go ba le molemo. Ke ka gona ke etsang kgoeletso tshebeletsong ena ya mantlha gore o seke wa etsa phoso e e tswang ke ba bangata, wa nka qeto ka motho ofe ofe lefatshe mone a ntse a re Jesu ke morena. Goba le ga ka robala ka jeno le mofutsana o ya ka mokgwa o bonang ka teng, le ga ka robala ka jeno e seleto o ya ka mokgwa o bonang ka teng, Jehova bosio na le bokgoni ba gore a ka fetola palo mesonga ya ba dintho di a fetoa. Ei, go na le ntho nngwe mabedi a tshebeletso ya lesedi re tla e kala bosimo bona fela ka baka la nako re ke raya. Mohlolo mong ga Modimo a re fa monyetla re tlatla re tswela pele ka yona be ke e tlang ke tle ke re go wena fela. Gopola pale ya ngwana letlhaso. Hei, ga ke dumele lebitso la moshanyane ene le ngwana wa letlhaso. Re tla itlolola ka tsatsi le leng. Boemo ba motlhankanenwa go jeng ga gae kapa go lakatseng dijo tsa dikolobe ga wa fetola seo ntate Modimo a neng a se rerile ka moshimaneno. Go phela bohlaswa ga wa mo fetola seo ntate Modimo mogopolo wa legodimo o ne o na le ona ka ena. Ke ka gona mamadi a tshebeletso le sedi ke ratang gore ka jeno ke bue ka tumelo e feleletseng tsena se dikgothatso fela gobane ke le sebogodu le mmamedi. Ke bua nnete e phelang tshebeletsong ya lesedi gore o ka itshwarelela ka mokana Jesu ka nnete o tla fetwa seo yena a reng o sona. Ke rata o bua le wena motšha, ke bua le ona mme, ke bua le ona ntate bosimo ba Thoriso. O seo Modimo a reng o sona, mme o tla fetoa o tla ba seo Modimo a reng o tla ba sona. Beta pelo morena o sa re hloletse, ntho tsao di haufinyana. Seka fela maatla, seka tlohela seo Modimo a reng o sona. Ba ba Modimo ba bontshitse ditorong, ba ba Modimo o buile le bona ka tsela tse fapaneng. Ke ke itshwere ka mehla le matsatsi, go na le nako e ne ke re ke batla ba sebohodi ke sa le ngwana. Ya ba e mongwe wa batho wa tsheya, ntate a mogolo ya ba wa tsheya, a re seno ba wa hlanya wena, ga o itshebile o tla ba sebohodi kae? Ka nako eno ga a sheba jalo o sheba motlhomong o sheba tshobotsi, motlhomong o sheba batswadi baka, motlhomong o sheba diphatlho tse ke tsena tse ke di tenneng, motlhomong o utlwalele le melaka. Fela Modimo ga a shebe ntho tse, Modimo ya ba bona pelo. Samuele ke ya ba bona banna ba re ba ntse o ba tlaisa ka pelaka bo o reng ke ba tlotsetse borena, ke ba tlotsetse boetapele. Empa Samuele nna ga ke shebe ka mokgwa o shebang ka teng, Samuele ke a bona ke dinatla banna bana ba kwenne ba batle. Motlhomong Samuele banna bana ba bua segoa se monate, motlhomong Samuele banna bana ba apara ka tsela e makgethe,
mohamong Samuel banna bana bo ba hlaisa mpela fa hlosaka be o rile nakala o letlelethe o letlethewela go duma bona mohamong mahlangana bana ba ba gona o pakamisa leleme mohamong mahlangana bana Samuel mohamong mangga ha monate mohamong Samuel le bakala o rentse kgethe banna bana ke o bana ba sebetsa ka thata Samuel mohamong le baka ke hore ha o se ba banna bana o bona bokamoso bo tshatsi mohamong Samuel ha o bona banna bana bo ba tlang o letlethewela go bona o bona banna ba tsone tsungi weta pele ana ho sana le ba bang ba setseng ra tshe morena ha se mo shanyana fela ai wala tsiba lenyatso wa tsiba dipuo tsa lenyatso ha ditla ha se mo shanyana fela wa modisa oh oh

0: ke seo modimo a reng ke sona ke ile ka phiela ka se kore ke ile ka phiela ka ba distresse ya ba ba beile matsogo marameng
1: modimo
0: a reng ke sona
1: ga o batla e ganna koloi tswela pele o sebetsa ka thato ntse o tlo e ganna se ka ba mamela puo tsa mmang kapa mang ga o batla go lokisa ntlo ga o batla go ya emanolo lo ikgutsa go dule ga o batla go tsamaya ga o batla ntho tsotlhe tse pelong ya gago se ka emisa go di bua babedi ya tshebeletso ya lesedi ge tlo lwana ka malemi ya rona ge tlo lwana go fitlhela ka tlhola lesedi dumela kgotso Tori solo se ridimela.
2: Ebe tsomadi.
1: Ndate nkwalle se ya le moya mngaka.
2: Ke go tla kwanisa.
1: Kwanisa.
2: Ndate bi jo bune go go.
1: Ndate.
2: Ndate modimo o fike mo tlo ma ikgo le tsena tsohle. Ha ka le bo modimo di ntlo tsohle.
1: Kwanisa.
2: Mora modimo ha o fike ma tlo o fike ma tlo o fike tsena tsohle. O tla o fa go go ile go tsarisa ma tlo o tle go se di ga o se tmo pika.
1: Ndate.
2: Dabe kreboa poriso tsatsi la kajeno de haile maregala ukente awo na jin be ya wona ncha ka be ya kala ka mata la kama fuso ni si ni ngi ngai o to bani mara mu tu ile ba o fa leta fuwa ba kala ba fuma ko to leta bi ama nchi ana ka fuma ni haga a ke ngi ki se re se di ni kya le wona le di tu ni ko to nda
1: torizo le seri
3: dumela mzake le kai
1: kama hauli kamme
3: kamo ha ntate yo re tlanya le fa simola o tlanya tsa ntate ba sa tsebeng ke o tshwereng tho e o tshwereng ke mthwengwe e ka ba makatsa ntate ho nyatsa le nyatsa o na nyatsa ya da sita ke a nkha dingku anti o tshwere bophelo anti o tshwere le fatshe nna ke re motswake ga nyatsa o le ngwana modimo motho mo shebe fela hore ha tse boreng ka mofodisa hona jwale
1: amen
3: modimo a ka e ka mosholo ka lebitso la Jesu ra nyatse ha pe ke modimo mo jwake mara ona taba
1: pepi mehle
4: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
5: How pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.co.za ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabo pilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwadu wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bopilo. Hona di pehelo online, le tefello tse tuwa ile hile.
7: Watiba, halirisa le banyani. Nikina anori huko patuarelo, ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyena a re
5: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
8: Tate mzake kasher Mtino e buwan tate Yopala mtazomo Ila waga mvutaro sutumwani Yama mtino wama pao kahara Nwake takhanda di fofane Kisi takato yaka Mwaneno wanawe chunan tate sebiye Instructor Instructor yama tuwa khanda di fofane

0: e mo tsamo tswa ke nne tlo mo dimo o khona go khetela se o tla ba sona mo pelong ke bo la ntse ke le mo nyane e mo tsamo tswa ona no khono mo ona to mpisa wa matisha me se o se le se fela se tsa hetse a ke le ba le mantswa o fela ona jwale ona mo dimo na bona tsela e mo thatlo tsa ma ya mo pelong ba gae ke a leboga
1: Dumela se buisa ka dumela se buisa ka ngwana mme matla a lemeng ntho e nngwe le nngwe e buang ke matla a lemeng ngwana mme matla a lemeng ngwana mme ga o re o batla koloi o re o batla e ngwana mme ntho e nngwe e tla etsala bophelong ba ngwana mme ke nnete ngwana mme matla a lemeng ngwana mme ke mantswe a kago
2: MK ke petse o petse comrade sabata tedisi monyake mesesbone modimo ha scale batho ya ka ha o scale ya di-battery tsa gale le masenke a gale modimo o re nkile ka ofela o re ga o na ya battery go feta e mongwe re bana ba gae ka ofela mme modimo o re rata ge le ba botlhe senyatse motho e mongwe gobane o mmone ka motlhophele ke a leboa bjwa
3: dumela motse wa ke ngwaneso ke seo modimo a reng ke sona ke mametse mantswe wa ga batho riso batho gale ba nyatsa ba bona le pantiti go nna ba re pantiti le nana ga ona moletlo ya teng le ke ke ra bona bophelo ga ba sheba nna gojane moramokatsa ba bona lenyatso le leng go nna ba nyatsa ba nyenyefatsa ba botsa mme ke dulang le ena Paulina Maele rona o ya kae ka lepantiti lena wana ga o tloba le bokamoso ke lona ee ke lepantiti la modimo ga ke lepantiti la bona empa ka jeno le nana ke re go wena ntate moso wa ke ka lebaka la gore ga ra shewa dipuo tsa batho ga ra shewa nyamiswa ke batho re na le company ka jeno e bitswang mm business solution ya manufacturing ka gare motse wa Thabong wa Ferikgong ke re ke rona re tshwereng manufacturing company ro ruta batho ona tsena wetsa mosebetsi
4: eyo na demzwaki ntatemzwaki ka lesike ke bohloko wa fitla ntate mna tuteng dimo gena tseba nnete te ma South Africa moya dimo moya fatshe e to yetswa ke modimo bua le tender ka diplasing se itseng ma se atlhola re tla e fumana ka le nna letsatsi seo se se fumaneng ke yone e tsetseng ka thato ya modimo a leboa ntate
5: dumela mzwaki wa bua ka lentswe le botlhoko wa bua ka lentswe le boima ka lenyatso ei e batho ba nyatsa lefatsheng mozwake batho ba ya nyatsa o ntse o mmona gore motho yona o ya lebile lebitleng o re wa motlhalosetsa o re wa mojoetsa ngwaneso tsela ke ena o ka kgonang go phunwa ka yona a o shebe ga nngwe fela gobanene o tsamaya ka maoto o sena letho a o shebe ga nngwe fela e kareng ga o phele a o nyatse lenyatso le tletseng ka gare o batho empa nako e tlo fitlha ya fitlha eo ba tlorong gore gopola ka yona mozwake modimo a re tlhonolofatse thoriso be ke ena ntate modimo a tsamaye le rona a re pate a re etse gantle ka lebitso la jesu jinete tšhabatsane ke a leboa mozwake amen
6: mabelo ya tshebeletso ya lesedi e rebetsetsweng e na e setseng e mene re ya go rengelo shebeletso medimo ke tla fa ngwane esopitso ga tsomane ke tle ke re go wena ka nako tse dingwe ke ne ke na le ipotsa gore ebe o tswalelwa polasing ke sebe ebe ka mogametso o tswana kere ga ke ne ke na le monyetla o ka fetola bo mo bonane ke tla bofetola motlhomong ke tlhaele Gauteng motlhomong ke tlhaele America kapa motlhomong ke tlhaele Canada go tseba mang fela modimo ena ya ba gaetse phoso beke ena ebe beke ya maatla beke ya tlholo beke ya bophelo mme ga o qala tsatsi le gago mesong ya ka jeno o tlo bue mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse ke tla dula ke tlholwa ka nako tsotlhe ke seo modimo a reng ke sona mantswe ana e tla ba seikokotlelo sa gago le ga maemo a ba boima le ga o utlwa go tlelwa ke mathata tswela pele kana go tse dingwe tla bua di gapantse di theoa batho ba o bona ntse o bo sosela a thea ba tsebile eto le o tsamayang go lona ga ba tsebile go tata ba tsebe sekoti se o keneng ka ra sona fela mantswe ana ga o tswela pele go a bua le wena ka tsatsi leng o tla re ke thabile ke fodile ke bona ka mahlo ya gaola yaya empa go se u le mphuthe e bo ga seme e se imalete a re ke lengolo le monate ka mehla ha ke lebala o pilo ya ka ya nya go ke lengolo le tsike ntate o modimo tate fela mamelo tselo tselo tsedi ke mana no hlatlala tela hle arre qb le go tlo tshwa hla ke di mo monate isamenji sintho tse monate le go jwa tse monate fela mo ha u ka ndo ka go ntshwa u kotwe tsena hle tswa ka sehatsetseng ka mana akubai.

0: Ah, we sentse ke na melaetsa ke le bua batho bohle ba mametseng seale mo ya sena. Body now. Sentle mari fudula mametse ka mohlala matsatsi gaitse di aka a o tswepenyana ka lentse le bonolo. Tswepe. Re ka buikokobetse. Ikatsetsa mametse bo data re foto. Ka mohlala matsatsi kwa rabe. Wetsela mona tika na kotsena khono ka wa ba o mani. Ya khono mana mona tshimani. Ke mantle metso swingelo shumele metso mihlano ka mora gore ya le shumele metso MMA ya re batle preacher Emma Siza
1: ya ka letse maru mudimo ya tshepa halang Jehova ya sabone ka mahlo empa misebetsi ya hae ya bona hala ntate o kene le rona kgweding ena ke manta ha wa o qetela kgwedi nya phupjane kgwedi nya ba cha morena le modimo ka jenu Jehova a lukileng ha re kopile tho re tletse ka tebo fela hobane ore ha le kopa di thapelo ntalo na le nne le lebuhe impa ka jenu morena le modimo re tla ka tebo hodima bophelo be o bofetotseng o momamedi wa sealemoya sa lesedi FM Jehova ya ka letse maru re leboa tsotlhe tseo re etseditseng tseo re etseditseng tsona kgweding ena morena konyana ha ebe le bophelo ba momamedi wa tshebeletso ga bo ka ba ba fetoga empa toro ya hae ha e soswe Toro ya hai hai so feli. O mudimo ya tshepa hala. Jehova le ha siemo. Se sa tshepisi. Ntate matla o hle re a leboha. O bane o mudimo ya tshepa halang. Konyana rabo sa feleng re ya kgweding e ntšha konyana. Kgweding ya phupu morena. Re tlatse ka matla Jehova ya lukileng. O bana o modimo o re tsebela ntate ya matla o hle kena ka ra dipelo tsa utlwileng botlhoko e lo ba wena mothobi wa tsona ntate kena ka ra tshebeletso ya lesedi o fafatse madi a konyana ntate ya matla o hle kena ka hare ntate go dintlo tseo ba mamedi ntate ba dulang ka hare o tsona o fafatse madi a konyana ditsele mo re tsamayang teng ka hara dikolo ka hara mesebetsi ka hara dipetlele ka hara ditšhankana Jehova a lokileng tsamaya lo ba modimo o motle obane ga e sa le o le modimo ya sa fetoe ntate ya matla o hle re a leboa ntate o modimo o motle tsamaya le rona ntate bekeng ene re e qalang gona jwale modimo o re tsetse ka mosale ka mogau Jehova a lokileng gobane o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalela mogau wa Jesu Kreste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona ka o saeng kae go fitlheleletse ntate o gutla ka Kreste ke morena amen ya le rapelelang ke preacher Emma Siza modimo koo amen.

0: emashema mabedi le metsemedi metsotso pele re fitla gore nya pele ba re pontwa re tla ka mmina ro tla ka ona mona te bana gitla ke tlo thoba pelotsene bafana bafana ba tswile dipapadi tsa bohope wa lefatshe ine ke re ke le thobe bona le pide ke ile ka okela yona shikaida a place be star take time to know her nkana go mo tseba pace slash on the city affair 086-0003-084 ntetse tshe o qhubeka go isiwe ba sa feteng ba ba gago kapa o ntsebise fela gore na wena illa ha mona tjena o le hokae pesba ka se ba ka se o phela ngo sona le sona situme ma qhubung a maholo a di milioni milioni dumela
1: o no
0: o jwa
1: o ja bua
0: e mo ya le fatsi
1: ndare
0: moyo fa tsaka ka
1: ntibo go iba fana ba fana ka mokgone ntse tla re ga ba ntse ka tee
0: ha o ntse bo go ke ntwa mao bane kwa
1: na cha mo di mo ntse ke tla mane di ba ke mo re ke me tswe na ya
0: ke ke ba kae
1: ke da den bi ju mo jo bo
0: da den bi di ogni dropo
1: e ke ba tlo go buisa mo tswala wa ke nya ma gata nga kae fera malu mane ka ba ke nge da tsa biso te ke yo na le mo ka nga mo ai mota non fa cosa che dozo lo nam tho ane da tia
0: eh
1: ha ga ne di ke mo ga ne di ku vela bo sulu ba tho se di tsala na ba le bene le tsala ke tshi ke ai ke bo era ba tsho e ke tsha ile ga mo se di ba ba la sa ke ka ma ni di la ke
0: o the we tsona jwale
1: ka tshwenye ke ne tso the we go the we ba bo pastor ke
0: o a no o me ga fongwa
1: eh
0: Ya re wa dadu PD.
1: Dai dai dai.
0: O sa kera o go phehlo mo wa go.
1: Ya bo ibile ke lo dira ga pia semana o gore ga le lo ya. No a mo tsanya la ya di tsai sa ya pia semana jo ga to na go ka pa ne le sino na o mana ba teng. A di tso tsini tso so. Yo.
0: Wa tsoba mo di mo mo holo ga tla kopana tsa tsile mona tautwa.
1: Dai ya ke ba o tsebi ja mana le tla doa.
0: Ke ya le boa. Mametse sebeletso ya lesedi ke ntate mpite ba mamedi ba re qhoba bosuke batho ba lokileng hore
2: lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakar

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa. Dumela.
2: Hello Ponto.
1: Hello.
2: Fa phile mangwaneso.
1: Eh, shapo ho jwa.
2: Ke phutsantle.
1: Ke mangwe kae?
2: Ke skui madumambe ka matetiela di teacher-eng.
1: Ege.
2: Ke kopa ho tsosa bo makhelwane ba ka monana. Mme Pepile Khanze, ausi Mantu, Mapoulo Kopo. Thank you very much, Mr. Mnat.
1: Nask screen now, it's about who do you want to
2: watch? Kya tseba ho bua botlotho ke o pheha monate jwang.
1: O bana o re kya tse ka go ipotsa. Hey, o tsa ka go tse.
2: Tu kwa tso mo ya go fasa pruna ka TTB.
1: Ke ba fana ba fana.
2: Acha, che ka nnete o a.
1: Wa bona radio e botlhoko jwa go tsebela ke tlabe ya ke tshejile la ke utlwe botlhoko.
2: Oh, ah, o tla loka pa ha re tshilise.
1: Ke le bua go. O re bona radio e botlhoko jwa. Tatse wa go sebetsa radio bo dadi. Jwa lo la lutlwa la lepelo le botlhoko nna ke sa utlwa di be.
3: O ja di puti.
1: Eh, nge a phela wena?
3: Nge a phela.
1: Figi.
3: Eh, o tlhile ke tsopela bohobe le ntle le maotwana di kgole moroho. Ke tse borata moroho.
1: Nka qopetsa ka mo maotwana ana le sopho ne.
3: Eh, o ntse o e ke se ke re bohobe.
1: Figi na o bo bua nnete tja, tsaba di jotse jwa lo ke di rata jwa.
3: Eh, le ne ke re ke bo tsika, go ne re phea mo hae. Yo, re di je.
1: Oo, nka ja mona tja jwa mfela.
3: Eh, mama o ngopele, ke ke la sa bonu wa ya nguta go phewa ke ngwanana.
1: Na no ile kereke.
3: Eh, le ke ile kereke.
1: Oho.
3: Eh, ai na ke le lofa.
1: Ke man lofa.
3: Ah, eh, ha una mutha lofa. Ah, bonto, nka tla e tsa mire ke kugubela. Eh, ke tsosa ntho. Ke tsosa abuti Tornado hate pack ke re azowe ke tsosa le abuti Hlonono plaque ke re azowe bese ke tsosa go nna mahlatsi ke re azowe ba tsaka go ba le ba mamele le ntse ko mametsi le
1: ngiyabonga
3: ngiyabonga baba thank you
1: cute out ke le seri e dumela hle
4: mari tumana go khonta mranaka
1: ila ndale bishop
4: ai munna mana ama ajaba tsaba madima ga tamu ditive tsaba tswa ba ni pilo ma tsevo
1: wa tsetsi
4: a ma so pa si mana na ai munna gore ke ndo be ndu tuka ga na ga muna we
1: dadewa bishop ndadewa bena o kae
4: eh ndadiva bena o di go ya he o da mo so pa ga na gela ni ndaba ni muna ga tola ona ntja shonta ka kai kai ya itse mabakanya na mangaji
1: e sa le qetela hana kula
4: e ya yana ka nga ha u sebe mathata le tshoka ona mara ja hola eh ke na nna go nyaga le nna ke sa buisa motswa ke sa motswa ga mabe ka ke ja ja mputu
1: o tla etsa sena nna bo ga le bo tlo ba busile bona e
4: ona ri jumana go ja jinke na tsebile nna ke manwa tla tsebile ha ga mshema ke mo tsamo ke ba ngudu o gire wa tswa re eh bona le ntweza la mo yena mo ko ni mo tsa mo te eh ke ka singi le ka mo nda sa temba ba fo ka mo no ke ka le mo le se man ro di porto mane ka ke le ka o tsi ri ke be mane eh lo ntsa fo se bu ke ni mo na di man di le bu le mo tsom pe wa ka u kwa
1: e ke le bu
4: e ngi ndat
1: e ke le shebele metse metla le tso pele ho rapela dumela
5: o Yesu motho.
1: Yesu motho.
5: Ila ra ke re re ba pale 442 sa target e bo. Ke je ka yona yona ntini ya 442. Ka re ba ka tla ka ga tsepe di pele mane. Ha mo lu mo pele mane bona ma go kuno la batho a tsena le tshola le tsara. A ke ra ntse ba tsebe bo. Ro ka ka je.
1: Yesu motho. Ya e pa ra ke tse di central tse pedi.
5: Na re pele mane ponto ba tla batho ba di
1: bana ba tla fepelwa ke mang a beileng batho ka ntle
5: a dire
1: I have a little bit of a
5: ke
1: batle mogeng ona gona o thusa original attacking midfielder rona ke mbatha ona le ka ntle le papadi nye kalanya bafana bafana re bapala le Mexico re ne re sena ona entse di central defense tse pedi tse metleleng e leng ya ya le mokwena ajer ngile adam suna le ka ntle mbatha le ka ntle le mbatha le ka ntle ke mang original attacker ya mpa ene re na le yona
5: I don't know.

0: ditaba tse amang setšhaba. Bona le Ponte wa Selepo, lenanong la RQB, go Lesedi FM fela.
1: Go Lesedi FM fela, Lesedi FM ke molelo wa rata wa lela. Mamedi, ga re ke re shebetse amang setšhaba he ditaba. Rakgwebo. Rakgwebo eo lebitso la ga e leng Tumelo Nku o lebeleletse go khutlela komišeneng ya Madlanga ka jeno tswela pele ka go fana ka bopaki. Rakgwebo Tumelo Nku, jalo mamedi, go tse ding gape tse amang setšhaba ditaba ke tsena. Ba ile ba kena mebileng go ipelaetsa baagi mane Soweto mo ba kopa mmuso gore ka nnete o ko sebetsane le taba ya botlokotsebe, dithethefatsi le baagi bana ba kenang Aforika Borwa ba sena ditokomane kapa ba Aforika Borwa ntle le ditokomane tse ba dumelelang go ba nageng ena. Crime, drugs le illegal immigration. Ke tse amang setšhaba mamedi he, tseo ke rekelang go fa tsona ga nako e le mo namo e leng gore e gona teng. Tlo utlotlo ditse ba utlwa gona ntse e tsala. Mamedi ka jeno ke la 20 le metso e robong kgwedi ke ya Phupjane 2026. Gosane ha go tseba le setlang go etsagala ke difete tsa June tseo batlhophisi ba March and March ba lang ba re ba tla kena boipelaetsong gore melata e sena ditokomane Aforika Borwa e kgutlele dinageng tsa bona. Jwale ke letsatsi la go qatela mamedi tshebeletso ya Lesedi pele re fitlha letsatsing la 30. Re bone le mmuso nagong ya Lesotho tshepisa gore ba ikutlwang go gokela gae bakeng sa polokego ya bona dibese di tla romelelwa ba iponagatse dikomišeneng tse emetseng naga ya Lesotho, boemeding ba naga ya Lesotho bo mane porofenseng ya KwaZulu-Natal. Ka opola gore porofense ya KwaZulu-Natal ke engwe di porofense tse tshwereng Basotho ba sebetsang difemeng. Ke tse dinge tse amang setšhaba tse ke ne ke re ketle ke o fe tsona tse teng kwano. Bone gore ka nnete palo e ntse e ketse ya baagi ba Malawi le bona jwale batho ba bangata ba ntse ba ipotsa gore ga o bonagala palo e ngata kana ka fela KwaZulu-Natal e be ka rona ya Aforika Borwa ke ba baka ya ba sena ditokomane ba teng Aforika Borwa baagi kapa melata ya Malawi. Ke ditaba tse ngata tse ileng tsa baka gore re qatelela re bona ba bang ba baagi kontinenteng ya Aforika ba lakaletsa Bafana Bafana gore ba tswa dipapading tsa mogope wa lefatshe ba seke ba sebetsa hantle. Mohlomong o momamedi wa ipotsa gore na hantle selelwang ke bahlophisi le ba bang ba batho mona ho March and March 30 June 2026. Ha rato komane ya bona ba bontsha gore hona le batho ba sebetsang Aforika Borwa e le molata e le melata ba sena ditokomane tse ba dumelang ho Aforika Borwa. Ba re ba bang ha bana fela le bukana tsa ho eta kapa mangolo a ho sebetsa Aforika Borwa. Mamelo wa tshebeletso le sedu ka hopola hore molaotheong wa naha ya Aforika Borwa o teng o hlalosang hore bakeng sa kgwebo tse nyenyana ha hona moahi ya tswang naheng e ka ntle ya tlotla a etsa mosebetsi o ka kgonang go etswa ke mo Aforika Borwa mona go dikgwebo tse nyenyana. Ke tsona tse dintsa ntho tse ba di llelang gore barba ba batho ba hlahang dinaheng tse ka ntle ba etsa mesebetsi eo bona e leng ma Aforika Borwa ba kgonang go etsa. Ba etsa mehlala ka bo di-saloon, ho lwa batho mo o kuta dihlogo le mesebetsi e meng mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ena ya kgwebo tse nyenyana tseo re bone melata itshokola ka yona ha ile Afrika Borwa ba ba mba di khobotse kgolo molao theo mba bontsha hore o lokela o patele o lokela hore o bona leng bunyane chelete tsa di million tse 5 e leng eo ba bang ba yona ba bona ba senang ba sa kenang ba sa ba theileng di khobotse kgolo mpa ba sa ka ba ba letekanyetswa chelete eo ya di million tse ka bantse 5 e ba lokelang ho beya tafoleng nka le mo bontsha hore mesebetsing ena e sa batleng ho imatahanya le melao ya labor e sebedisa melata go ba sebeletsa gobane ba tseba ba re ba mohaung wa mosebetsi ebile ba tla ba fa tšhelete e nyane ba bontsha hore borakgwebo kapa bahiri ba qetelela ba sa ipapisi le melao ya labor gobane boholo ba batho bao ga ba ngodiswa ba bang ba bona ga o tsewa ga le gore ba teng ka gare naga ya Afrika Borwa ke ka go ba reng ga ba kgotsofala ke tseo ditaba empa e kgologolo eo e tlile ba llang ka yona ke ya gore baagi ba senang ditokomane tsa go ba Aforika Borwa ba gotlele nageng tsa bona go na le batho ba e kopanyang ba utlwisisang e ka gothwe melata ka o fela e lokela go tsamaya empa ditabeng tsa bona ba bontsha gore di-illegal immigrants illegal foreigners ba re di tsamaya Aforika Borwa mme re ile ra bona he go etswa bonyane ditekanyetso tsa tšhelete e kalo ka dimilione tse 600 bakeng sa go tlisa polokego letsatsing la go sasa mo namo e leng gore go tla ba le March and March Aforika Borwa re tla bona re na ditlaba kae mamela jalo tshebeletso ya lesedi ditaba di teng tsa hora le hora o tlo utlwa gore na tsentse di etsala ke difeng mamena manana wa rona ditaba re na le makumano seng gore nya botlhano go ya goreng ya botshelela ebe motsheare ge na le naneo la ditaba le legolo gape le bitswang ka gore ke imatlafatse le kena metsotso 30 ebe mantsiboya ka gore ra botshelela ebe re ba lenaneo la ditaba le bitswang ka gore ke matshotlo go ya goreng ya bosupa gore o seke wa fetwa ke ditaba gona jalo tsena e santsa e le kgakgangkgang mona go marangrang a dipuisano mo e leng gore maAforika Borwa ba kena dipaneleng le baagi ba continent Africa ba ba tlhalosetsa gore na ba neng ba sa kgotsofala le bane ba botsa dipotso le bane ba re hee maAforika Borwa a botswa ga ba rutea le bana ba re jale gobaneng ga le ruteile le sa sebedise borutei ba lona mo le tswang teng ke ditaba tse ngata mamedi ke tlhola ke nka bo digwaga tse 5 tsa botlhano se ka gobana ke imametsa ntle ke ga kore ke utlwena ka Ghana ba reng re ke utlwe Nigeria se ke mametse golo gore na ba reng ke mamele ba bo Burkina Faso kwana ke utlwe gore naga tse ka reng bo Botswana utlwa le naga tse tlile di emang le Aforika Borwa gagolo boemong bona taba tse ngata mamedi ke taba tse ngata go na le e mongwe gona mona go ba tladeng ba ntse ba tlhalosa dipaneleng mona tsa marangrang a dipuisano a bontsha gore a re go a makatsa gore ba bangwe ba ikutlwa e ka re ke Aforika ka ofela ha ba le Aforika Borwa mona ba lokela go hatikela melao ya teng empa bona batho ba tshwanang ga o ya nageng tsa bona mo ba tlang teng o lokela go kena ka passport o fuwa matsatsi a o kena ka gare naga tsa bona o ntse o lokela go etsa dintho tse o le bona ba lokelang go di etsa ba kena Aforika Borwa empa ba re le Aforika Borwa ba re we are one nation go sasa ba re re tshwa bakeng sa polokeo ya rona ne ke shebile dikgatiso mameditsa video mabane ono matha motsena tsa bana ba tsubang dithethefatsi ba tlalewang go ya ka menyenyetsi ba direkisetswa ke baagi ba kamane ka Nigeria mane e Durban mo ba bontshang gore ena ke tikologo eo go phelang bana ba sentsweng ke dithethefatsi ebile di ba bolaya jolo ba bontsha gore ebile batho bana ba tswang dinageng tsetsetse ka ntle ba rekisang dithethefatsi go thoa ba ya balo ba rekisetsa dithethefatsi ba apara botlhaswa gore ba seke ba bonagala ba apara botlhaswa ba seke ba tlhoeka ba tsamaye ka re le bona ke karolo ya batho ba o ileng gore ba sebedisa dithethefatshe gore go se ka bona gore ba ile ka sepheo sefeng a ba ke ne ka ra bona moo e seletse metsotso ka morago rra ya pele ke tseyamang setšhaba ne re tle re o fe tsona dingata mamela le cedi fm
0: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lesedi fm fela
1: go lesedi fm fela mamela tshebeletso ya lesedi he go tsa basebetsi re re tle re etse tjena
0: mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka mantaga le Ponto wa Selepo hashtag ha mamelwe Ponto go lesedi fm
1: ha mamelo Ponto tshebeletsong e ratwang lesedi fm lesedi fm ke molelwa go a ratwa o a llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng ore o mametse ena tshebeletso o le gona teng mamedi go tsena tsa basebetsi tsena kgoding ena re tlo kena go yona ka laboraro ke go sane ya fela ka laboraro a e qala ka laboraro e qala e tla be go qala nako ya tax season batho ba tlo fumana tšhelete go tswa tšheleteng ya bona ya lekgetho eo ba ileng ba e patala mane SARS jalo go na le ba auto assess ba tlo e fumana ntle le go faela go na le bane ba lokelang go faela bana ba lokelang go faela o ka faela o sebedisa le SARS mobi app go tloa ka la leshome le metso e meraro ka di-13 go a failwa batho ba tlo fumana itsenyana go tswa tšheleteng ya bona ya lekgetho eo ba thusang mmuso kapa eo ba patalang SARS ka le tšhelete ya SARS e leng gore ya personal income tax yane ya pay sun eo batho ba e ntshang go patala go ya ka gore na o gola bokae mme tšhelete na e fumanwa gagolo ke batho ba golang tšhelete ka godima dikete tse tsheletseng empa o e fumana go ya ka gore na o contributile bokae ga o e fumane ka go fela le teng tšhelete o e fumane mmuso o fuwa itsenyana e reng re ya leboa tshwarage o lo reka maotwananyana rekelesamente o lokise ntlo jwale bana ba lokelang go faela bana ba lokelang go faela ba lokela go faela go tloa ka la leshome le metso meraro ka di-13 tsa June ele go a kenwa he di-SARS mobi app re bua tjena gobane re batla letle le qalelele go sheba dinokwane mona marangrang tse tlabe di re di tla o thusa go fumana tšhelete ya gago go tswa mane SARS e be di ja ditšhelete tsa lona gobane tlabe le fane ka di-ID number tsa lona le fane ka eng ba fitlha ba kenya di-banking details tsa bona go itswe gape le tsamaele le o updatea le shebe gore na dibanka tseo tse le sale di kenya le ngodisa ka tswanna e ntse le tse tshwanang le kena o ka kena fela wa updatea le o se o tšhentšhile di-addressa o kena mo SARS mobi app ke app o ka e downloadang smartphone sa gago wa ke le nna nka kena gona jwa letsena ke batla gona fa le tsena o tsebe thekenoloji e se re odimo aolo ga o sa tlameya o ne o tsamaye o le o fola SARS kwana o ne ore o lo batla notice of registration ya SARS aa o rinta ka founu mo ke a downloada ke kena app mona ke a downloada notice of gana ke notice of eng registration le mosebetsi mo wa di batlo a ke downloada ke kena ka moo fela gona jua le tsena ga lokela go gema le marangrang le thekenoloji e sebediswang moraontšhena gobane e re thusa gore mela ela e melelele e fokotsehe e fokotsehe melele e melelele e fokotsehe go na le ntho tse ngata tse o kgonang o di etsa ka o sebedisa SARS mobi app batho ba ba palama ba lo etsa ntho nyenyana a lo kopa fela notice of registration ya ka nna nga e fumana fela ka ntho yeo a ka nna nga e fumana ka SARS mobi app ya ka nna nga e fumana fela ka SARS mobi app ba e palamela a ba e palamela le nna ke la nna ka palamela ne ke lo batlang Hara ene ke lo ba tax number ke ile Bethlehem kwa ke lo ba tax number. Tax number ga e sheba ka mona wa e fumana. Sheba o e fumana. Ponto wa selebo. Mametselo se di FM le se di FM. Ke molelo wa rato wa lelo. Kae ka pakai hohle. Mo ile ngoroma metsena tsebeletso o le hona ti. Ke sheba ntho tsa ka mona. Bana ke tsebile re di hana ke tsebe na o itsala jwa. Yang hana. Ne ke re ke go shebele tsedintsa dintho tso ka di etsa ntsa bohlokwa ka hara app ena. Ya SARS. E le shebele motso ba metsotso ka mora go ra ya pele. Ke mo gahlele wa o qa. Atela RQB. Lo wa selebo re timo motho.

0: mametse ponto wa selebo ho le sedi FM
1: ha mamele ponto ha mamelwe
2: ke tseo di tlhabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selebo ho le sedi FM fela.
3: Mame dipile re kena tabeng sena ene ke ile ka ofapine monate ya Oliver Mtukudzi e bitswang ka gore ke motse rendende. Jwale ke tlo fa 5 play at 1. Pina ya pele e o re tlang ho qala ka yona ke ya Liso e bitswang ka gore ke Maobane. Ibe ka morao ho moo re tlang ka pina ya Nomfundo Mo e bitswang ka gore ke Soft Life. Hona le pina mona ya Brandy e bitswang ka gore ke Should I Go e tla ba boemong ba boraro. Ebe re o bapalla pina e monate ya Andajia mo a nang le Acuesta e bitswang ka gore ke Love Me. Hona le pina mona ya Malome Vector e bitswang ka gore ke Nobody. Re tla o fa yona le yona ke tswala tse hlano tsa go rapele Maobane, Soft Life, Should I Go, Love Me, Nobody. Ngwane eno a ke a mo rata majita ga moya wa ga o phomole ka kgotso le wa badumedi botlhe ba seng ba le siyo lefatsheng le ka kwano. Malome Vector a tlhokala kotsing ya koloi mamedi ka gopola tlhe empa he o ntse nalane ke mongwe wa batho ba idang ba bapala ka roro e kgolo tlhaisana ya Lesotho se dikwadikweng sa mmino. 5 play at 1.

0: emashumi amabedi le metse mehlano metsotso pele ho hora ya bobedi renya bobedi ke atswa ke atsamaya tla ba le teng monga phofu ke o tsholo tla o nka tlo reng ya bobedi tla se ba le ho renya bohlano dikalani ashumi amabedi le metse mehlano metsotso pele ho hora ya bobedi mamedi ha re bua re tlo tla re bua le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa ka lapeng setsebisa ditaba tsa matšhaba teng kwa re mogaleng re bua le ena ka mehlhale matsatsi phoka
1: ndadi
0: go jwa
1: mongadadi a bela wena o bediwang
0: ai ke a iphelela ka nnete ntate tshetlho
1: ya re bele mongaka
0: o ne o ile kae mafelo a beke ke a tseba o motho a dula ka ile kwana le kwana le kwana
1: aji matadi ana ke gae mona segame se batla se le bodidua le dirati ke ke dude masapo a seng a gadedi a se ka bolawa ke segame
0: gana ne ke qetela go bua moo ke sa o fumana mogaleng moo gana o ne o le kae one ne le etsang ne le tswetse kae ne di le kae o utse ne o le tlerense
1: ne ke le tlerense kwane ke tsamaike le bana re ile ke baitsa dijenteng mono ke ile go ta bana ba basotho go naa ngwana mosotho kgodiso ya gae e jwang
0: oho o le ntseletsa mosebetsi le ka nqentse le ba ruta le ba bontsha gore ntho di tsamajwang
1: ndabe le nke ke yona e eng deng mona go bona go ngwana mosotho o gola a itse ba gona bonalane ya gae o tswa kae o ya kae re ba ruta ka tlhago re ba ruta ka go mabalela motlhodi wa tlhago
0: allright ntate re tle re bue he ka ditaba tsa rona
1: Nda
0: taba tsa o sitse ra tsiba dingata ha ho rona ponya o feta ne hle re tshwere sehlo mona sa 50-50 ka ga ho lenyalo ka paka go dikamano a ke re ba se ba ba tla ba batho ba rona bona ba le tshe go batla 50-50 jwa re batla go kwala fane ka boeletsi jwa re ka ditsebi ka pa jolo ka batho ba phetseng gale
1: nda
0: re ke go utlo mamere tsebele tsa le sedikitse ke ntate Gauta Mofokeng tsebisa ditaba tsa botshaba ke ne re buisanang le ena kona go dumedisa mamedi he re kene tabeng tsa rona
1: ba mamedi ba le tsedi ja le dine di ja go le mo le le ding ke re dumelan de ke pira na ga ba lona le pela ga
0: mamedi re bua ka sehloho sa go arolelana boikarabello dikamanong ka pa ka hara le lapa pakeng tsa monna le mosadi nomoro tsa mohala gore le wena o tlo tshwaele kapa o tlo o botse ke 079-758-5066 ntate Gauta ha re ke re bue mona he boikarabello ba mosadi ka tlong ke eng mme boikarabello ba monna ka tlong ke eng ge qala ka mesebetsi ha ge qala ka mosebetsing ka mo pele re ka ya ho tseding
1: ka ga lelapa mme o lekana go bona go ntlwe tlwekile o lekana go bona gore bana ba tlwekile o lekana go bona gore dintho tsotlhe tse e sebedisiwang ka gago lelapa diteng gore ntate re ga a fitlha a fumane dijo di le teng a fumane metsi a tlhape yale ntate ena ga gae ko go bona gore dijo di teng bana ba phela hantle ba tshireletsegile ntho e nngwe le e nngwe e tlhokwang e teng ka lapeng gago dijo eng ke mosebetsiwa ntate ono gore dijo di teng mme le ntate ba tshireletsegile
0: jale a re se re phela nakong eo e leng gore ge se re sebetsa ka o fela o tlo fumana gore jale mosadi ena o tshwere ka thata o tšhabosiukwana na nka mo thusa
1: ga mme a le siko ntate e ka sejana a sa sebetse ha fela a le siko go e na le lebaka le ntseng a le siko ka tlong bana ntse ba tshwanetse go tlhokomelwa gantle dijo ntse di tshwanetse go e tsala ntate gantlentle o a lekana gore a phegele bana ga e be a e na le bana mme a le siko a tsile ka lebaka ntho e nngwe le nngwe ba mme o ne o na etsa ntate o a etsa le o tlhatswantsatlhatswa ga o le ntate o tshwanetse o tsebe ntho e nngwe le nngwe e bang e ama bophelo bana ga o tsebe ga mme a ka kula gobane metleng ya kgale mme ga a ne a kula o ne o tsewa go digaitse di diteng leloko le teng le baagaisane ba teng empa o tshwanetse o ditseile ntho tseno gobane ga o se go etsagala gore go a kula o ke ko emela baagaisane ba batlo bona botlhatswa bo e bo teng gago o se o tloeletse go mme gayo ka mogo o tshwanang dikgomo dibeke tsa go bala nageng fela mme a ntse a le teng le dikgomo ga di a tla gae ka gobane go thweng tate gayo o a kula terata ekeke ya lokisa gobaneng tate ga ayo
0: Mamedi re ke etse tsena go tswela pele.
2: A le le le le le le le.
3: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Ntate Gauta o so buile hore bo ntate ba ka thusa ka eng ka tlu wa re taba o phea se mohlolo tla tla ba di shoke wa bua tse dinyetsa bo ma ho hlatswa lo fiela ho bana wa ba botsa hore na re le batho ba bakuda ba tla etsa jwa e le ntaba ho jwala a go go jwetse ka ene hore ene hore a tshika nete ho ha motho a monna ka tlung ha lokela ho ietsa kapa ene hore motho a mosadi ha lokela ho ietsa ke di fintse ka nete tsegeng tsena di loketse bana ba itseng fela
1: taba tsere ena ke a mmisi a ntate fela ke ga go ena le gore jale go na le ditaba tsa lelapa tse tshwanetseng gore di lekise ebe go na le mathata e bang a teng kapa ditaba di batla di sa tsamaye gantle ga ntate a le siko ga gona tse mme a ka di dumela ntate a le siko ntle le ga a sa tlhokaetse empa le ga a ka ba tlhokala ditaba tsa go bua ka ka botebo ba lelapa di ntse di tlhoka go belega motona tse buang ke bo ntate diteng tseo mme a kekeng a di okamela a tlhagatse ntate ga a teng ke ena a tlatlang ka keto taba tsa go rekisa poofolo kapa go ntsha ye nngwe ya dintho tse e bang ke tsa lelapa tse tse ama ntate taba tsa go aba dintho di abua ke ntate gore ee gome ena e ka tswayaya kae ena e ka e tsajwang ntate mme le ntate ditaba tse amang ka motsheo tse ka lapeng di batla nne ga mme mannye wa tlo kadima phofo ntate ga ana matla a go kadimana ka diphofo tsa gore ke ena a tla gaya mannye wa kadimana ka phofo kapa a go kadimane go na le dintho tse amang mme gagolo gagolo tse amang bana ba banana di batlang nne mme jale a di fetisetse go ntate ga e ba se di batlang ntate
0: 0797585066 mabedira o mee matshwaela he botsa re utlwe he wena o phela jwang le wa gao mokanthufa tate Gauta tšhelete ya mosadi wa ka ke re se re sebetsa kao fela batsatsi a tšhelete ya mosadi wa ka na gona paetso ga nnang ke tšhelete ye ya lapa le kapa tšhelete ya gae e be o isa gabo kwa o ntsa re yena o ikenetse sekolong pa ke ntshitse dikgomo
1: ntate mosa o ne o ntsha dikgomo o monyala a e tla mona go tlhabiwa kgomo yane ya bogadi kapa a jesa dinyeo mona tja bogobe le ga a ka ba sebetsa tšhelete e tlameya e be ponokenong ya lelapa lena ga e be a batla go fa motswadi ya gae o tlameya go jetsa gore ee lelapeng kwana mme o na le mathata go na le mathata nako yale a kereng ke bokana re ise lapeng le ga mosebetsi e le teng lapeng e be dikgaitsedi di batla di le botlhaswanyana o tlameya gore a o kope jale o kwala botlhaswa bo bone lapeng eno e seng a ba sa ikela fela
0: o tšhelete ya gae ga lokela go e ntsha fela
1: ga ke goeti
0: ebelewena
1: ga se ga o a tshwanela go ntsha tšhelete ntle le yena kapa go rekisa kgomo ntle le ena o tlameya go tseba go kgomo ekeng ya rekisa mme a tseba gore na go na le mabaka a seng a tlile ediwa
0: ga ke lwana le ena mosadi enoa ntlo e ya ka le ena e gana o fela o lokela gore ga a tswa ka tlong ka moo a lolela go mang ke re re bone matsatsi a ba palama ba ya ba lojwetsa bomme wa bona bo usi wa bona bo butu wa bona ba mametse tsona ba le tsena ke dikete ba lokela go ya kae ga o gona le go se utlwisisane ka tlong
1: mosadi ga o na le go utlwane ka tlong ga a nthe ditaba tsa lapa lena pele a qala go mogegadi go boragadi a ba tlisa gore ditaba di tsena ga e le yaneng batho bano ba sa mose o tlameya go bona gore ntate matsale wa ditseba taba tseno taba tsa lapa lena di kala ka gara lapa lena ke ga a sa tele thuso jale o tla tsamaya a ye gabo ke mona mo rereng o ngadile o ile abo jale monna o le monna o tla tsamaya go tsamaya o bona gona mosadi o kae ga o fisa mo jale ba tla oetsa bare aa tlole baheno jale go bonagala enwa mofomadi wa gago le sena kutlwano mane re tlo tlabisa ditaba tsa lona gobane o nyadisitse ga o a e nyadisa lila la ratana empa wele la ke nya batswadi ha ba bona ba le nya di jang ba ba ba le fa mola go ga ha ba di taba di se monate yale a qhale a bone mme matsale a bone batho ba ga ame ha mon ba ga ba di tang di taba tena ha ba sa di mamele yale go hona ka yang ha
0: mamedi letsa 0797585066 lele ke a kopa hle ena e batla ke ngwe le fatshe mosebeletsi wa lapi ha ke re ne lwana ba sebeletsi wa lapi ba banyane wa lapi tle ke ngwe le fatshe ho bana le re se le busy le ta hira mosebeletsi wa lapi ba la se ba lla ka go bana bana ba hey ba etsa ntho tse kgolo le ba sebeletsi wa lapi ha ke se batla go mme ba holo ebe ba tlo sebetsa mabedi hopola he taba e se re buile ka yona mesebetsi eo le ka la arolelanang boikarabelelo ka tlong monna le mosadi ra bua ka taba ya gore na tšhelete ya mosadi e lokela go tswa jwang ka tlong na ke gantle obane fela a re wa itshebeletsa isa tšhelete ga bo kwa fela ra bua ka taba ya go lla ga lelwana na gantlentle mosadi o lokela go ya kae ga bo kapa o tla ka moo ke o taba jale he re tle renke maikutlo mona mamedi o teng gana o ne itse tate gauta gana o ne itse o lokela go bua le mang o na le ntswe la sotho le o le buileng mona ka nako ngwe batho gana o tseba ba utlwiba gana o ne itse
1: apele ke mohehadi ke matsalae
0: o itse mohehadi di ke batla go tlhalose
1: ke matsale

0: khalo reng ke ba re hlo tsena se bo hlokwa ntate gauta reng ke mabedi kutheng dumela
1: ha ga ne tlale tlale dumedi shamo nao le lwalo ntate o ntsa ipuela phoso bone o na le phoso e bile mo motho wa mme mosadi ka tlo o na le mohwe ha di na o na le mematsale o na le mematsale le ntate matsale se mohwe hadi
0: a re kele selo ntate gauta wa utlwa nana le ka bua ka motho
2: ke a utlwa o re
0: ke kopa o se a o se ka wa sa rola holo bane hlo sa rona se mohwe kere kopa o se ka sa rola holo re kene selo
2: e ona re fela mwe ha bo hadi ena le matsale
0: ke batla utlwa na o hanang mme o dumelana le ene
2: a ke a utlwa o ke bona e ka gona fapanya dintho tsa gore monna ga ke re go mmaya mosadi o go moya gadi jane mosadi go mmaya monna gore matsale
0: o na kopanya ona sa utlwe gona ntse ore re reng ke mamedi o teng
3: dumela se bodise moyeng dumela ntate dumela le metu wa gago ke mametse sotlhe se ntate gauta a se buang tseno tsotlhe ke tokelo ya motho ya ntate oba ke bophelo mo naga ya phela gore a dietse ke tokelo ya motho wa ntate gore a etse dintho tse kang tsenono tse tshetshanyane mme le mme go na le tseo a ka di etsang tse molekaneng tse ka e tswang ka mane ka letlhakogong la ntate mme a ke ba tlhaba kgomo ga ke tse motlhala a ke ke ba tlhaba kgomo mme mme go tla batlala go batse batho bo ntate jale bomme ba gona jinana dadisiwa e metse e kgalanang jinana ba se lota ga ba laolee mme ga a le teng ka lapeng ka mona efin ga a sebetsa o batla go iketsa motshwara teu mme ka ga lelapa ga se motshwara teu le modimo ga a e tlhola jalo taba eno no sepane sena se na le monga sona a se gannang ke a lebowang tate ke motlhokwa ka sex prate
0: ke a lebowang tate gauta basadi ba efa se terata a ge le seo
2: terata ke yang tate mme gaan tate a le siko go na le borangwane ba leloko ba teng a ka e tlama ga e be go bonala gore yena ke motho a sa utlwaneng le bontate ba leloko lena gobane ga ba kopa ba tlameya go thusa
0: ke a lebo rreng ke mamedi teng kwa tshebeletsong ya leseng dume
4: dumela pontsho selebo le ntate ka moo nna ke dumelana le ntate ga re mosadi ga a sebetsa tšhelete ga a tshwanela go isa ga bona fela ba sa rerisana le molekane wa gae ke a leboa pontsho selebo kga le molefe ka gone potso
0: ntate gauta
2: ae
0: e bakwa ke ntho ya gore matsatsing a o e leng gore go so ba le basebeletsi ba lapeng boa o senyana a tla bantse a thusa kapa mme a tla bantse a thusa ke e ntho e tsang gore banna ba ratane le batho bao basebeletsi ba lapeng
2: gantle ponto lelapa ke la mme ka tlong go sebetsa mme mosebetsi wa lelapa kwa mme mme ga o ka gagiwa mme moo jale a kere o tla tlasabetswa ntatene wene ntatene o tla kgatlha a qetelele a sa bija a potetse go mme jalo bane mme ga a sa etsa ditho ntate o sa ngwathelwa ke mmeno ntho ngwe lengwe sa etetswa ke mphela e se e ka ke motho ke mosadi wa bobeng
0: jale o tia o dumela gore ga e kotsi ntho e ya gore re bontate ba etse mesebetsi ya botlhatswa le botlhatswa dijana ga gona ntho e ba qetelelang e ba gogela bane jale batho ba tlabe ba etsa mesebetsi eo
2: hantle hantle ntate ha gago o tlhatswa gobane mme a kula mosebetsi wa mme o mo thusa gobane a kula ga a sebetsa o tla mo thusa le teng gobane le phela mmogo
0: ga
2: o batile motho a sebetsa fela motho eno o tla sebetsa mosebetsi o batlang o le dinanyana o mongata e seng jalele o dula le teng ka go lelapa ka mona
0: oho ae ke ne ke batla go tlake o ba jale re mametswe ke dimilione ga re batle re latlhaise batho o fumana jale gore batsoa ba ba

0: tela time table o seng o o tla hlatswa dijala ka jelo go sa di ke nna be ke yira go wena ya di ke nne
1: a nda de bana o ya lo ha ba ne le fili tsa ba ba bi o ntsa hlokala mo tshi ya le la ba bana le mo di tsana o to mo dira go di
0: empa he mothusi wa lelapi o lokela go bonyana be le mo ndifeng ke bone ba tshwa bo si bana ntse ba le tlase di le momba
1: ha ntenda de ho ya ha o ba ta ho ke go tswe di le di o danga motho nyana e ka mo saba ta ho di dibile a seng a u kushi ka ba no tla bona le bana a tla tseba o tsaka le bana bana ha ntse a tlo gona ngwana ke ntse a mo kgama ma
0: empa go njwetse mona mana mona re bua ka taba ya ha lena le na le bothata o na le bothata le motho wa hao ka tlung rena o ka lollela o mang na ho kotse go nka ya motswalle wa ka ka lo mojwetsa o re e taba di eme tsena ka mane a mphe di thagolo
1: motswalle o dire mo ke mo o na ntsa se di le gona o ka etsa hala a ka damela ja ya lo da bo mo le di mo nako a gena o di ya la gena magulu dinga le lapa motswalle motswalle a tsanela o kena magulu dinga le lapa
0: jwala ska nna ba jwetsa metswalle ya bona ditaba tsa dikamano tsa bona tsa matlo a bona
1: ha go a lokela go hang le wena motswa o ntse o sa gogele motswalle ka taba tsa lelapa la hao
0: ha re bue he ka bana ba seng ka gara manyalo mo senang malapa nna ke le ponto ke ijwalela fela ke na le motho kae kae jwale ke na le mathata le motho ena wa ka enwa na go fosetse gore nkaxoxa ka batla ditharololo motswalle
1: jwale moo he o motswalleng wa gago o tla dibotsa dipolela gore he mona ke na le motswalle wa ka mona motswalle eno wa ka okene o kenya monna na re ka etsa wang go bere tetembe re phela mmogo yeno o ka e botsa go motswalle gobana ga se motho o tsitsitseng go ena
0: ke a leboa ntate ke o botsa potso ya go qetela a utlwa ke batla bo ntate ba babe ba mametse le boabuti gona jwale akege ke a go qetela bonyane motho wa abuti kapa wa monna o lokela se ke a feta dilemo tse kae pele a nyala matsatsing a ka jeng
1: matsatsing a ka jeko a se ka ba a feta dilemo tse masome a mabedi a motho motlhano a so nyale go ya go masome a mararo
0: jale o se le bo 33 bo 35 enke phoso
1: jale o nyala o se o batla ga ke gopolo sa tla thola kgarebe e gantle kapa maikutlo ga wa tla a santsenyana a tsitsitse bana o tla bo se o entse ntho tse ngata go
0: shetete gaut ke a le ba utlwa
1: 25
0: to 30
1: ndate obana ha o ka diega o tla bo se o sa tshepe motho wa mme bane o tla bo se o bile le kgagebe tse ngatangatangata ena ga o a lokela gore o tsile kgagebe tse ngata pele go nyala tshwanetse o nyale ka pele o se tlwaele motho wa mme
0: ebe phadise se otla mang tata gauta ge a leboa ge buebe ke tlang mmanta ke ntate gauta mofokeng ke ene re buisanang le ena bekeng e qatelelang kgwedi le e qalang kgwedi re bua ka taba tsa botlhokwa go momamedi taba tsa botlhokwa mo mameditse mamedi o monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi ga ke tswa mona ditheowa dikalaneng o tlo reng ya bobedi ya go reng ya botlhano Aforika Borwa a good morning and good night opinion e ke o siang ka yona bitswa ka gore ke everybody has a three the Manhattan

Ngiyozishiya ngane zami mina.